0: Come on! Ha? Kailangan mo bang pakitaan pa rin ang kabaitan niyo mga taong walang rason? Hindi nangangailangan ng rason para pumatay. Hindi nangangailangan ng rason para manulis. Hindi nangangailangan ng rason, no? Para... Tama na, huwag ako kabaloon sa Tagalog at Uban, Mayela. Wala, tama na dito, tama. Maubusan tayo eh. Diba? Have you ever heard the president? Oh. About the blood control. Mahiya naman kayo. May naway apelido, wala?
1: Wala.
0: Oh. Iyang igagaw, kaya niyang misunod, dili?
1: Dili.
0: Diba? Weak.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Huyang.
2: Bullseye.
0: Pwede pong mo yung kag-inotil.
3: Pinawa!
0: Pero ayun na itong kinotil kay lamig ito. Labi, weekend na ba yan? Lamig yun mag-kinotil. Gab na po, exam na mo eh. Ah, magkuhan pa ko. Review pa ko. Taas yun ang rating ang BP kay OBP, ang pinakaunang national office, ang pinakapaspas mo responde sa panahon sa kalamidad. Bahalag way budget. Gamay lag budget. Ah, di ba tamay wala? Gamay ra kay budget ang OBP. 800 million yata. Ewan ko masayop. 800 million. Ano man, gipagkaisahan man siya ba eh. Gumikan aning kaso niya, no? Gituyo gina mga kaigsuunan, no? Gituyo gina. Akong actually mamingawan ako the OBP mga igala during Lenny and the OBP and the president during Digong. Abalo ka, tama na gyud sila sa binailoig words, pero mag-abot sila may igsuon. Dako ang respeto ni Digong kang Lenny, no? Trao nimo karon kadumdum ka ato mga igala lang na ay kini mga congressman mao man mga magdag tigaw. Tinood lang. Kining uban congressman, mo ni magdamay, galag tigaw ning uban. Impeach na. Mo na ilang malitok, pero may impeach, impeach. Karon, ikasabaan silang Digong. Yan sila, ayaw mo gilabot, do not mesh with the... Kuan, ayaw kurambusa ng kuan sa konstitusyon. Gipili na sa tao. No? Bisan pag magsige na siya, banghag na ko, ayaan mo yan. Oo. Oh. Kani karon okay, kuan ko no lagi, gihulga ako nung kinabuhi. Dili man na hulga si Sara sa inyo samtang buhi pa. Hulga si Sara kung patay na. Pero samtang buhi pa na, di ginahulga sa inyo. Kasayon na sabto na na, nagpaabot pag ininyo daghang kay mga na chichiburichi. Hulga siya kung mamatay na siya. Pero samtang buhi siya, never gyud na mahimong threat sa inyong buhay. Pero threat gyud na sa inyong political career. Kana. Pagbalik na ko, bay, alas 8:06 na. Akong hataga pagdagan ninyo mga mensahe kadali lang. Way hawaay, ha? Way biyaay, diya. O, oh, katong mga katropa na itong mga kuan diya, mga gapanguma diya. Magamit mo mga higala o Latim Gas G, Full Year Fertilizer, bay. Mapalit na sa mga agribet, ha? Si Manny, Latim Gas G, Full Year Fertilizer. Unya ka mong mga high blood doon, ayaw mong inuman ng Latim Gas kay para man sa tanom. Direta sa Santon Plus Gold, mga higala. Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ando na yung mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, og spirulina, mga kaigsunan. Na kung tabang kini, o mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Sa tubag balik, may dugang pa mga katikaran, iskutanan ng huwatag magdagad. Dirigyan po sa tubag para gubanuban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!
5: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya ko kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barang

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Acel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw

0: na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
6: Pumulsaan! Oras may gala, oras na para mo inom na kamigilang Santon Vitamin C, di alkaline vitamin C. Nakasulay na mo ang Santon Vitamin C, bagay so? Abi ni mo Santon Vitamin C ba eh, no? O sa kinika alkaline base, dili base, alkaline base mga igsoon. No? Abi ni mo kining uban mga igsoon nga mga vitamins makuha man gud nato sa pagkaon, makuha nato baga nang I mean ang uban gani ma produce tong lawas dayon ba. Kini mga igalang vitamin C, kinahanglan gyud nimong tumaron. Imo jud ning inumon mga kaigsoonan, either mangita kag mga prutas diha may galang na ay vitamin C or mutumar gyud kag vitamin C. Unsa may nakanindot sa vitamin C? Una diha may gala imong immune system ma-booster magud ni. No dili kadali may gala sipunon kalinturahon. Oga kanang uban may galang mga sakit-sakit diha. Labaw sa tanan, may gala, maayon is cognitive function, no? Naganag mga kuanda ka na mga memory plus, okay man po na, pero abinin mo kining vitamin C, kinahalang pag-ayos atong utok by day, no? Maayon na, may gala, labi na ka itong mga nag-eskwela. Ako ma-recommend yun ako, kaya mo may akong ginagamit mga igsoon. Na di ba mo kumayangong mabright na yung ka? Pero at least, kita man kung abinin mo, labi na ning sa unang estudyante ta, okay, no? Kay murag paspas ang galing sa utok. Pag-abot ka ron, may galang na stuck, ma-stuck ta ba? Kuan yun eh? Ungot pa, muungot, no? Hindi ka kumaingon, may galang na... Kuan, mas maayo yun ang muskwila bitaw nga mga batanon pa? Arang-arang yun na, bintaha yun na. Muskwila kag na anong edad, para sa mga hapit na mga igala, 40, paingon pataas? Ah! Kaya ngon yung kag-anong ni-appeal, pag magkundin na anong makuswildo? Yes! Oh. So pag Santon Vitamin C mo baga kaigsunan. All right, alas 8:17 na andag na sa buntag sa mga taga naay request diri eh. Ipatingog daw nako ni.
7: Hey! Hey!
6: Sige, nakatingog na si Auntie Janet. Karon, mga katropa sa mga taga Bawab diha, kita-kits ta karong 26 pohon. Kuan alauna sa hapon. No, paingon sa alas 5 sa hapon. Diya sa may kining Nuevo Iloco Covered Court. Barangay Covered Court. Okay naman to diha. No, okay na to si Kapitan. Nakahatag na mig letter. Ang ato na lang schedule na lang yun. No, November 20... Ah, November? Abot magong November? November 1995. November 16, 1995 mo sa gayto? Mood na ito is... Pandamay. Wanto pizza sa unsa tong kasuha to? Kilos Bayan versus Murato.
8: Pinawa.
6: Ataya aning naka gi istorya gabaw niya musud nang imong gipang memorize bitaw pandamon. Usay maayo buhaton ani atong listener diha nga kuan kining lawyer si Jay Promising. Usay buhaton na nato ani attorney. Wag nagaya mukat na ning utok nako ba kayong gani ko nga pabilin na lang kong broadcaster. Oy, kapoy-kapoy, mag-apil-apil pa tanang inyo. Sige lang, di man po alkansi, may gala naman tayo makatunan. No? Pero na, mara importante sa kinabuhi. Kaya makatunan, mga kaigsunan, kanang cut-on, di kinamabayar ang kwarta. No? Pwede may gala na makasan, di po na ma-installment. Ibogin na may galang haguan para makakat-on ka. alas 8:19 na, no? Karong November, niabot na sa kog November. Karon mga higalang July 26. Na, muna siya.
2: Bullseye.
6: Magkita-kita sa Nuevo Ilocos, Mawab. Nadia si Doc, no? Nadia si Maring Erika, nadia si Tia Daria o nadia si Master Inday Tanini. Magkuyog mga tanan, no? Nami dia, na si Lulu Amado, makita ninyo dia. Tanan mga artista sa radyo may gala do sa XFM, makita ninyo. Pilagod mi kabuok diri. Sa news na mo si Lar, si Bong Algabre, si atong guan si Darwin Dulatre. Niya sa pila niya ako upat. Niya dito sa entertainment na to na si Inday Erika, na si Tia Daria, na si Lulu Amado, si Master Pugi, na si Master Inday Tanini. Lima sila. Bali siyam sa bidere. Pagtanaw ba nga, nganong lima ra lagi mo, sir? Amaw na siya, no? Alas 8:20 na may galadag na sa buntag bitaw. Mas barato ang presyo magaygala sa mga Y2H products sa inyuhang kuan. Kanang nanaandan sa butika, basta magkaraban gani, mas barato yun na kaysa butika, mga igsoon. Ngano ang abogado nga mabayran man attorney nga naka-eskwila o naka-cut-on mang yun na? Wako kay bao nila. I cannot speak for themselves. Ngano'ng mabayran sila? Kaya di pa po ko lawyer. Diyan ko kasulti para nila.
2: Bullseye!
6: Alas 8:20, mga higala, Tagnas Buntag. Erika Akas, di Manggugkos, Manila, sir. Nagtrabaho. Byuda, Manggugko. Munang naminaw ko sa programa ni mo, pawalas ka kapoy. Pandamay ni kalakihan ni Ma'am Rogmaga. okay na ni Gaba. Ay, buntag ni mo di, Erika, no? Ay, nagka-problema di. Pila may edad ni mo, maminyo ka pa, eh. Oh, kung sa man ikikamatay sa imong bana, basig imo sang gipuspusan. No? Kung sa man ikikamatay din ni Mr. Nemo, pero ay natog dumduma. Sa ang taman ang wa naman, dahil na lang kasi imong kinabuhi, panarbaho na lang yan, basi makakita pagkag tagaog diha. Makita, malay mo, no? Karabay, pad may gala na to, good? Ana lang, no? Paminaw lang ka sa kuha para malipay po ka matag-adlaw. Pero ay lang ka-inlove na ko. Ana ra. Sige. SP Bueno, maing buntag kapita sir. Kumana nagkakapin ako si Romel Balinsona Halyari, maing buntag. Kumusta na ang BRC? May hearing pa ba? Wala. Hearing anang naaman na sila nagyampong nga diya sa impeachment. Wala hearing sa kuan. Makalimta na lagi mga higala. Ringo Pinicius, no, John Esteban, tagpila man ang Santon Coffee. Tag 200 ang box ana. Santon Gold Coffee. 200 ang box ana mga katropa, no? Napulo ka bukso, dagbinding usa. Niya, di man ka mabalaka ana kay mahal man lagi katropa ng Arnel. Unsa ba mahal anang duha gud na ka produkto? Kapi og kuan gud na, kapi og herbal. Kapi og tambal gud na. Niya tagbinding ra mas bara. Mabayran gani ng bubutante, no? Sige, ay nasa mo na mga bayad-bayad. Iwa tay mga kwarta ron. Antonieto Tolero, maing buntag from Buhisan, Cebu City. Si Mark Hilot, good morning. Yes, salamat pagi dan apakabar. Katropang Arnel watching from Jakarta, Indonesia. Oy, ayong buntag diha. Salamat pagi.
2: Bullseye.
6: Si Bunch, break time watching from South Korea. Oy, anyang sayo. Kaog sayo. Lakaog sayo. Tug sayo. Ulig sayo. Ano man na, no? Muntag diha, mga taga South Korea. Kaoban ni Koreanong Hilason. No, may buntagan nyo diha. Naunsa o kaoy. Katawa ra magagkalit kay bisan ga work ko. Ga headset na minaw ni mo. Ayang kumpiyansa diha. maaano niya kas mga Koreano diha. Galainan ni mga Pilipino. Imo katawa ra magsilasila ra. Bisan nag-inusara mo katawa. Naunsa man. Namas katrupang Arnel diha. Na ako pa'y dahilan, madamo, may galagagan. Edison, Gabang Pangan, maing buntag, sir. Minaw, Midris Mingla, Nilia, Cebu. Maing buntag, Midris Mingla. No, Gijo, sir, very successful, Jod. Kaayo ang field trip ni BBM sa Singapore kay nag-vlog naman. May gani, wagiat nga ng mga Pilipino dito. Si Wilma Disoyo, Naaaraba ko lista sa ayuda para sa solo parent, cash assistancer. Mayon tag ukihan maong manghod magproxy. Dili to ukihan ma'am, kaya pagka mahibaw, asya day ka, tuag kag abroad, di katagaan. Di katagaan, BBM. Ludovico Rihino, mayong buntag from Honolulu. Aguanta Partilis, Hawaii chapter. Di basta-basta na yung mga igala, no? Si Shaira, humana na yung Felix Medrano, mayong buntag. Henry Wood from Turil. Good morning, Mario Saligo from Aplaya, Bago Aplaya, Davao City. Good morning! May buntag, gimingaw na sa kuha ng inyong mga lugar diya, mga katropa. No, regards ko itong mga listener na ko sa Super Radio sa una, ya Super Radio Davao. Harold Garcia Ramirez, good morning katropang Arnel, sakto ka. Huwag mang ganitan ang layas aning nasura nga luod na kaayo ang nagdumala. No, naay gahingos sa press conference, naay gapunay og ubo, kadahiring lubi na... Labi na siguro sa Barangay Health Center kung atong sine. O gani, no? Okay, naingon ako ba nga kanang mga vlogger ni BBM ngayon sila mga igala nga basta mapildi di ko kuno impin si Sarah manglayas na kuno sila. Uy, palayas na budaan ani, uy, wamin may nanginhanglan ninyo. Murasad mog unsay inyong gikatampo aning Pilipinas. Ngayon, no, nadato ta na may gala, nakabugas ta na gumikan anang lovely Granada. Ha? Kabugas ta mga gala, gumikan anang Richard Hidarian o kinsa pa ng mga tibaghak, may gala di asigig pangumentaryo. Wala man. Ako, may gala, magyukunin ninyo sa may natabang na ko sa inyo. Wala man po. Walang man ng patas, may. Ang natabang na ko ninyo, makatawa mo. Ana. Ngayon, na-member mo sa Aguanta Partilis. Puhon po din ang Aguanta Partilis kaluyan, mga higala. Hindi tanan mga gaagwanta atong tabangan. Saba kaayo tong sigig ubo-ubo jud. Ambot gihutoy siguro to may gala basig nasudlan may galag. Kakaon siguro tog Dapaw. No, Maria Balasi, nawa mang nag-comment ni Maria, nawa kalit, no? Miski ako nang basahon. Linda Albatierra, no, good morning. Si Niptali Tindugan mayong buntag diha. Si kasi pa man Antonieto Tolero, good morning. Good morning. Alas 8:26 mga igalantag na sa buntag. Elent yung son Sir Arnel, shout out ko ni kauban ako sa work si Boss John Madelo, Abarques Sienes Aguilo Sablas Pumaloy. Happy watching. Salamat. Thank you. Next topic, Gab.
8: XFM Katropa.
9: About the 2019 Southeast Asian projects. Ano po, will it affect this case?
10: Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Bistition dito. Because I have a copy ng joint resolution na...
6: Kani nga kaso, mga higala, pagkada ilang gabi. Ato ning gisgutan kagahapon, no? Mula gina itong ginaingon, mga higala nga. Kalabot sa investigation sa kaldero tong kuldron ba nga 55 million ko no og katong nindot kaayo nga mga facility mga igala during SEA Games, no? Grabe ka garboso man gyud tinuod mga igala ang atoang presentasyon o pagdawat mga igala sa mga delegasyon sa SEA Games during the time. In fact mga igala nahimo nang lalis kay ngano kunong mahal ang pagtukod mga kaigsuonan. Now some people would argue moingon mga igala nga gusto din ninyo nga basta kuan kining facility sa gobyerno permanente na lang gyud maot, no? Permanente na lang gyud substandard, permanente na lang gyud barato, no? Mo na nga igala nga dili kay ligon kay barato rasad. Dapat it's high time may gala nga makapresenta po tag world class facilities ngadto sa atong for example, himuon ako example may igsuon na bago lang nahuman ang kining palarong pambansa, di ba? No? Patay naman to sa bubit in town. No? Bago lang nahuman ang palarong pambansa. Asa man dapit ang palarong pambansa? Agusan del Sur. No? Sa Agusan del Sur, mga igala. Mauta na kakaroon. Isa ba ang Agusan del Sur sa dato nga probinsya sa Pilipinas? The answer is no. Dili, mga igala. Da pasabot ba kana magaigsuon nga gubikan kay dili kwartahan when it comes to economic status may gala economic activity ang probinsya dili na sila may gala takos nga mudawat og bisita og mohimo may gala world class nga pag-atiman sa ilang mga igalang mga atleta nga muabot uniabot dili sad Ay actually may galagi ba matud-an sa ilang kagamhan ng provincial nya gitamay sila kay daot may krasada in town. Pero nauki ang krasada. Oh, gitamay mga igala kay ay sus, isagusan no? Mga kaigsuunan. Pero actually ang kini mga igalang reaksyon no sa mga atleta, coaches o mga ginikanan nga nakaadto na kaingong yung the best no? So yan na, momento mga igalay contention ato ba, no? Nga SEA Games man to, di man lang to mga igala ligas purok. 55 million kuno tong kalderong dako ba? Makaingon sa mahala sa gyud, no? Makaingon gyud gana. Pero in the same manner mga igala makaingon man sa ganit tag mahala sa gyud sa gasto aning impeachment, no?
11: Pinawa.
6: Kanang isa kahiringan des isa day kaadlaw trabaho sa Operation Senado mo abot eh 25 milyones lang diay wa pay labot ng uban. Oh, regular lang na trabaho ba mabot og 25 million may gala ang adlaw sa Senado. So imo nang tipuon ang duha may gala 50 na duha ka adlaw pa lang. Unya mo problema mo atong kaldero magamit pa man ang kaldero di usa man ang kalderoha katropang Arnen. Anang dako ba nga platform may gala cauldron ang tawag ana cauldron. No nay butangan may gala kalayo unya kanang magsiga torch may gala kung naay mga event ba. No? Muna siya ay katong nahitabo ato sa SEA Games. Karon, si Dison, kining sekretary karon sa DPWH, kaaliado ni BBM of course, no? Apil siya ni sa una sa BCDA yata, no? Karon mga igala, dali kayo, no? Matod pa mga igala ni Matibag, cleared naman kun si Dison diri. Wa pagani ka sugod na cleared.
11: Ayaw!
6: Tiaw mo na. Cleared na, pero si Caetano, imbestigahanan pa. Sige daw, paliwag daw ko ka pa.
10: I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary B. Stinson kung say dating BCDA na chairman. Ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Sabi naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gabi natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG na dahil hindi siya na-submit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para panginanong mo rito, yung San Apolis doon, mga foundation yan. Then yan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad.
6: Okay. Wala tayo lalis dyan, no? Mga katropa. Di tamo supak, ana. Nga ang public funds, of course, mga igala, no? Dapat yun na liquidated. Ande siguro pag giingon nga confidential da, liquidated gyapon na siya bay di pwede nga wala but di na ilaing pamaagi sa paglikuidate ano for example na kay giswildo sa imong agent na kay gibayad sa imong agent alangan naman panganlan nimo na maigala dihaw kuha ni kabalo man ka nga pag imo nang masunog na siya sunog na ang imong agent o information na gather nimo information bay pagka panganlan nimo sunog na siya no masunog ma burn ang imong ahente dia. So, dili gyud nimo pwedeng i-deklara mga higala. Mura ko sa kanang mga Amerigris Piatos, di ba? Made up names man yan, natural. No? Oh? Kaila mo, gab, kaila ka ni Alex Mercado, gab? Wa kaila no. Wa kaila ka ni Alex Mercado? Oh, kana si Alex Mercado kay bawo kag kinsa na siya? Nagtrabaho na sa una gab sa MiG-16. Sa manang MiG-16. Military Intelligence Group. O, asa man dapit ng 16, kamo na ipangita. Kato mga intel, no, kaibaw na, mga igalag, asa ng MiG-16. No. Nagtrabaho na si, kuan sa una, si Alex Mercado, no, sa MiG-16. No. Na, dili siya organic. Kasi tawag anang dili organic, yan eh. Anang civilian ba? Di man po na organic ang, inorganic ba siguro na, no? Organic, kanang kuan man na kanang pagmigag organic sundalo na oh ano bang pagmigag inorganic ambo to apil bang kapgo ana no basta organic is katong mga PA gyud or mga members Philippine Army inorganic mo yata ng sibilyan, no? Kanang naaka sa opisina, kamoy tigbasa ang mga kuan diha, mga sightings, mga uban pa diha, tig decode anang kuan, no? Tig decode anang mga intel report, no? Mga intel report kay mga intel report dili man na mga higala kuan kanang murag sulat anang essay, no? Mga kuan ra man na nga MOL, mga sa man mga MOL, mga more or less, no? No? Mga more or less. Ania CTG, CNN man na sa una, communist Mao sana. Basta CNN na sa una. CBP, NPA, NDF din na sila. Sa una, CNN karon CTG na. Communist terrorist group na eh. CTG na. Okay mo man ang tanaw dito. Pag mo ana nagab, gitudluan ko ni Alex ang nagab, kailan man mi Alex. Pag mayon kuno ka dito nga MOL, CTG, MOL 16. Or 15 CTG member. Usa pasabot ana. More or less nasa mga 16 ka tao nga membro sa communist terrorist group. Nakita sa mga inganing lugar ana na siya pasabot ana. So si Alex Mercado di ko to pwede nimong panitan. Og imong ipabulgar kasi pangan gyud ni Alex Mercado. Mo jud ti pangan ni agab. Alex Mercado wa sa si middle name. Alex Mercado ra gyud siya. I don't know kung the same baba ng iyang mga kauban diya sa MiG-16. Pero kaila magod ming Alex. Pero ambot og asa na pud tong tawhana ron. Ngano man intel man siya. Say pangan sa rabi na ila na ko siya Alex Mercado. Di sa ko kahibaw kung maubot toy pangan nga isulti niya sa uban. No? Di ko kahibaw maubot toy pangan isulti niya sa uban. Kay pag ila-ila na mo ingon siya nga Alex daw siya. Sa pilido Mercado na. So kana di ko musupak anak bay ang public funds of course mga igsoon dapat liquidated, no? Sa ato pa kung kana mga igalakinhan lang yun imbestigahan pero ang problema maguna ni ron matibag ingani oh una timing baho timing eh timing ha nga naman kita karon sa publiko mga igala kinsay on the side of the minority kinsa karon ang kusog kayo mo diskute mga igala sa isgutanan sa impeachment. Kisa man, Alan Peter Cayetano. Namagod untay panahon sa tanang butang. No? Pero inyo yung tuyo o idungan. Nga naman, makonstrugin na sa tao ba nga? Ilag yung usa-usa. Bisag unsaon pa ni mong pangulipas matibag. Bisag unsaon ni mo, sir, NBI director o pangulipas mo yung gagwala lagi ni. Dili. In the bar of public opinion, ang tanaw lagi sa tao. Grabe, no? Gitiming mang yo. Mga kamang job kadi lagi na tinood. Barugan magini mo na kay ikaw of course no trabahante gyud kang BBM. Trabahante gyud kang BBM. Ingon job ka nga hindi totoo yan. May mga ano kay di ba ang rason ni matibag kahit na nandito na sa amin yung dokumento hindi pa rin namin gagawin ito dahil sir ang dami pong kailangan imbestigahan ang Pilipinas sir. At alam namin sir na may mga nakabinbin pa diyan, nakaungong pa diyan. Natabunan pa dyan ng mga investigasyon na dapat sana'y mauna pa.
11: Ayaw!
6: Diba? Huwag kayong tulibagbag, sir. Huwag kayong tulibagbag. Alam namin na may mga dapat maunang investigasyon na, diba? Alin ba ang mauuna dapat investigahan? Itong 2024, 2025, o doon tayo magsimula sa 2019?
11: Ayaw!
6: What do you think? Kamo, malaki naman kayo. Malaki na din ang ulo ninyo. Oh, what do you think? Merong urgency ba? Paita mo ng Tagalog. Wow. Oh, yung merong urgency, no? At mas malaki yung, I am not saying, mga katropa, na pag may nangawat doon, na natuwa na, no? Doon sa kaldero na yan o sa issue na yan, hindi na rin mananagot. Dapat managot din. Pero, isipin muna natin ba? Kumbaga, gamitan muna natin ang ito ng Maslow Hierarchy of Needs. Yun. Gamitan muna natin ito ng Hierarchy of Needs. Alin ba ang mas kailangan ngayon ng tao na malaman? Yung bangkaldero na yan? O yung flood control na trilyon na ang nawawala? At ang nakukulong ay ang mga hindi naman kasama sa flood control. At ang nakukulong ay yung mga nag-iimbestiga sa flood control. Like, for example, Marcoleta. Ano bang kasalanan ni Marcoleta sa flood control? Diba? Direktor Matibag, sir. Marami tayong dapat imbestigahan, di ba? Siguro, ang sabi mo naman, pag dapat imbestigahan nyo rin yung flood control. Gawin nyo kaya, imbestigahan nyo si Martin. Di ba? Kaya ba? Pwede ba yun? Pero hindi mo magawa eh. Hindi mo magawa yan. Ang kaya mo lang imbestigan si Franco Mabanta. Yan lang, pwede mong imbestigan si Franco Mabanta. Pero, pag totoo yung sinabi ni Franco, nakagat ko tuloy yung dila ko, may nanglibak sa akin ah. Ayaw! Huwag kayong palabi dyan sa libak-libak ninyo. Baka yung mga libak-libak nyo yan, bumalik din sa iyo yan. Anaks kagang laki. Alas sa 8.39 na mga ikalantag na sa itong pagbanag-ubanuban. Di ba? O hindi natin sinasabi mga katropa na, oh, paano pag nagnakaw pala talaga si Kaitano? Iniimbestigahan ninyo. Pero ang atin lang mga katropa, no? Hindi naman natin sinasabing hindi pwede imbestigahan. Imbestigahan! Tutal, sabi naman ni Kaitano, Tagalog muna ako ha. Makaintindi man kaya kayo. No? Oh. Tutal, sabi naman ni Kaitano na handa siyang humarap. Kung handang humarap yung tao, walang tinatago. Daw. Sabi nila, gagamitin din nilang argumento na yan. Bakit ayaw humarap ni Sara? Kailangan pa ba niyang humarap? Isabi naman sa impeachment, pwede, abogado lang. Uy, maharap naman ah. O bakit nasaan? Maharap. Anong silbi ng mga abogado niya?
11: Ayaw!
6: Diba? Anong silbi ng mga abogado? Nandiyan naman yung mga abogado at trabaho nila yan. Sinabi ba sa impeachment na pwede? Pwede. No? May appearance siya. Pag may abogado, represented, duly represented by the council. O yan, no? Nandiyan na yan. Oo, oh, diba? Nagtagalog. Ako kasi may mga nakikinig ng Tagalog ngayon. Para naman maintindihan ako ng mga lalong-lalo na yung mga loyalista yan. Diyan, di ay, no? Urbida gining Tagalog, mga egala. Oh. Pag mawala na sila sa power, ambot lang, si katawa niyo, ambot lang asa na sila buying, matibag, turi, uban pa puniton. So, balikan natin si direktor. Di ba, direktor, no? Kahit nasabihin mo, direktor, hindi timing yan. Talagang imbestigahan na namin ito, no? Hindi mo mawawala in the bar of public opinion. Talagang maiisip ng tao, sinadya nyo, no? Naintindihan nyo ba ako? Yung mga Bisaya dyan. Naintindihan niyo pa ba ako, mga katropa? Kahit na anong sabihin mo, Direktor Matibag, hindi mo natitibag, no, ang opinion ng tao na talagang sinasadya ninyo. Di ba? Kahit na anong gawin mo, sir, no, sabihin mo man, may isang sako kang dokumento dyan natanggap mula NBI, wala kaming pakialam. No? Kasi sabihin, walang nagkakataon eh. Hindi nagkakataon. Walang accident. No? There is no such thing as accident in this life, sir. Alam mo yan. Lahat, sir, ginawa, no? Either planado, sir, or talagang nagtugma. Because something is done in the past para magtugma talaga sila, sir. No? So, huwag mong lukuhin ang mga Pilipino, sir. Tagalogin ko to para maintindihan mo ako. Dahil pag Bisaya ko, hindi mo naman ako maintindihan eh. No? Pandamay, Abinakog, XFM Mega Manila. Nay, action ko, Kabalakan. Eh, hindi ito. XFM Santo Tomas lang ito. XFM Kanukutan. XFM Kapalong. Kasi may kuwan dito sa XFM Kapalong. Si Paribubong Algabri dito. Oh. XFM Kapalong. Alas 8.42, XFM Mamakaw. Oh. Ang Paribubong na daerya. Oh. XFM Bisayan Village, kang kuna Tia Daria. XFM La Pilipina, kang Minday Irika na dia. Huwag tayong maglulukuhan dito, sir. Hindi mo yung Pilipino, may mga isip naman kami, ha? There's no such thing as accident. The mere fact, vocal kayo masyado sa media, di ba? You could have done it quietly, sir. No? Matibag. Galing pa naman ang galing pa naman ng antipara ninyo, sir. Parang para kayong genius na naka-imbento na ng isang sasakyan papuntang langit at impyerno. 'Di ba? Para kayong frustrated scientist ah. Galing pa naman ang yung antipara ninyo, sir. Kibido. Kailan mo kibido? Kailan kag kibido, gab? Wag ka kailan na. Kanang antiki, di ba? Antiuhos ba? Antiuhos. Kibido. Sabi na ito akong kibido, be. Antiuhos mani, antiuhos. Sa may pasabutan ng antiuhos. Kanang antiuhos, Espanyol na, antiuhos. Anti, before. Uhos, eyes. So before the eyes, tama rin na siya nga antiuhos. Muna pag binisaya, naging mag, antiuhos. Pero ang Spanish root, yun na may galay, is anti, dili na anti-clear, no? Anti meaning before. And then, Ohos means eyes. Okay. Ayun, may alam ka na. Jutang kaalaman mula sa XFM. Diba naman to'y, this is Lance. Gusto may ito agab. Di na ito magkapila-pila ng mga butanga. Di na lang tas komentaryo mga igala. Diba, sir, matibag. Hindi mo ano, tapos ngayon sabihin mo pa, cleared na si Vince Dixon. Eh lalong mag, lalong talaga magtataka yung tao. Diba, and you are convincing the public. Una, you're convincing the public, hindi ito sinadya. Talagang iimbestigahan na namin ito. Dahil lumabas na ang, dapat lumabas, at nasa amin na ang mga dokumento. Oh, ano ang trending ngayon? I mean, ano ang pinapanood ng mga tao ngayon? Impeachment. Sino ang hindi mo naman sinabi? Hindi naman namin sinabi na Alan. Sir, implied na 'yan. Alam mo naman ang diyan si Alan. 'Di ba? Sa dinami-dami ng pwedeng imbestigahan sa gobyerno o sa pagpalagay natin, palpak yung nakaraang administrasyon, sir. Pagpalagay natin, sa dinami-dami ng pwedeng imbestigahan doon, si Alan talaga. 'Di ba? Pwede namang yung ibang ano, yung Parmalee, pwede naman yung ibang yung sa COVID. Pwede naman 'yan. Talaga si Alan talaga, sir. Bakit si Alan? Maingay si Alan ngayon eh. Sinong maingay talaga? Tayo, mabalaka na tayo nito kasi maingay tayo eh. No? Mabalaka na talaga tayo nito kasi maingay tayo. Hinoon. Pabayaan niyo na, saksak sinago lang itong sa akin. Hinoon, hindi man tayo sikat, so wala tayong problema. No, wala tayong problema mga katropa, no? Hindi man tayo sikat, yung mga sikat lang naman ang pinapakialaman nila, tayo hindi naman. Oh, hindi naman tayo sikat eh. So yun lang ang tanong, sir. Yun ang tanong naman eh. 'Di ba? In the bar of public opinion, sa tingin ng tao, wala timing 'yan. At alam mo yung timing, sir, tanong mo sa mga Bisaya, ano yung timing? Mabaho 'yan, sir, masyado. Yan, alam mo 'yan? Oh, hindi, tanong mo na lang, may mga Bisaya ka mang kaibigan, huwag ko nang sabihin sa area anong ibig sabihin nun. Tanong mo sa mga kaibigan mo, ano bang ibig sabihin ng timing? Sabi kasi nung anchorman doon sa Tagum, mabaho daw yung timing. Mabaho ba? Kung ayaw mong maniwala, simhutin mo na lang, no? Yes, kasi yung investigasyon na yan, sir, nangangamoy BBM eh. Oh, nangangamoy BBM kahit na anong gawin natin, sir. No? Kaya sabihin mo man, may isang katerba na kaming, ebidensya. Meron na kami ditong isang bakho ng ebidensya. Isang dump truck talaga na ebidensya. At yung dump truck na malaki, yung Shockman. No? Yun talaga. No? Diba? Meron na kami. So, dapat na talaga namin imbestigan. Oh, alam mo naman, sana to make the impeachment trial stronger, huwag niyo munang pakialaman. At to make this impeachment trial looks neutral, and if it looks neutral, ibig sabihin po niyan, sir. No, ibig sabihin, ang tingin namin dyan, if it looks neutral at walang natatanggal na senador, so ibig sabihin dyan, they are really for accountability. Pero sa nakikita namin ngayon na iniisa-isa ninyo, no? Sinong kasunod? Wala na si Alan, o tanggalin na ninyo naman si Alan. So sino na ano diyan? So kahit na anong mangyari diyan sa impeachment, ma-impeach niyo man si Sara, galit pa rin yung tao. Bakit? Hindi magkakaroon ng positive rating yung amo mong si BBM. Bakit? Kasi nakikita namin tinanggal niyo yung minority eh. Oh, nakikita na mga tao kahit na kami ay mga yanong tao lang, intindihan kaya 'yon. Oh? Kami may mga karaniwang tao lamang. Oh, ako po'y karaniwang tao lamang. Kahit na kami ay mga karaniwang tao lamang, kami naman po ay nag-iisip. Nakikita namin yan, iniisa-isa ninyo. Sinong susunod? Pag tanggal si Alan, sinong susunod? Si Robin Padilla. Ano nga kasalanan ni Robin Padilla? Eh sabi mo, di ba? Sabi nyo, di ba? Obstruction of justice. Oh. Bakit kamo obstruction of justice? Kasi pinatakas at tinago daw si Bato. Yan naman ang alegasyon nila. Oh. Sino pang susunod dyan? Pagka yan naubos yan, for example, at na-impeach si Sara, sa tingin nyo ba, gagaling ang... Gagaling ang galingan ng Bato, no? At tingin nyo ba gagaling yung rating ni BBM? Hindi. Hindi pa rin. Oh. Iyon si Gina Handog. Ano si Gina Handog? Ano yung timing? Sabihin mo kay Matibag ano yung timing. Ayaw! Yun pa rin ang mangyayari, sir. Kahit na wala. So dapat, no? If you are really for accountability of sinong gumawa nito at walang politika, for example, si Alan lang talaga ang target nyo, you could have done it para walang damage. E, ang nangyayari ngayon, ano ba tawag dito? Yung bumabalik ganiga pag itinatapon mo? Nawa na, nabulok na, no? Ano? Bumirang! Oh, bumirang ba? Bumirang! Bumabanda pa rin, ang impact, bumabanda sa administration. Lahat ng ginagawa ninyo against political opponent, bumabanda yan. Pangita ni atong Tagalog. Pagka pangita yun, uminom na lang kayo ng Santon Gold, mga katropa nga, para hindi na kayo masyadong ma-high blood dyan. Ako yung kakapoy na dito ah. Parati na lang ako nagsasalita, kayo naman magsalita. Ay nako. Parang hinangak ako dito. Basahin ko muna ito. 661 days as of today bago mag-eleksyon next September filing na og COC. Excited na ako. Gusto. Gusto. Sige. Kaya mo file na ang Aguanta Party List. Rimilita Rukulas, Matibag, ayuha pagtanaw sa COA findings. Panahon pa to ni President Noynoy. Humana na ang result sa COA. Nabuta na kaw kung cleared si Dizon, di the whole findings cleared, liquidated. Di si Dizon lang daw eh. Bakit si Dizon lang? No? Bakit si Dizon lang? Eh, siyempre, alam mo na yan. No? Kailangan pa ba nating sagutin yan? Oh, hindi na natin kailangan sanggutin yan. Sanggutin. Sanggutin na may
7: nangyari. Ay! Ha?
6: Huwag niyong pinagluloko ang mga Pilipino kasi. Diba? O, paano magkakaroon ng positive na rating ang government diyan? I mean yung si BBM, wala, hindi magkakaroon kasi nakikita namin ginugukod ninyo, hinahabol ninyo yung mga alam ninyong maingay against BBM. Klaro naman yan eh. Bakit hinahabol niyo ba si Tulpo? Hindi naman. Ibig sabihin ba pag hindi hinahabol si Tulpo, walang kasalanan si Tulpo, may issue naman siya. Diba? Si Chis Escudero, ano nangyari? Oh, di na dismiss na. Si sino pa? Si Nagatsalya, Joel Villanueva, ano nangyari? Wala na. Oh, hinahabol niyo ba 'yan? Oh, wala.
2: Bullseye. Bullseye.
6: Kaya kahit nasabihin mo hindi timing 'yan, hindi 'yan. Hindi daw sinadya 'yan. Hindi nga sinadya, pero sabihin natin okay, nandiyan na 'yan. Marami pa namang dapat imbestigahan, sir. May mga lalong-lalo na itong blood control. Di ba? Mahilig naman kayo magpasikat. So lubos-lubosin nyo na. Ibulgar nyo na yung mga malalaking, mga malalaking isda na sinasabi ni BBM na meron daw na mga kugtong. Kugtong namin naman eh. No? Alas 8:52 na may galantag na sa Dumbag Banagubanuban. Gab, isunod, Dragod Gab, no? Ang bakit binanggit mo yung salitang sanggutin, Katrobang? Ano, iisip ko, masarap ang kinutin. Di, ang ibig kong sabihin nun, sagutin eh. Ang nasa isip ko na ngayon, ituba na eh, no?
7: Ay!
6: Parang gusto ko nang umuwi. At uminom ng tuba. At mag-weekend na nga, mga katropa. Alas 8, Squitay 2 na mga ikalantag na sa Dumbag, Banagubanuban. Isunod na, Good Gab, ang video ni Senador Alan Peter Cayetano, Gab. No, nadiha, Gab. No, nagsunod ba na sila? Murag, muna, supposed to be pang-last. Pang-last na ko na. Ato na lang isunod diha. Direktor Matibag para magkaano. Sige. Inom og latim gas. Si Raimundo na ipaim nun og latim gas. Makahilo man ang latim gas yun na mainom. Kay full year fertilizer na. No? Naba si Raimundo? Murag absent sila karon ah. Murag absent yun ang mga trolls nun. Sa ato pa, doon na ako'y duda ni. Kini mga trolls may gala. Mga trabahante sa gobyerno. Gab, no? Wala man, wala sila ron, no? Absent sila. Awa pa man po'y alas 9. Usahay magot ang uban. Alas 9 mo, duty. No, ang uban nga mga trolls, mga igala. Pero so far, wa pa'y nakalusot. Wala lang ko kabasa, mga igala. Sige, mayong buntag, no? Manawag na po ni Sig. Panawag na ni... Rich Jubert Barbarona, grabe. Bugo jud kaayo ang pagtan-aw nila sa kadaghanan maliban sa ilang kakampi. Sige lang, gabaan ramo, may panahon ramo. Josephine Pero de la Rama, Vicente de la Rama, shout out sa Sibuli, sa Wata, sa Vicente family, nag Magulso family, pero family sa Les Pantukan. Okay. Di apa si Kuya J. Imas. Okay na, naglanog-lanog na sa Bisayan Village karon. Sige. Next video, gab. Ato maminawan ang tubag, mga katropa, ni Senador Alan Peter Cayetano.
8: XFM Katropa.
11: Praise God. Opportunity, mga musta. Quiet lang po kayo, ha? Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacañang. Tayo-tayo lang, ha?
6: Mm. Sige, sekreto rin eh.
11: Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacañang, di kayo halata, ha? Slight lang, pero hindi naman kayo halata.
6: Oh.
11: Pero alam niyo po, mayroon biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacañang, at saka sa
12: sana all
11: DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat.
6: Mm.
11: We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mga mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investigahan naman namin ang flood control. Ano, deal? So, madali lang yan, Malacañang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Irwin, sila Senator Lacson,
6: di ba?
11: Mga nasa Blue Ribbon.
6: Mm.
11: Kalabitin nyo na. Total 30 weeks, matagal po tong impeachment.
6: 30 weeks? Dugaya sa impeachment ba 'no? 30 weeks unya kada semana mga igala tulo. Tulo ka adlaw, ibutang nato tulo ka adlaw. Tulo ka adlaw is ang regular nga gastos sa Senado is 25 million. So 75 million per week. Gab, times daw, it multiply daw 75 times 30, gab, upilay magasto na to. Ay, nanay si Jute nga trolls, nanay si Samuang. Oh, wala, si Raimundo ko na, tuwa ditong Rupil, at Attorney Rupil nag-Jute. No? Tuwa daw may gala dito sa Street to the Point, no? Sa DYHP Cebu, tuwa dito ang Jute ni Raimundo ron. Ang naadari ka ron si Samuang, yun siya nga, imbestigahan ang pangako na 10K Euda. Pangako lang naman yun, wala namang ano yun. No? Hindi nga namin imbisigahan yung pangako ng presidente mo, nabigyan kami ng 20 pesos per kilo ng bigas.
13: Binuang!
6: Binuang yan. Oh. Samuang! Diba? Pangako man kaya yun? O di pangako. Nangako, yan yung nangako nga yung presidente mo na bigyan kami ng 20 pesos per kilo na bigas. Isa, nasan ngayon? Oh. Yung bigas na binibigay, 10 kilos yung nakatatak. Yung laman na binuriki pa. Alam mo yung binuriki sa muwang? Baka bigyan kita ng buriki ngayon. Oh. Matamis yan, yung buriki, matamis. Lalo pag itoslak ko yan sa kilid mo yung buriki, maganda talaga yan. Oh. Oh, tama tingon mga igala ni Cayetano. Sige, nga ni atong deal. Ayun siya nga. NBI, DOJ, Malacañang. Congratulations, di halata. Okay. Di ba? That's what I'm trying to point out, mga higala. And pinaparating natin kay Idol Director, NBI Director Matibag. Ako siya nang itimbaya ni akong asawa. Gab kay nagbundak naman ng Maojod Sir Arnel, listening here from Adso. Ay, may pag-apil-apil rin. Mo-apil ba mag-yung comment? Mo-apil ba mag-yung comment, gab? Ay, nako. Sige. Sana all.
12: Sana all.
6: Magani. Alas 8:58 na, weekend ra ba, gab? Sige. Samuang, pangako na 10K. Sige, pangako man kaya. At least na lisod man na tumanon God na Samuang kay 10K. Mahirap yan. No? Yun, ito na lang. Pinakamadaling, pinakamadaling. Kasi barato ito eh. 20 pesos per kilo na bigas. Nasaan na Samo? Nasaan?
0: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
6: Oh, yun nga kasi ang misyon ko dito, mga katropa. Yun, ito misyon ko dito. Huwag niyong pinagluloko ang mga Pilipino. Malipay ka taga Cebu na itong kalaki, may galang. Okay na mo di ha? Kamu mga Cebuano? Ya, yeah, sagulan na itong Tagaw, gamay ning ato ang komentaryo. Okay na mo? Armando Cabido, si Kilom-Kilom ilang leader tagaliluan. Paldo na ang trolls ni BBM Doll. Paldong paldo. Yes. Pangako ni 10K bawat pamilya Pilipino na pako. Mas lalong napako yung 20 pesos per kilo na bigas ni BBM. Reply ra gud ninyo na diabe. Ina pagitain ninyo bugas ka tag 20. Aliog lang. Sige. Padayon ta diri. Andresito Makasarte, puro pagukod sa ilang trabaho, wala nay wala niya imbestigara ayang asawa nga appeals flood control projects anomaly. Grabe ka buaya. Mulang. Ringo Stevie, pag-greet ko sa wife ko, happy 54th birthday.
12: Happy birthday.
6: Oh, si pangalan sa imong wife, Sir Ringo Stevie, anong pangalan, no? Sir, naanay present nga trolls oh. Oh, yan, kaka-duty lang eh, no? Ni Samuang, no? Si Buds Badong, ewan ko nasaan 'yon. Oh, di ba ka nasa ibang planeta pa 'yon. Oh, sino pa dito? Armando Cabido, kaysa pa si Samuang. Si 10K ang dahilan ng kaguluhan sa Senado. Na, si BBM naman ang dahilan ng kaguluhan sa Pilipinas. Replyan nyo nga yan. Well Martek, good morning Sir Arnel, mula dito sa Negros Occidental. Yan ang gusto ko, nagtatagalog na din kayo. Uy, sabi dito ng ating technician, mag-commercial daw muna tayo. Bungot sa ito'y. Pauma na sa agam si Caetano Gab, commercial din ta. Pauma na sa si Senator Alan. Oh.
11: Sabi nga, wag panay technicalities. Eh lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, si ano daw, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, investigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, suporta natin lahat. All out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all.
6: Oh, sige. Are you up for the challenge, NBI Director Melvin? Matibag, sir. Pero bad word mangod sa ilaha karon mga higala, ang flood control investigation scam. Kuan siya kanang kinahanglan dili i-mention mga igsoon. Ayaw nila yan. No, allergic sila dyan, mga katro. Allergic sila ni Ana. Mga kaigsyonan, balik kong binisaya, sa malimot kong binisaya ni Kalakihan. Anad ta, manalikado, maanad ta. Si Bads Badong, naka-duty na. Pila naka-trolls naka-duty ron. Duha na. No? Rimundo, nasan ka na Rimundo? Para lubos-lubosin nyo na. Anad din sila. Primero mo, duty sila dito mga igala kang Attorney Rupil. Diyan karon, dire na sa sila nako. Sige, kaya tama mo malata alas 10. Para ang saya-saya. Para masaya. Sige, alas 9:30 na bagay gala ang takda sa buntag. Ano lang ang mensahe ani karon mga katropa, no? NBI, DOJ, Malacañang, congratulations, hindi naman masyadong halata, no? Tinatarantado niya tinatarantado niyo na ang mga Pilipino. Yun. Hindi naman masyadong halata pero tinatarantado niyo na ang mga Pilipino. Ginawag...
13: Makita, maya yung amatay. Kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw.
14: I talk to my... where the...
15: Dino dyan ako mga effects na rin. No, ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino. No? Ginagawa niyong walang utak ang mga Pilipino. Pero hindi. Kahit na anong gawin niyo, nagmumukha lang kayong tanga dyan. No? Kasi alam namin, kitang-kita namin. Oh. Yun nga sabi ko, Bads Badong, sabihin mo kang Melvin Matibag, ano yung word, ano yung ibig sabihin ng timing sa Bisaya? Oh. Pag hindi niyo maintindihan ano yung timing, bigyan mo ng timing, tapos simhutin mo na lang. Oh. Ay nako. Mga katropa, kining atong pagbanag-ubanuban hatod kanato sa Premium D3, ang premium food supplement against viruses and bacteria. Adunay VCO, malunggay oil, VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Anti-cancer, no? O ginigtumar ni mo mga higala sa Premium D3, makabaton kag instant nga energy, mga higala gumikan. Kaya ano man, taas kay ni og MCT o kanang ginatawag nila nga mono-chain triglycerides. Ang MCT ba eh, no? Inigsod na sa imong atay, ma-breakdown na mga higala into para magagamit na to as energy. Mo na pinakanindot nga pang-energize dili tong mga ginainom nato may gala tong banakon no katong banakon isud tong banakon bay maka kwanto sa tong atong gastroenteritis no magkagastro ta ato no mga kaigsoonan dili tas Premium D3 kay wajud ni mga gala overdose anti-cancer pagyud mga kaigsoonan Premium D3 mapalit ka na may gala sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Oy, ang atong clinic ha na mga igala na himutang sa door 8, first floor M Central Building, duol sa Mr. DIY Padlikos Palengke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. For check-up schedule, Miyerkules paingon Biyernes pangitaa si Doc CJ Nidroda mga higala. No? No, mga produkto po sa Y2H, mga higala, Yes to Health, mapalit niya sa atong clinic mga igsuon. Pa-check up mo, libre ang check up. Kadyot lang mga katropa, ginawas ako. Just give me mga 5 minutes mga katropa. Babalik tayo pagkatapos ng iilang patalastas. Stand by!
16: To you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang

asa na po ito na buta kung eye glass gum. Na, nabilin. Sa ubos na ko nabilin. Sige lang, kaya alas 9:14 naman po. Okay na. Okay, mga katropa, alas 9:14.

0: labing 14 na kining orasa tod ganinyo magaigala sa Santone Plus Gold. Mga kaigsuon na nato diha nga medyo taas ang BP, no, ayaw mong kumpiyansa in town. No, mag Santone Plus Gold tama na yatong maintenance mga kaigsuonan, maintain gani ko nga ang akong of course mga igala BP na to dili pa na kwan. Okay, pangbatanon pa na nga BP ato ang BP mga igsuonan. Oh, dili pa na siya kwan. Ang Santone Plus Gold Mangod na ani mga igalay mangustin, no? Ang palaya, malunggay, garlic ug spirulina mga kaigsuunan. No, kining garlic kini mga igala nga sangkap mao ni ang rason ngano mga igala nga muubos adi kanang mukuan ba mo normalize, no? Pangit man sag ubos kayo, no? Mo normalize siya mga kaigsuunan. Ang blood sugar nato, no, ang ato ang mga igala labi na gyud nang ato ang taas ka presyon. Kay kanang ilado na magyud kay nang ahos mga igala, no? Nga makatabang yun siya mga kaigsuunan, muubos ang ato ang mu-normalize ang ato ang presyon mga kaigsuunan. Alas 9:15 na kining Santone Plus Gold, mapalit ni mga igala ha sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Lucio Lumagbas, ihatag na sa ako og asa ng ilang address ana kay akong adtoo na sila dol, di nimo na makita dol, no? Kanang mga butpasabot kini mo sila kuan si Raimundo. Wala but si Raimundo ron, gawin man siya ka-duty ron. No, si Bats Badong o si Samu Wang. Isa ron na katao na. Pero salamat, gabon na nila. No, kay may nalang may gala, bibo ang ato ang aligre ang ato ang programa kung naana sila mag-igson. No, si Labelia Cuenca, Sunny Dilpin, nagpapansin ni si Badong kay wala na'y masinghot. Musinghot na silang utot sa sigbin di ay. Molo Tampos, Sir Ariel. Arnel pod, no? Maying buntag, kusog, Aguanta Party List, Lapu-Lapu City Chapter. Galaw-gaw ninyo, eh. Aguanta Party List! Eba, magtuo mo mga galang tinuod ng Party List, ha? Yaga, araba yan, ha? Si Mangita mo, ana, inig 2028, ba? Mayingon mo, asa man tong Aguanta, kaya akong butaran? Muna gidangat yun. No? Muna gidangat yun. Di mga pila-pila ng mga kuwan diya. No? Direta tama sa radyo mga ikala, no? Lula Guapa, no? Kuyaw kaayos Lula Guapa, oh. No? Ang sa ingon ni Lula Guapa, dari, hindi pa sila naka-time in sa kanilang DTR yang mga trolls. Wala na, alas 9 na, naka-time in na yan, duty naman. No? Itong mga trolls na to, bigyan nyo naman ng, ano, Samu Wang at Bats Badong, Tagalog man kayo, di ba? Bigyan nyo naman ng hustisya yung pinapasweldo sa inyo. Mag-duty kayo ng alas 8, alas 7 pa nga yung program ko, mag-duty kayo ng 7. Di ba? Mag-duty kayo ng 7, sayang naman yung binibigay ni, ano? Binibigay ng mga amo ninyo. Bigyan nyo ng ano yan, justice. No? So, mag-duty kayo ng 7. Huwag kayong comment lang kayo ng alas 9, wala na yan. No, og ako'y amo ana, half day naka. Muto nga kag alas 9 unya ang duty nato alas 7, half day. No, i-half day ta naka. Oh. Dako na nga binuang na. Swildado unya, muto nga kag alas 9, ay di pwede. Alas 9:18 na magaigalan tag na sa atong pagpanaguban uban. Mga katropa, no, kay hapit naman ang SONA matod pa sa atong pangulo dunay pila to 7.5 million yata nga patuloy na ayuda ngayon. Padayon ang ayuda mga kaigsuunan. Paminaw na to. Muna ba din naka-line up diagam sunod, no? Napay, ang suman ng duha? Napa dito isa di ay, sorry ni Ambak man ko eh. Napa si Clear Castro. Ang kang Clear Castro karon din.
1: Mauna po, mandato naman po.
0: Asa to? Okay. Oh, in support ni Kang Matibag, no, nga mandato naman po ng NBI na mag-imbestiga. Sige daw.
1: Nauna po, mandato naman po ng
0: Katropa. Sige, Auntie Claire, bira.
1: Nauna po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya.
0: Alam na naman siguro nila, Auntie Claire. Kabalo naman siguro sila. Kapoy, sigtagaw ko eh. Bahala mo na, problema na ninyo na sobag sabot. O ba din kay Pao ang NBI magayagala sa flood control? So, kabaw naman siguro na. No? Ngayon, di na public knowledge magayagala ng flood control? Kabalo naman siguro sila. Ano malagi? Yung nahon malagi tong kaldiro magayagala ni Kaitano. Unahon nilang kulob ang kaldero ni Kaitano nga naman. Yun nga ang sabi ni Mugal to ingon ni Kaitano mga igala na unsa naman yun. Magkabulol-bulol na tani masagulan ng Tagalog ni atong Binisaya. No? Oh. Okay, ito ingon ni Kaitano mga kaigsunan niya, hindi kayo masyadong halata. Sige daw, anti-clear pa na yun.
1: Utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, no. Ng PNP.
0: Ah, ganun.
1: Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag. Dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po...
0: Duterte na po, di ba? Duterte na po yung sadaanan ni Tonto. Timan. Sige, go.
1: NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na
0: Imuon pa man dyan din yung bugo ang Pilipino. Nga wa man daw gibanggit niya Alan. Pero kay bawang manggit bukin sa inaadi ha. Daw be. Oh, wala daw gibanggit niya Alan pero ito naman ay sinang-ayunan. Pastilan Dolores ni mo Auntie Claire na lang. Sige Gab.
1: Sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano iniinginidig?
0: Nagkapitla-pitla na ka! Ge.
1: Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi na-i-intimidate kahit kailan.
0: Nahadlok ba ang si Alan? Nahadlok ba si Alan? Marag wala man. In fact, mga higala, ingon siya, bring it on. Imbestigahe. No? Kay, sayod man siya may gala nga way anomalia, bring it on. Imbestigahe na. Tarawa, no? Kato mga higala panahon na makapasigarbo ang mga Pilipino ba? Gumikan mga higalas kanindot, gidayig ang Pilipinas, kikaya na to mag-host mga higalag world class no sa SEA Games. Karon imbestigahan. Mauna. Kung si Alan, mga igsoon, tua karon sa majority. Kini, maimbestigahan baka ha? Una siya pangutana diha Auntie Claire. Oh. Kay matingaman gyud sa mga tao ba nga? Ngano man lagi ng mga naas majority matiwa man yung mga kaso bay? Kung naa may mga kaso sa una gihulga nag mga kaso nahilom man. Nahilom ba? Oh. Nauna-una ni mo gyud sa man pag-spilling na. Nya moingon magsigig panghugas karon pala siya moingon nga wala namo na sugua. Istoryahe ninyo eh. Sige, padayon!
1: Siga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019.
0: Kani, Duterte na. Duterte na eh. Ang asada na eh. Sige. Go.
1: Hindi ito pang i-intimidate. Hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw.
0: Astila, no? Inaka... Saan naman si... Pangit na kasi sa tanaw, hindi? Palace Press Officer. Mura mag NBI Press Officer? Sige daw, padayon.
1: Dapat siguro, sana, ay hindi dahil... Maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty? So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na
0: okay
1: magalit.
0: Oh. Sa ingon ni Senador Alan, umadot siya na hadlok, imbisigahe. O ekini, blood control. Imbisigahe ninyo. Total, wa man kay sa si BBM. So dili mo gawas nga sa daw. Sa ang ikahadlok. Sige daw. Ipadot eh ninyo. Kuhitan ninyo. Total, mutuo man na sila tulpo sa inyo. Kuhitan na ninyo nga. Sige na. Buhian na ninyo ang Pink Ribbon Committee. Undiya, isa lang ninyo tong 18 bodyguard o sabay tawag ninyo. Isa lang ninyo nga naman. Kung wala mo'y dili mo apektado, no? Wa mo na lab, walang bigit, no? Ugwa jud ka matuoran ang giingon atong mga pasangil. Ngano mahadlok man. We will use the same logic mga kaigsunan kang anti-clear, no? O wala may gitago diay sa blood control. O wala man diay labot gyud ang presidente. O wala labot sila Amina Pangandaman mga higala nga imbis kay lagi kay na-reappoint man. Gibutang naman pud mga higala karon sila ay nasad nga posisyon. Oh. Nganong wala man ninyo paatubanga? Lucas Bersamin, asa? Try, sa to, try give ulay bar, asa ba to sila? Yung mo ingon mong dili selective justice? Kada kong binuang mga higala. Ay. We will use the same logic, Auntie Claire, sa inyo ha. No, sa mga naa sa kuan karon. No? Kung wala man di ay angay, ikahadlok? Oh. Hala, atubangon. Oh, ipadayo na. Ano, wala may blood control lagi karon lagi. Napa ba investigasyon? Sige daw. Sige, padayon gab.
1: Sa ano man pag-iimbestig?
2: So wala pong any question on the timing kasi baka or it's just
0: bawa lagi ng timing lagi. Sige.
2: Coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then.
1: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibang.
0: Nag-uusap pala talaga kayo. Di ba? Close pala. It means na meron kayong direct communication. So if meron kayong direct communication, but pasabot niya na doon nag-yoy mga panahon, mga higala, doon nag-yoy chance nga giingnan si Matibag, this is the next. Na ako ala nang analisar ha. Oh, nag-istoryahan naman daw sila, no? Nabanggit eh, no? Mo ingon sa Tagalog may gala, nabanggit. Oh, nabanggit daw, nabanggit. But pasabot nga naa gyud di ay panahon nga mag-istoryahan ay sila. Kung naay panahon may gala nga mag-istoryahan ay sila o daghang panahon mag-istoryahan ay sila. Dili ba ka dako sang chance sa may gala nga mo ingon sa palasyo, maone ang sunod nga plano. Sige daw. Pangutana nang ako ah, pangutana na. Oh. Sige, go.
1: Na mayroon isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na
0: pitla na po, June... pitla! Grabe, gano'n. Kaya nga, mamakak ka, mapitla ka ba? Oh. Ayaw si mamakak, ante! Sige, go.
1: 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
2: Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacañang give to the public na kung umabot man po sa punto na nungin din si Secretary Vince ay...
0: Pero cleared na lagi. Cleared naman ko si Dizon. Kisa may naingon, si Matibag. Cleared na. Oh, cleared na yun, ha? Sige, para yun.
2: Pasok ang palasyo.
1: Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po.
0: Oh, si... Sirat! Oh. Ang dami mong alam, ha? Sige, go.
1: Secretary Vince Dizon. noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong...
0: Bong, ang record na, Bong, kadali, Bong, ang bibi. Bong, paula masakwa na, Bong. Ipakuan na ko kang... patingo ko na ko na, Bong. Ako ipatubang kang anti-clear. Ang bisabi, kwasa. Nako ipakuan. Kwasa, Gab, kadali, Gab. Ipatingog na ko, kinapa si anti-clear. No? Kaya naimbestigahan na po at wala na daw labot si Dison diri. Paula masako. No? Kaya akong patingo ko na, papilo na ko sa programa na ko. Kuna sigurong tiil siguro?
3: Anad
0: siya, Anad? No. Oh. Nara, anti-clear, oh. Anti-clear. Anti-clear, oh. Anti-clear. Nara mo tingong siya, anti-clear, oh. Anti-clear. Istorya! Nara, anti-clear. Anti-clear, anti-clear. Tok-tokak, tok-tokak, tok-tokak. Anti-clear, oh. Anti-clear. Anti-clear, nara mo gusto mo tingong dari, oh.
4: I talk to my... I talk to my weirdy.
0: Anti-clear, nara mo gusto mo tingong. Unsa ingon? Nok, unsa ikasulti ni mo kang anti-clear, nok. Sige, kasulti ni Monok. Istorya! Look! Oh. Bago ka... Usa man ni Bong? Bago ka mamaalam sa mundong ito, Nok, ano masasabi mo kang anti-clear? Ano masasabi mo kang anti-clear, Nok? Istorya! Oh, yan. Ang ilan digin yun? Ang ilan digin yun, eh? Ilren, salamat ani imong manok, Ilren, ha? Oh, papilong sa nakunig programa, Nok. Unsa ikasulti nimo kang anti-clear bago ka pa man lang mudulog o kamunggay o kapayas? Istoryahe! Oh, istoryahe daw lagi anti-clear. Na. Oh, kuha na, Nicole, kaya ba simulupad pa ni Nicole karon? Oh, himsog nga manok, ha? Ha? Lamay kayo nagsabaw ba? Sabaw. Wah! 1-0 No. Pwede ito ni mo, Gab, ikat. Gab, pwede ito ni mo ikat to niya, Gab. Kinit kayo ito pang post? Sige. Auntie Claire, bira!
1: Sa ating pagkakaalam, hindi na imbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time.
0: Yan! Wala na, lumabas na! Kinsay sad Alan eh! Kinsay sad Alan? Duterte. Grabe, no? Ang galing gumawa ng ano, may twist talaga every day mga igala kay Ante. Di joke ka, basta-basta Ante Claire, ikaw na karon ang the most hated personality in the Philippines.
5: Sino ang?
0: Ikaw na karon ang gikapungtan sa tanan mga Pilipino. Pastilan Dolores mga igala. Sige, alas 9:33 na. O, niabot na sa istorya. Nga kuno mga igala, gihinlo na daan ni Presidente Duterte si Alan Peter Cayetano kalabot sa isyo. Pero ingon siya nga, wa pa na imbestigahan. Paunsa na mahinlo ni Presidente? Kabalo ka, Claire. You are so full of irony. And paradox. Of contradictions.
6: Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano.
0: Sabi alas 9:34 na mga igalantag na sa buntag. Rodolfo Dalugdugan, Sir Arnel, dili man good na bugo ang mga Pilipino. Nahibalo man ang katawhan unsa ang gihimo sa administrasyon. Wala daw takabalo, no? Yung ano, harap-harapan na tayong tinatarantado. Pastilan. Sige daw. Napanay sumpay? Wala na. Gamay na lang kayo. Tanggalan na diyan kay bago pa tama high blood ng atong mga tigpaminaw. Alas 7:34 na may galantag na sa buntag. Uy! Sa atong mga katropa diha nga nangita mga higala og kuan kinibang sakyanan gani na marentahan, no? Diri ra pud na magigalas Davao region, ha, way labot ya sa inyong region. Pero kung manuroy mo diri ba, labi na sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, manuroy mo diri tagom, nangita mo sakyanan, masuri-suri mo na imong mga bisita, duawa ninyo ang tawag nini, DMs Rent a Car Tagom. Naana ilang Facebook niya, DMs Rent a Car Tagom. Unya ang ilang garahe na himutang diha sa may Pioneer Avenue, diha sa Cantos Cristo Rey, may gala sakop panas barangay Mangkilam. No, pangitaa diha mga igsoon, no, ang tagiag dumala Sir Jo Louis Villarosa. No, pangitaa diha na diha ang kanya ilang mga sakyanan mga igala. Wa joy palyar, no. Diyog ka mga igala mabalaka gumikan kay kanibang kondisyon ang tanan may igala nila mga sakyanan. Barato ra pagyod ang ilang may igalang parenta, no, sa ilang mga sakyanan. Alas 9:35 na unya sa ato mga katropa once again, labi na sa mga taga-Mawab. Magkita-kits ta karumpit sa 26 sa July, no, adlong Domingo, alauna sa hapon ngadto na sa alas 5 sa hapon diha sa may Nuevo Iloco Covered Court. Nuevo Iloco Covered Court, no, nata diha mga igala kauban nato sa Doc CJ ni Druda og ang team mga igala sa Y2H Clinic and of course ang team sa XFM mga igala. Kita ninyo mga artista sa radyo, no, ang inyong mga kauban sa drama, inyong makita diha mga katropa, no. No, so kita-kits ta pohon. Ah, di may gala sa may Nuevo Iloco, Barangay Nuevo Iloco Covered Court, no, sa may Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro mga katropa.
3: XFM katropa.
0: So, layo-layo pa man to, andam na lang mudaan og pamalit, no, kay mas pabor na sa inyo kay barato ang barato gyud, mas barato gyud kay sa kanong magkarabanta, mas barato gyud ang presyo kun itandi nimo's butika. So himuan ninyo na i-grab ninyo nang a chance, no, nga makapalit mga higala. Naaman pud tay panghatag ana, no, na ay bugas, no, naapud ta mga higala ay kanang mga padula, no, nya natay mga pa-premium nato ana mga higala nga to mga produkto sad, no, mga kaigsoonan. So tambong, no, gawas niya na natay health seminar, no, health lecture, no, kung unsa may maayong buhaton, no, labi na mga higala sa atong kahimtang karon sa atong panlawas mga kaigsoonan, no. Sige, padayon lang. Magkita-kita sa labohon, no, di ang mga igala sa may Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, mga kaigsoonan. Alas 9:37 na ang tag na, may galas buntag.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa dugang ba na ito, mga igala, ang katikaran, no? Do you think nga musupak, o I mean, ilaglag sa Malacanang, mga igala, si Matibag? Dili, dili na ilaglag, mga kaigsoonan. No, ang tao na lang yoy, depende na ginas tao, mga igalag mutuo sa pagkakaroon, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tuloy ang ayuda, by the way. Sir Arnel, abot na sa Taiwan ang Aguanta Party List? Hala? Sinuod ka, sir? Ma'am ba ni, sir? Iram BP. Yusik Claire Castro, suportado ng taong bayan. Mao ba, Badge? Badong? Sa tingin namin talaga, hindi na kami kasali dyan sa taong bayan na sinasabi mo. Kasi tanaw na ako mga higala, kabalo ka unsay mga nakapasamot sa negative rating ni Pangulong Bongbong Marcos, mga igsoon? Kamo tanaw ninyo kasi nakapasamot. Aside sa iyang kaugalingong performance. Si Auntie Claire. Si Auntie Claire mga katropa. No? Kay imbes nga mahimasmasan ang tao, mahupay ang tao, makasabot ang tao, malagot og samot. Di ba? Kinibang, ikaw mga igala kay tigpamabak ka, ikaw supposed to be ang bridge, no? Sa tao gagalagot o sa presidente nga namutbot. Ikaw supposed to be ang tulay, no? Sa tao nga gagalagot o sa opisyal nga namutbot. Pero unsa may buhaton? Barugan yun ang pagpamutbot. So ma-feel karon sa tao, it becomes an insult to their intellect. Muna ginaingon may gala karon nga, muratag ginahimong bugo. Ug ang tao malagot ana, di ba? Panalitan ako, di man sa pag di man mga igalas pag-alsa sa kagulingong bangko, no? Nakahuman kong seminaryo. Unya diskasan ko nimo og Bible, diskasan ko nimo og kining bersikulo nga kagabi eh, pa lang ka nagbasag Biblia. Unya, sultihan ko nimo og mga teorya nga wa diri wa dito. It would be an insult to my intellect kung mutuo ko nimo. Di ba? Oh. Kanang sa balaod, balitan sa law, mga abogado, surrender na naman, wag magkoy alamag, anak, mga higala. Mga ning eskwila, tapar natin alamag, mga ning eskwila para suwito ba? Pero kung mag-iskot niya karong filosofiya, mga higala, and a little bit of theology, mga igsoon, no? O labi na ba yung kag-iskot ng Bible, bay? Sige. Pagtanaw na ko nga, ang imuha, puro conspiracy theory, mayroon dyan ko, dili lang kumod patol ni mo. Ngayon man, it would be an insult to my intellect, mga kaigsuunan. Kita mo, mga igalag, umibito ng kasagaran, pari, di mo patol, mga igalag, debate niya. Ano man, kasayang sa mong eskwilahang na po, katuig, i-debate na mo, nagbasa ng Bible, dua kabuwan. Di man sa, di man sa pagpang-insulto, but that is true. Muna ako, believe what you believe is true. It's right. Tuohe kung sa tuuhan ni mong tama, bala kasi mong kaugalingon. Do not drag me into that. Ayoko kapila-pila. Ano man, it would be an insult to my intellect. May galang kakapoy nag-eskwila. Sige daw. Ano na, nanataan ng Biblia kay nagkagmasilo. Ano na natas philosophy. O, mag-isgot ta. Mag-isgot kag philosophy, mauni mauna. Pwede. No? Pero ang ako, nga academic nga naabot, sa pilosopiya, nga lima katuig, mga higala, nga gipatuloan akong singot, gibilaran ako, mga igsoon, ang akong Bachelor of Arts Major in Philosophy, gikan sa ancient pre-Socratic, paingon dito sa contemporary o paingon sa karon nga panahon, may ngonjog kog, di mo na, mauwi mo ba'y? Nga mo to, ako ni mo, bisag kay ba, kung di mo, ay, nahimo nang, dili na ikay nangilad na ko. Ako na'y nangilad sa akong sarili, anak. Muna'y insult to the intellect. Og mo na itabo may gala karon sa atong gobyerno. Labi na may gala sa tigpama ba? No? Kana bang lukohon kag harap? Harap-harapan ba us Tagalog pa? Harap-harapan tayong tinatarantado. Oh. Mura na nagtulisong kag atubang. Di ba? Ah, parang lita na mag-lecture. Di ko kumulecture may galag about, di ko mag-muingon niya. Ah, sige, kaya sa balaod, kaya kabalo ko, anak. Di ko pasiasya na. Ano man? Little knowledge is dangerous. No? I can only speak for unsa to akong nabasahan pero mayon kag mao ni ang ako andili ko ana no kanari akong iskutan kanang kabasa ko pero kanang ako basa ini hilabutan eh layo kay nas layo pa kay hugaw ratas kuko may gala ng mga practicing lawyer for example mga igala no ang ato diri magbuhat is the bar of public opinion ngano man no oh ngano man appeal man ta sa Pilipinas bay no appeal man ta sa Pilipinas mo ni nay tabo karon harapan tayong tinatarantado. Bisag halata na yung kayo, mga higala. No? Gusto yung tapatuan sa Malacanang, wala yung koneksyon, matibag Malacanang and the DOJ. Wala yun. Sa kamada palang daan sa gobyerno, mga higala, ang Department of Justice is under the Executive Department. Ang Executive Department, ang namuno, diya si Marcos, mga kaigsuunan. Huna-una, mga higala, nga ang department or mga age, kini mga executive departments, punalitan, Department of Justice. Ang secretary diha is alter ego of the president. No? Ang secretary diha is presensya na sa president. Dimudo, ang tanan buhaton ana dapat muuyon dito sa plano sa presidente. Di pwedeng dili tanggalon ka diha. No, ngano man? Hinumdumi nga you serve at the pleasure of the president. Trust and confidence na. Pagka ang imong plano, walay consultation o wala mausa diri sa imong girepresentan because you are the alter ego. You are the other self, kumbaga, of the president. Niya mo yung magwalang, may sariling mandato, alam namin yan. Sa balaod, naagin na ikaw galingong mandato ang NBI. But remember, we are not just talking here of the mandate. We are talking here of politics, mga higala. Na tinuod na, pulis na yung mandato, no? Ang NBI na imandato, mga higala. Pero ano sa under ang NBI? DOJ. Kinsay namuno sa DOJ? Department of Justice Secretary, mga higala. Kinsa? Si, kinsa kayo ito? Si Purbida. No? Si Purbida. Si Purbida ba? No? Limot na ko. O, si, kay si Buying man to sa una. Si Buying Rimulya ron. Ombudsman naman siya. O. Nga gustong i-portray nga magpaka-independent pero si Bongbong Ragyapoy Gatudlo ay natanin niyo glukuha oy. tinatarantado nyo talaga ang mga tao. Diba? DOJ, kinsa nang nasa DOJ, unsay nature mga igalas trabaho sa sekretary, alter ego of the president, the other self of the president. Supposed to be, ang teorya, si presidente ang magtrabaho, ana. Pero kay, imposible mang yun nga magpikas-pikas niya yung lawas patrabahoon sa tanang departamento magahigala sa ehekutibo, sama sa edukasyon, Department of Education, Department of Justice, Department of Environment and Natural Resources. Kadang tanan, trabaho na sa presidente. No? Trabaho na sa presidente. So ang buhaton diya, to make it possible magahigala, magbutang kag taong kasaligan. No? Butang ni mo diya, ikay buhat, ana. Of course, di ka pwedeng muhimo diya at your own, kuan, imuha lang ka o galingong buot-buot ka lang. Gano'n man. Kino'n agibutang ka diha para i-execute ni mo ang gustong mahitabo sa imong pang sa nagbutang ni mo. Gano'n na yung gitawagan ni kang alter ego. That is why you serve at the pleasure of the president. Trust and confidence ang naadiha. Pagka wala na ang pagsali, gumikan kay nagbuot-buot ka na diha. Diba? Nagbuot-buot ka na, naghimo-himo na, nagbangag na kag imuha.
4: I talk to my...
0: Sorry. Nagbangag na magag-imo. So ang presidente, tanggalon yung kadritso mga igala. Pero nabay nahitabo, tanggalan. Wala man. Kut pasabot, nalipay pa ang presidente sa inyong ipanghimo. Kung whatever is that, imbestigahan si Alan Peter Cayetano. Do not tell me mga igala nga against si BBM ana. Oh, yun si BBM ana. Ano man, gi-explain na nako ganina bay. Dili pwedeng muhimo ang usa ka ahensya sa gobyerno nga ilalom sa ehekutibo mga igala og butang urlakang nga sukwahi sa gustos presidente. Otherwise, papha ka diha mga igala. Pigtingan gyud ka diha, paphaon gyud ka diha. No? Sayon man sa sabton. Mga kaigsuonan, mo nang yung rason nga dita nila mga igala mailad nga maingon, wala lagi labot ng presidente, ana wala blessing nas presidente. Ay. Dili na pwede. No, dili na pwede bisag unsaon pa nimo badsbadong. It would be an insult or intellect kung mutuo mi anang istoryahan. Gawas lang kung naatay presidente nga way buot. Pero kay 70 anyos way buot, kabutan na. No? Naman ay buot. Gawas lang kung naatay presidente nga mailad ras alipuris. Pero dili man tingali. Oh, he is well aware and conscious sa iyong palibot. Di ba? Oh, naalaman na siya ay presence of mind. Munang di ninyo na anti-Claire. Anti-Claire? No. Insulto sa among kahibaw. Insulto sa among faculty of reason kung mutuo mi sa imong istorya. Walay kalambigitan ang Malacanang, walay kalambigitan ang presidente. Meaning, dili approve sa presidente, dili na mahitabo. Kaya in the first place, office na sa presidente, mga higala, ang DOJ. Iya lang nang gidelegate, mga higala, no? Lahi man itong devolution of power nga naa dito nakabutang, mga higala, sa local government code. That's another thing, devolution of power to. Mga national line agencies, directamente, konektado ni sa presidente, bay? No? Konektado ni sa presidente. Trabaho ni sa presidente. Pero sa gikaingon ko na, imposible mang mapikas-pikas niya maigala yung kaugalingon para trabahoon ang tanang ahensya, mga higala. Ang iyang buhaton, mamutang og tao nga mu-execute sa iyang gusto. Maura na, nakasimple. So kung na-execute, mga higala, NBI under the DOJ, kung na-execute niya, without the approval of the president, mga igsoon, pwede bang tanggalon sila? Yes. Ano nga buot-buot nun mo? Inyo mang gilawgaw ni Pilipinas. Pero na mere pag nawalay buhaton ng presidente, mayon lang.
4: We
0: na mere pag may galang wala gisaway, wa gibadlong, no? Wa mga igala gipakialaman, no? Dili man ka pwede gud moingon nga dagko na maguna sila, kabalo na sila sa ilang buhaton. Yes, tinuod na, pero huna-una sa mga butang nga ing ana, sa mga lakang nga ing ana, sa mga investigation nga ing ana, nagyo na blessing. Ngano man, you are doing the task, you are doing the job, and it is not your job per se. Nag-execute ka lang diha sa trabaho nga iya sa presidente. Ngano man, unsay maabot ana mo, bumirang na sa presidente, ngano man ilalom na siyang opisina. No, under his office kana mga higala ang mga executive departments. Gibahin-bahin lang na para mga higala matutukan ang ubang mga trabaho, no? Muna nga kanang mga sekretary diha nagkompose sa cabinet members mga kaigsuunan. Pagkawa na malipay ang presidente diha, you serve at the pleasure, paphaon kagyo diha mga kaigsuunan. I think klaro na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, Bads Badong, tagapagsalita ng Pangulo ay para sa katotohanan.
5: Pinawa!
0: Kaya rin na ito sa... uy! Manghatag man daw mga higalag milyones. Taas na, gab, taas. Taas. Nasubraan na 3 minutes. Sige, paminaw na itong presidente. Kaya patabangan man daw ang katong malapit nang maging mahirap. Mubuura na siguro. Sige. Mr. President, imo na!
3: XFM Katropa.
7: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 20,000,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap.
0: Oh, ba, ba, ba, ba.
7: Ng pambahayang natutukoy.
0: Asa na malapit na maging mahirap? Ikaw, Gab, hapit na ka mapubri o dugay ra? Hapit na. Ako, hapit na. Hapit na ko, mga egal, hapit na. Wala pa, di pa ko. Mr. President, tulong naman dyan. No, tulong naman dyan, Mr. President. Malapit na po ako maging mahirap, Mr. President. Narin nga na, bay? Ngayon ko lang nalaman yan, ah. Malapit na maging mahirap. Nananay kategory sa listahanan sa DSWD? Sa inyong listing? No? Nana sa listahan na kanang malapit na mahingi. Malapit na maging mahirap. Unsay kategorya na? Unsay kanang palitan kami? Pagkapit sa 14, malapit na kaming maging mayaman. Ana no kay na, na naman. Padung naman ang sweldo. Ana pitsa 14. Pizza Jess, ano pa kami diyan? Pizza di peligro pa man 'yan, no? Pizza di peligro. Pagkapit sa pizza 12, pizza di peligro pagyabon na bay. Pizza 13, dul-dul na. Pagkapit sa 14, malapit na po kaming maging mayaman dyan. Ha? Pagka pizza 15, sa hapon, wahurot mang kwarta na mo na. Kay, siyempre, payroll ganina, payroll. Pay, unya, roll. No? Bayad, unya, ibayad na sad. I-roll na po sa uban bayaron. Ano man na, no? May nagitawag na payroll na kay pay and roll, no? Pay, pagkahuman, lukoto na sa bayad dito, may gala. Mara na siya. Pagka alas 5 sa hapon, mga higala, sa pizza 15, ang tawag na sa amua na may gala kami nagkatrabaho, kita nga kapanarbaho, ang tawag sa ato, may gala, malapit na kayong maging mahirap. Manuman, pagka 16, ana bagay soon, membro na dahil na siya sa Aguanta Partilis.
5: Ayaw!
0: So, ako kay ba, unsa niya may gala, basta muna akong na sabtan. Ako kay ba, unsa nang pasabot ni Mr. President, asa dapat na malapit nang maging mahirap. No? Basta, ako, niagin ako, anak. No? Basta doon ng pizza 15, malapit na akong maging mayaman. Pagkahuman pizza 15, mga higala, malapit na akong maging mahirap dyan. No? Pagka after na pizza 16-17, mga igsoon, balik na ko sa pagka-Aguanta Partilis na.
5: Ayaw!
0: Anak. Muna siya. No? Muna siya, tinood yung istorya. Lola Guapa, may buntag, Rufina Bilio, puro na ni katawan ni Adri. Si Tristan Gulay, no? June Diampon, may buntag niya. Alas 9.35 na. Palayon, Mr. President, ano ba yung malapit nang maging mahirap? Go!
7: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 20,000,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 100,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
0: Ah, kuyawa no? 2,000 piso kada buwan. 2,000 piso. 2,000 piso may nun. 2,000 piso kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Paldo-paldo ah!
5: Hawa!
0: Malapit na nga tayo maging mahirap kasi mauubos na yung pera ng Pilipinas. Ay, nako. Sige, Gab, alas 9.54 naman. Last video na ba? Napay pinakalas yun. No, katong antik, napay pinakalas na, Gab. Kani, Gab, oh. Ikuan ako sa imo, ha. Akong thumbs upan ako, thumbs upan. Ining na ako'y gusto ipadungog kani-kaning kani-kani-kani. I-heart, i-angry na ako, i-angry kani. Video. Oh, gani. Ano siya? Ah, kana. Itams up man ako. Para ni sa mga membro, kay bukay bao nga ang agwanta party list di ay kang Auntie Claire. Nay message si Auntie Claire sa mga membro sa agwanta party list. Yung malapit na pong maging mahirap. May message po si Auntie Claire sa ating lahat, no? Sa mga miyembro ng Agwanta Party List, meron pong mensahe si Auntie Claire. Sige, okay na, Gab? Wala pa, oh, sige. Sabihan mo lang ako pag okay na yan. Oy, Elrin de Guinyon, salamat sa imong nukma, ha? Naikunam na edin yung mga igala. Pero mura pahitlogon, masiguro na pahitlogon. Pahitlogon sa kalaha, ba na? Alas 9:55 na mga igalan, tag na sa atong tulumanon. Sige, naay mensahe. Sir Arnel, wrong use of word, na aba di ay malapit na maging mahirap. Nagka-senior na ako, karon pa ko nakabati. Naa, ma'am. I-explain na ako, gaya na ma'am Ismaela Sabiliano Asuncion. In-explain na po, ko na po kanina. Yung, ingani na siya pag-categorize. Kadtong padong pizza 15 na, I mean kanang pizza 14, malapit kanang maging mayaman dyan. Kasi padong naman ang sweldo. Pagka pizza 15 sa hapon, kana, wala na kay kwarta na, kay nakabayad naman katanan utang, wala na may bilin sa imo, kana, period ya, ma'am, paingon gabi eh, nga magproblema na ka, di nakakatuog, unsa na si kaunon ugma. Kana, ma'am, mo na ginaingon nga, malapit kanang maging mahirap. Kana nga porsyon. Oh, nagani din na karon, karon ako sad ma'am, no? Ug ako mag 40 aning kalibutan na ma'am. Di ko kay bawo nga naa malapit na maging mahirap. Ang tanaw nako kanang aksyon kapurdoy. Ano bang tanaw ni mo tindahan gani gabo na isod? Mga magic sarap na lay nagbitay, no? Kape, no? Makatong tindahan sa akong mama ba nga. Kuha na lang dingdong na lay isod, may galang makaon. Dingdong nga tuyo nga giabog-abog na tinapa mga igala nga pamilis di na maklaro no? Ah. Mga katong mga muncher nga nahupas no. Ah. Yun ang malapit nang maging mahirap pala no. Si wala na eh. Sige, paminaw na to si Auntie Claire na asyay mensahe para sa tanan nga mga miyembro sa Agwanta Party List. Auntie Claire, imo na.
3: XFM Katropa.
1: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko.
0: Op!
1: Hindi.
0: Ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Ay, magkasuko niya.
8: Wow!
0: Magkasuko. Hindi basta-basta nasusuko. Oh. Ay, magkasuko. Op! Segunda!
1: Pagagalit at hindi mangangatog kahit sa investigasyon ay siya ang maturo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
0: Para sa bagong Pilipinas, mabuhay, Auntie Claire! Yun ang mensahe niya sa Agwanta Party List. Huwag susuko! Huwag susuko! Huwag susuko! Ayaw daw mag-surrender. Ayaw surrender, agwanta lang!
9: Ayaw surrender, agwanta lang!
0: Higala! Muna mga katropa, mga miyembro sa Agwanta Party List, happy weekend kaninyong tanan, mga katropa. Gaya ng sabi ni Auntie Claire, huwag kang susuko, ayaw suko-suko. Agwanta lang. Alas 9:58 na may galang tag na sa morning. Musunod na to-tod ang program, may galang kung ako ikaw. O ang to ang katropa, okay. Mga kaigsuunan o ang atong dramang kung ako ikaw, no? Wala na siya ka-segment, no? Katropa, okay. O kung ako ikaw. O, murag mukanta siguro may gabo niya. Bernice Manron. Yan na lang. Sa ngas, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines, inyong alagad sa kahanginan, atong sparring partner sa Pigas Dawaka, katropang Gabalas, inyong alagad, katropang Arnel Cortez. Salamat, mayong buntag, ganinyong tanan, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
3: Busay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay!

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
1: Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Yes, to help!
17: Oras, mga Marine. Doon na tayo. 8 minutos na nakalabay sa Las Jazz sa Buntag. Welcome sa to ang Tulumanon. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: salamat sa kanta ni Chino Romero. Lami kayo ning kanta ni Romero. Ito, unsa ka nila ni Kuano, ni Gloria Romero. Kaming nagkantaan ni mga maring taas, mga kaayo, mabidla kung pula ito mga hikot, aning musabay tao eh. Anyway, mga maning, doon na tayo 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome ka mga hurot, mga maring, sa pinakasadya nga si Bian, pinakasadya nga si Bian lagi. Sa Tibok Isla, sa Mindanao, diri sa XFM. Live ka nila sa studio, mga maring. Ako ni si Maring Inday, Erika, Diliguapa, Dilimista, sa apan ni makopyan sa Antong Old Guy, manguna yung silingan. O di ko manguna yung friend. Silingan ako muna yun. Ay, lami-lami ng silingan. Dilang ko manguna yung kauban ko. Upload mo na mga kauban. Uy, ada. Upload ang kauban dito, manguna yung kauban. Sa silingan lang ta kay. Kanang mabiyabiya ng mga silingan. Kaya silingan pa rin si Ilrin. Bayra po rin ako ng itilawan. Pero manok lang ni Ilrin ato ang tilawan, mga maring, kay Laba siguro sa baon ng manok ni Ilrin. Sure maka ni Ilrin, Ilrin ha, basigo na po'y maghilak nga laing silingan sa baon. Mga maring, welcome sa tuang programa diri sa XFM, kiniangkong ako ikaw. Taon-taon mga maring, ato ang gipaabot sa tanan, kaya ato ang bijoki oki. Kaoban ng mga vokalista sa oki band. O, gawa ko bang inunsara, kaoban ako ning, di ba sa basta Darian sa Bisayan? Uli na yun mga kikiratong i-welcome, Tia Darian!
1: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome to me!
0: Ako sa Itchik, ay mong mic asin dati yung gaw.
1: Ay, walay labot na ang tree.
0: Ay, nako, unsa ito ang mga katikaran ron, Tia Daria, murag, you look like so fresh today.
1: Yes, exactly. You say it good. Yan, yung magod na maring.
0: Ako, pasinsya kaayon sa mga viewers na to, kay wala ako makauli sa bayo. Kay, murag ako na akong gisulog karon nga bestida, kay...
1: Ano man na maring, asa nila kayo nagabian?
0: Kuhan mo ako muli man, kagibaharan ko ni Edgar.
1: Ay, di, ano man maring.
0: Pang muli daw ko, yako na kung patalik doon, napo ko na sa bintana daw.
1: Uy!
0: Anak ko nga, ay, mara dyan, diabetesan. Mara pa, makahima pa rin si Edgar.
1: Sugar niya, Maring?
0: Basis sa ako ang pagduki-duki, abot man nag-utso.
1: Sumukha pa sa sobra?
0: Sobra kape. Hoy, Maring, welcome nito, mga Maring. Ang ato ang mga viewers o mga listeners, gikandari sa mga nagkadaiya, mga sister stations, sa nalaman sa...
1: Dere, sa Mati City!
0: Ato
1: ang mga... Ay, ang atong operator kay nagpamigigulgul.
0: Ambot niya atong operator, kay busy ka, dubli ka, gagaluto pa, gagatek pa.
1: Saan na atong operator, saan na gamay, pamdugaan ko, ako na maglamo.
0: Maganin nga, himsog na kaiglamo.
1: Ya, masuko, pagkat ako yung dinuguan nga dala.
0: Ala, oy.
1: Grabe naman niya, oy. Sauna, hadlok pa na mapiskag mantika, Maring.
0: Anak ko nung ganahan ka mukhaon, Maring. But pasabot, anak ka na ka nang healthy ang imong lawas.
1: Oh, ano din na, Maring? So, kung sobrano na kadako, Maring.
0: Ah, di na po na sa healthy.
1: Wapong, tambok mo na namin. Makain ng tambok.
0: Kita ka sa balon?
1: O, sa pinang balon?
0: Kanang balon nga, plastic balon ba?
1: Plastaro nga, nakin na may balon ka ng laom.
0: Yung balon sa lakon.
1: Yes.
0: Kanang balon ba sa masubraan ka, buto mo, dako, nagmaayos siya, Maring. Mo, buto na siya madugay, Maring.
1: Adi, ay.
0: Eh, anak po ito sa tawot.
1: Ayaw pa pa siguro paabdaan na, Maring.
0: Mabuto.
1: Kaya masing mabuto na po daan eh.
0: Pwede naman na pahiyosan.
1: Gusto mo na ka ng...
0: Tosloko na siya ka ng hait nga dumpol.
1: Ay!
0: Hala na, isa ka substitute nga, Tek. Isturaan na gina siya.
1: Isturaan siya?
0: Ah, sama na.
1: Papulihay siguro na niya.

0: Ha? Wala pa kita nag live, no?
1: Oo, hindi. Tingala ka na, Emi.
0: On sa akin? Hoy, dumog yung matiyog sa ere. Sa to, sa to?
2: Ayaw, diba?
0: Ha? Ha?
3: Wala, wala. Yun.
0: Asa may yun, Dri? Akin yung mic?
1: Nasuko na siya, Maring.
0: Akin yung kanino? O, nabitaw na. Nadungog kita diri ano. Nadungog kita sa ere, no? Nga, laing kagtingog.
1: Iyan siya nga, wapo lang ka, pero yabag mali kagtingog.
0: So, naay nag-request, Maring, sa wala pa tanang suko sa program, nga gusto na nila makitaan mo kanta diri live si ato ang, di ba, sa Kinit J. Tagupang.
1: Ay, ano, di ay? Asa mo na? Uy, inaagin eh. Legit.
0: So, ato na niyang pakataon niya kay Biyernes Manron. Ano lagi ang gagi?
1: Ano sa manini?
0: Sabi nini?
1: Ano sa manini? Magsyat? Or ano sa manini?
0: Ay, naku. Anyway, mga Maring, ato ang video kay okay taod-taod, mga igalapan sa di pagi. Ingin mo ganyan, madungog sa...
1: Mati City!
0: Madungog sa ta, mga Maring, diri sa XFM, Bukid Noon.
1: Yes! Sinabi na diri sa San Francisco, Bayugan City.
0: Madungog sa ta, mga igala diri sa XFM, General Santos City.
1: O, nilabi na po diri sa Bukid Noon, Malay-Balay.
0: Balik-balik.
1: Di ako lang ibalik eh, kasi ayun, ba? Sila katuod, Maring.
0: O, babati sa ta, diri sa XFM. FM Pagadian.
1: So, marang wala kang siguro daw. Ingo ni SM. Marang kaisa naman daw to.
0: Gikwana ni Kwan.
1: Gitry lang nila.
0: Gikwana ni...
1: Amat, unsay assessment ano sa atong operator kung naabag wala.
0: Sige, bahala na. Nabi ito si Wing Wing diha sa Iligan.
1: Gani.
0: Samtang nanagat siya. Paminaw siya og XFMI. So, good morning. Kanyang hurot nila mga igalas na naabot ka rin sa ito ang pagsibya mga Maring, ha? Labi pa karon diri sa Tibok Davao di Oro, sa Davao del Norte, o diri asab sa bahin sa Davao City. Mga guwapo o guwapa diri sa Davao City, maayong buntag, labi na diri sa mga taga Shrine Hills, Matina, kang Arky.
1: Ano labi na, kang Marlo.
0: Kang Josephine Kagata, katong tighatan sa kuwag. Kakanin ba?
1: Dito mga katikaon.
0: Ito nagprograma pa ko diri sa FMX Davao.
1: Namibaya kayo o kwan si ate muluto.
0: Gani, no?
1: Lami kayo ang piniritong
0: itlog. Ito yung kasabakik niya.
1: Yung piniritong itlog, lami kayo ay.
0: Katong tapad sa itlog, kakaon po ka ito.
1: Asa mo na ito?
2: Ayaw naman.
1: Katong... Ay.
0: Ay, dako mga Maring. Siyempre, usab. Paki-follow ha, paki-like and share sa ito ang live karon sa Facebook. XFM 107.1 Tagum. Good morning, kang Elrin Diginion. Good morning! Ikon ka, mga ani mo ang gipadadari, sunoy malagi ni mo, taok mga niyo.
1: Oh. Dahil lagi kayo mong gipadala nga manok dari Elrin.
0: Yaga-yagaon man yung manok ka.
1: Yaga-yagaon kang tingong.
0: Oh? Aba. But anyway.
1: Ana pa si Inday, oh, si SM Inday, sa buyag. Ay, nabuyag ka na, di ay ni.
0: Ito, buyag ba?
1: Buyag na may ingon.
0: Okay, good morning. Dito ito ang Hamis o guwapang SM dila sa may XFM Bukid Noon. Lalain mga Maring, si SM Inday Maring. Good morning, SM. Sorry po, SM. Good morning sa mga Maring, sa mga taga Nuevo Iloco. Hoy, at ang imig... Tingaw lagi na Maring Imo, siguro ang cellphone niya. Tingaw ka cellphone ni Tia Daria mga Maring. At ang ngayon mga Maring ha, karong Holyo by Tisais diyan sa may barangay Nueva Iloco sa Mawab Davao di Oro. Doon na tayo pagkahimuon diyan ang caravan. Nag-iosa ang kusog mga Maring sa XFM Tagum o sa ato ang Yes to Health Clinic. Aron nga matod o mga servisyo ng mga medikal din sa may Nueva Iloco, Mawab Davao di Oro. Anya tangi mi dito kay maato dito ang Team Gabi. Ang mga tigpasiog na sa Team Gabi, mga Maring, og na po dito si, siyempre, si ato ang saktog barug sab nga si SME Arnel Cortez, nga dekha po kayo gusto makakita aning mga senior dito sa Mawab sab.
1: Pero siya yung paborito, anak Maring. Onya favorite siya sa mga SK.
0: Yes, sa mga SK.
1: Sobra kuan.
0: Sobra kaedaran. Ay, lain
1: Sorry po.
0: Nilagyan na lang sa mga ito. Ah, kita-kita ito mga maling hal.
1: Ah, dapat yun sila. Ya, kung makitaan mo mo ninyo, ayaw may pospose eh.
0: Ayaw kay Murabi aming suspect. Ayaw may... Basasa na mga mensahe dyan.
1: Ito bisa ano eh. Ano ka rin si, kung ano, si Rodel Pinaldo. Good morning from Visayan Village. O, silingan ako, Denny.
0: Uy, silingan niya. Katilaw pa siguro ni Moni.
1: Silingan na. Ha?
0: Katilaw siguro ni Moni.
1: Ako makita ano, hindi ganyan kalampasun.
0: Ay, patilawan yun.
1: Patilawan.
0: Ako di dyan ko mag-inaog kayo. Ako ka di dito malinaog kay nabi na sa kuan nga mag-inatagon dito.
1: Share daw, share your blessings.
0: Oo,
1: di ba?
0: Nabi yan, nasa panel tiyo na dapat ang maging hatago na bungahan daw kaayo.
1: Ana pa si Jampong na puto.
0: Wala lagi ang bayot.
1: Wala lagi ang bayot ng upaw.
0: Ayaw naman. Nag-renew siya ang kaupaw niya, Tugliti.
1: Nag-renew.
0: Yeah, mic daw.
1: Try na to ni. Sige.
0: Sige, suway na yun, Bi. Suway. Tagae media o kuan.
1: Hello?
0: Tagae media o.
1: Okay kayo.
0: Bisan unsang kanta ni Rodel Nabal. Ato ni pinangod kang Rodel Pinaldo. O sa tanan nga mga Rodel, labi pa kang Rodel Javier.
1: Grabe na si Rodel Javier.
0: Nanggahi na po akong kaugatan pagkakita na ko sa mga gwapang maring aba.
1: Sa mga kaugat na.
0: Kasi katunaugat nga single, ha?
1: Ana pa si Aljo na namukat-kato shoutout from Pagadian. Naagiday Pagadian, Mari.
0: Alam niyo, lagi sila, uy. Ito mga tayo ng Pagadian.
1: Aljon. Aha, mga naminaw, sa radyo ka or sa imuang FB?
0: Sa pa sa Facebook lang.
1: Pahibala siguro.
0: Okay. Kung doon na tayo mga listeners, nga mga viewers nga taga-Pagadian, so doon na po siguro tayo mga kanang
1: mga listeners sa
0: gusto
1: radio.
0: Maminaw sa radyo sa Pagadian.
1: Dapat gusto niya sila para makapalot.
0: Dani, no? Nunik, Razel, thank you kaayo. Salamat sa paglili, ha?
1: Kantahin na maring. Asa man to? Kantahin na. Ibunga man na.
0: Sa man ka ng anya ra, ha? Ako nang ipahinungod sa tanang pangalan o Grudel.
1: Ana pa si Josepina ipahinungod na sa San Vicente family. Salamat daan.
0: Kung may babalik mo lang, bilahan po natin ninyo niya. Noted, Josefina.
1: Shout out sa Maring Teresa Timog.
0: This song is for you.
1: Limakira.
0: At pinatao sa Santon Vitamin C para mas malami ang isin.
1: Mag Santon Vitamin C.
0: Pamatuli.

0: song sa pur. Og siyempre katong kataha sa mga higala, mga maring, hatosabto ko na ato sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ascorbic acids, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Grabe, pwede palayo gamay akong dagway. Grabe naman yung kadako sa kuwang naong linyo.
0: Dool bitaw kayo mong dagway, maulubat-lubatan ng punta.
1: Ay, naging king operator, ay.
0: Itaas siguro gamay ako bang po.
1: Pero kamalo ka maring, kung sa Santon Vitamin C, maring?
0: Santon Vitamin C, ang...
1: Kainong biya ko na maring.
0: Bantiro ka ni Blooming ka
1: today. Kaya ka rin pagmata ni mo sa buntag, Mari, nga ka nang lami kayo mo, paminyaw nga ka nang...
0: Hello,
1: ang imong ginawaan nga prisko kaayo.
0: Wow.
1: So nga tong mga tao diya nga ka nang magluya.
0: Uh-huh.
1: O nga, para malikay mo sa sakit, magsantong vitamin C, good
0: nabia po. Nabia galuya kay human og kuan galuya.
1: Lahim na. Pwede lang nila, magpalit sila og turbo, Mari.
0: Palit sila og turbo, or hindi sila maluya.
1: Oo. Para gusto yun mo mutindo?
0: Ani no?
1: Sa kanunang basko?
0: Kanang mga mister karon sa tinuon lang pagkasulti.
1: Lano talaga yan? Ano man eh?
0: Kanang klaro-klaro lang yung pagkastorya mga maring sa mga mister nga namati ron o sa mga doon na sa pagdiligod mister pa sa doon ay uyam. Hindi kita malikayan nga paghuman niyo kanaana maluyag yung lawas.
1: Gani maring.
0: Kana kung wak mo kainan magturbo.
1: Yes, correct.
0: Okay, kung maluya ang imong lawas, madisturbo ang imong trabaho.
1: Yes, tinuon ka na.
0: Masa di ka maka-duty o maghago ka sa duty.
1: Para mawala na ang tanan, tumari na na og turbo meal enhancer.
0: Para pag inaghumani mo kanaana pagkaugma maka-duty pa kag sayo, pag-turbo.
1: Masipag usa ka mo duty, mo birada pa ka.
0: Ako day maring, kanang makain ko ni Edgar ba, kanang magturbuhan ko niya, no? Sa'yo kaya po siya mamata maring, oy. Sa'yo kaya po siya, si Kyo
1: man si Edgar. Ay, oy.
0: Si Kyo man si Edgar.
1: Oo, kaya na pa si Atinita Belderosa. Hello, XFM Tagum. Hello po, Canada. Oy, kalayo kayo ato ang ato ang viewers, listener.
0: Ma-request ko, kanta dol, nga kanang basang-basa sa ulan. Unsa na pandi ay.
1: Kaya na pa si Libakira Himantayon. Shout out dire sa Timog, mga maring, Alma Jane, og si Maricel. Oy mga kuan din sila
0: di ay
1: mga Timo girls. Oh,
0: ay mga Timo girl din sila di ay. Salamat sa mga namino sa mga Timog kanukutan.
1: Request ko kung maibabalik ko lang ana si Ate Josefina. Noted. Nanggahi na pud ako ang ayaw man naman di ay ni.
0: Oh, sige, tagay mo diyan kung maibabalik ko lang.
1: Kine. Si ana pa si Luta Sagid Estrada. Good morning mga marin. Shout out from Nabunturan.
0: Good morning sa mga taga Nabunturan.
1: Hello sa mga taga Nabunturan o sa Tibuok, Davao de Oro. Sa lahat na nga naminaw din na, no?
0: Yan na kay...
1: Naman lagi na, unsa muna.
0: Okay, doon na tayo caller sa linya.
1: Anay caller?
0: Yan na tayo tawagi kay nag-airip ako.
1: Apa si mukanta na, Mari?
0: Anya na, kadali lang kaay Mari, kay si Mari Ganggang mo na ito di ay.
1: Ay, si Mari Ganggang?
0: Ang akong nabuntisan.
1: Ayaw ko diyan sa Maring.
0: O, sige, doon na tayo kanta. Kung maibabalik ko lang.
1: Ana po si Rizzi Moore.
0: Tia Darian eh.
1: Good morning, mga Maring. Uy, guwapo kayo sa pangalan Rizzi Moore.
0: Bura siya. Ingon?
1: Bura na ka ng banana ni... Ito ka yung James Bond?
0: James Bond?
1: James Bond, okay. Si Rizzi Moore.
0: Hoy, katong si Mandy Moore?
1: Masig yung Exona.
0: Katong kuan?
1: Kay si James Bond, yaman yung asawa daw. Katong si... Kisa katong
0: si Rizin.
1: Kisa kayo nga James Bond to, si Kuan, si Moore, kisa kayo nga James Bond, katong karaan?
0: Ay, namatay naman na siya, oy.
1: Ayaw na lang, dili na
0: naman
1: na. Di na nato na sampiton, Maring.
0: Ana
1: po si Daisy
0: sige.
1: Ituli Tarong. Good morning, mga Maring. Request ko Blue Bayou.
0: Ay! Matangin siya natin, oy.
1: Ipainungod na ko na sa kuang banal nga si Jojo. Nga naghigda. Naminaw ninyo mga Maring. Salamat. Basig na higda. Naminaw ninyo.
0: Butangin na ugti. Blue Bayot.
1: Ayaw. Lain kami minawan. Maring luod kayo Maring.
0: SM Inday Maring. Katanaw siya karoon. Hello.
1: Nay, pahambog si isang Maring.
0: Ang saingon.
1: Ano siya? Nami mga singer. Dari pero nagyo may kuyaw nga singer.
0: Mau ba?
1: Nga kanang ilang panglaban dito.
0: Kaya sa Bayugan.
1: Si,
0: sa San
1: Fran. Si Jonathan ang pinakakuyaw. Tingog dito sila ha?
0: Sa San Fran. Ang pinakangilingig po niya. Kasi Ali Vicente man.
1: Kuyaw kayo tumari kay mga mga amateurista magina sila. Nakahokap sila. Adian. Hello sa mga taga-Pakadian.
0: Ha? Magandang araw po sa mga taga-Pakadian.
1: Hello po sa inyo. Baka maubusan tayo ng Ah, Gandhi.
0: Salamat po sa iyong pakikinig.
1: Og si Alfredo Hicali, naminaw po ng tanaw. Og bisan pa ni John Burlado. Mayong bundag, mga gwapa. That's correct.
0: Alot, kantaanan kong may babalik ko lang. Ba?
1: Alot. Ay, iya, mukhang tanaw. O, sige, calling.
0: Calling. Ato ang linya.
1: Watching from live from Compostela. Ay, tagalayo rin si Rizzi Moore.
0: Uy, sa Compostela?
1: Taga Compostela siya. Asa man niya kayo? Lain mga, mga gabi ba yan eh?
0: Katong kanya ito, nakalaag mong kudya maring. Sa Compostela, magbalik na ko utagom, haon na kumutila.
1: Ay, sa ato pa maring, kanto po siguro kudya maring.
0: Muna nga, namugna ng tila, greeting.
1: Ay, kanto po kudya, kanto po kudya kudin na sa kuan, sa Compostela. Para pagbalik na ko, ang akuan dila, bura na dila sa iring.
0: Ingan pa si...
1: Bura ng labakara.
0: Si Rizzi Moore nga, pa-request og kanang wak na iluha, alang kanimo, ala, uga na kayo, maring.
1: Ato pa na ipa-shoutout from La Concepcion gikan kay Gislan Guno. Oy, may milugwa watching. Sino na nay watching?
0: Alexander Maki Al Gabriel Senior.
1: Watching po siya nga naman sa sayang tugaran.
0: Katawanan maning FB account nga libakiray man tayon ha ha sikat nagyod na karon ba ha.
1: Ako yung kuyan, ayaw ko pensahan na jampong, kaya basig malibak, ana.
0: So, standby sa muna mga maring, kaya mukanta na si Tia Daria, kung maibabalik ko lang.
1: Ay, takatimog ba yan?
0: Ipahinungod na ito na yung mga maring sa...
1: Kasi may nag-request na ganit maring?
0: Kasi itong kamawa to, eh. Nakalimut ko.
1: Si Ate Josephine, ba na? Or kinsama siya?
0: Mura, si Josephine.
1: Josephine, pero? Josephine, pero?
0: Anya na.
1: Si Josephine tinambunan. Si Josephine na, oy. Lahi, ma'am, itong Josephine maring.
0: Lahi na ito?
1: Oo.
0: Kaya tingog kin.
1: Si ate mani, oh. Si ate Josephine, oo. Shout out na, ha, from Aglayan. Birahin na niya, operator.
0: Wala pa, gikuan pa, kagi nibangil daw ang piso kay...
1: Ayun, ang legit!
0: Okay, ani ana ang ato ang kanta, kinikantahan mga igala ato
1: dito nato. Sige, na kanta ni Maring mag dili ka tama ko nani.
0: Ay, mabidlak ka ni mong hikot.
1: Oo.
0: Ato kinanta sa Santon Plus Gold Herbal Capsule lay tingog ken.
1: Ana pa si Richard Intiro rumakang oh.
0: Hoy, mura sa gilami ana.
1: Na taas kayo ang katawa maning.
0: Backward, please.
1: Backward.
0: Ato may karaoke TV.
1: Ana si Nigerik mo si Gislan.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria, birahe kay naklaro ng kanal.
1: Yes.

0: jedan da pojmo od rada Marink.
1: Ma mi to.
0: Od rada nemo.
2: Ne jo, ikaw ang
3: magkwain mi, pakita ay lalaki niya. Ay, kita. Taas kayo, operator. Maulawan ng butaan ni Marink. Uy, butaan niyo na di ang ipix, Marink.
0: Kana man kay medyo oras nga effects
3: kanang kanang original siguro nga song ayun ang Regine Velasquez kay mobilo nga to ang kuno na kaning tutunlan ana pa si Randy Santisas Maringo ana siya nga listening
0: abay ini pa si Wilma Joaquin nga katawa ko kay Ali Vicente hello
3: ana po si Lisel Acaso Pueblo ako kanta na sige tawagin mi tawagin
0: tawag ma'am
3: tawag ma'am kay mag do it mo ni Erica
0: ato ang ibutang ato ang at naman siguro sa kwan
3: atong usabon Maring kabalo mo ang ganang gusto mo kanta no mo tawag lang mo nyo simple lang kay tawag mo o gusto mo mo kanta niya i-request anyong gusto kantaho
0: onya mo kanta dayon mo.
3: Oo, dili bayami dili bayami ulit pagkatao. So, gusto nga mo i-share ang amuang music para sa inyo ah. Unsa man eh? Sa nangabasag naman eh.
0: So makita sa inyong mga TV ang ato ang hotline para sa gustong mo tawag mga Maring.
3: Sa mga request o kumukanta, tawag lang na sa makita diya sa ilam ni ilam ni sa bumper ni Erica.
0: Kuya Ben si Ma'am Lisel Acaso kay mamatos siya bike kay
3: siguro, Maring. Ikaw Maring, katay Maring.
0: Sa ba niyo? Sayang lang. Lain mga katahaw eh. Muna mo nagpanak.
3: Sayang ano eh.
0: Pinalipas ko. Basta bayo tayo ani Maring eh.
3: Lain na kayo tiniksan si Libakira Himantayon Maring.
0: So balik Ken, katong original Ken, bigyan ako Ken.
3: Naka caps lock na Maring. Ana si request mixong mga Maring. Kanta ni Max Urban Libakira Himantayon. Salamat. Ala imuhagin na ang kantahon Maring. Kay dagko na kayong litra. Pwede naman ang dagko sa litra Maring.
0: Ah, kana, si Regine. Kana na lang, Bi.
3: Ay, kana kanta, ana. Oy, naay.
0: Sabahin ko,
3: Maring. Naay, nasaag, Maring, pero iyang gidilit.
0: Taka-Jinsan, si Richard Yaga.

0: istapsan ang kare.
1: Istapsa.
0: Si SM na yung mukhang tanay. Kung makasampan, mabutaan na yung manawag. Di man yung takahulat sa tawa.
1: Ay, si SM, di ay?
0: Oh, sorry kayo, SM.
1: Ataman, ito-comment siya sa lipanta. Sige, ato ang...
0: Saan na, kantahon niya sa comment?
1: Basta kantahon niya siguro sa comment.
0: Sa comment siya mo.
1: Biato ako nang ikuan biato ang linya bit bagi niyo ato ang 0966306569 para sa gusto diha makig kanta lingaw-lingaw ta maringaw lay bayad niya ato ang lingaw-lingaw diri ha
0: sa mga gusto mo kanta nang itag number or makita nimo na diri sa amo ang ilalom na diri
1: yes. Na adres sa
0: bumper
1: si Lisel Acaso Pueblo gusto sab sa kanta numero daw 0966
0: kita ninyo na ang number nanang number sa ilalom sa na, bumper ni May Erica nana kita na ninyo
1: Operator pusong bato ingon pa
0: si iyang gilisan kaganiya iyang iyan pursing bato
1: nakuansya
0: si operator pursing bato dahil na ganyan bayuta ay buguon kay spilling
1: kanan si kanang bayot
0: kanan si kanan si Richard
1: kanan si Richard
0: mo type na lang, puro sing bato pa.
1: Bayan to, hindi po na si Richard yan.
0: Ay, kupinsa ba ka naman rin? Ay, kupinsa naman rin. Manguot, mga nagkalit, manguot.
1: Bitaw kay... Malipat
0: ka naman rin, tingala ka, nakakuot na di ay. Kanta ko na to ni Dayo.
1: Saan na to ang color? Wala man lagi, mananawag
0: lagi. Saan man ang mga color? Na ang number na, oh. Tanawa naman rin, basta naka-muted.
1: Wala, uy.
0: Wala di ay.
1: Wala man kay Kuan Manisa. Sige, David. Nana. Ken, ito slok niya, Ken.
0: Palihag may kuha, Ken. Okay.
1: Ken, ito slok, Ken.
0: Ito slok. Lingkore, Ken. Kaya dito kakaon, ano, Ken. Hindi na maluto ato ang kuan niya.
1: Ito slok, Ken. Ito slok sa imuha, Ken.
0: Ay, si Kuan, si Paribubog pa na yung chip ko.
1: Si Paribubong.
0: Ihawan na lang siguro ng ato ang chicken niya Paribubong para nang makatilaw tag sabaw.
1: Delikado na kasi bitsinantaan na rin.
0: Ano? Nagunit yung sagbit. Balay sa gatos ng bitsin maring.
1: Laway-laway.
0: Delikado maglaway-laway ani.
1: Okay, doon na. Hello, kisa niya?
0: Palayo kamay sa imo ang kuha. Naana po niya siya bang magduol kayo sa radyo.
1: Kisa niya si?
2: Ay, ikaw po. Radyo, kadali.
0: Palayo sa radyo kamay. Ayok doon sa radyo kay mo feedback. Mo feedbacking.
2: Gani, mo feedback.
0: Oo, palayo kamay sa radyo.
1: Is that you, Ma'am Lisel?
2: Hi.
1: Ma'am Lisel ni?
0: Sige. Si Ma'am Lisel ni?
2: Yes po.
1: Ayan. Ma'am. Okay, mong katahon.
2: Katumpusong na po. Pwede na po.
0: Ayan. Ay, nangilog na po ka ha. Kasapantaan eh.
1: Sige. Okay lang,
0: walang problema kaya ni-adjourn naman po itong nag-request
1: okay,
0: yan
1: okay, so ladies and gentlemen, gikan sa Barangay Pagsabangan, si Ma'am Lisel Acaso Pueblo. Mukanta siya siyang awit ng kanayon, Pusong Bato.
0: Atong sugaton, tapos sa malipa, sa masipang palakpa.
2: Santa sa ikaw, santa sa ginagulatin. Ulahi ang mga siya.

0: Pulangnya hujan pun beli.
1: Sige pa, Ryan.

0: Advan nga may i-advan lang nga may si Advan.
1: Para sa iba.

0: Ulay ako ang kundulin
1: ito. Ganit man. I-advance ka na ini mo kanta. I-advance gamay. Mga 3 seconds ang advance. Ayaw nag-angal. Kantahan na.
0: Hala, oy, unsaw.
1: Sabayin mo, ha?

0: Ayan.
1: May pusong bato.
0: Yes! Grabe, ihawon mo. Sayaw siya, kayo nag-refrain pa ma.
2: Hindi, balak sa balak.
0: Ah, balak na yung balak. Oh, Inday. Ikaw nagpa-uyong.
2: Sa akong gabitay. Nahinong dahil ka nilagong kinakuntapay.
0: Kaya nga kung nakatali, Marina, yung pwede na.

0: tang wala na sa ibang color. Kuwang ang kuwang imong lingi ibig
1: sa lain color.
0: Katulad mo, katulad mo na ba?
1: Apa di ay?
0: Ay, napa di ay? Okay, larga!
2: Dahil sa'yo ako ay di makakay. Di rin makatulog buhat ng iyong buhin.

0: langsung yes. Selamat kayo.
1: Selamat kayo. Selamat.
0: Muna kay Timbaya, Ma'am Lisel. Muna kay Timbaya.
1: Timbaya ay mga silingan din ha.
2: Hello, mga taga-Purok.
1: Ano, wala? Ang galit?
0: Pwes, napalo. Nawa ang signal. Api yung datong Timbaya ni Ma'am Lisel itong wala agalista.
1: Pasailo kami, Ma'am Lisel. Kagi-off ang wifi. Osba.
2: Hello!
1: Yes!
2: San Isidro, Barangay Tabangan, Tabang City. Di ako sa karaoke. Sa ilang maroon ay tinatag sa taas ko, Blending Book.
1: Ay!
2: Blandy,
1: blandy. Ay, nakabalo gini siya nga guwapa.
0: Thank you, Ma'am Lisel.
1: Makahatag mabuta anin kape.
0: Labi gini si Ma'am Lisel, mga maring, eh. Painom mo tayo Santon Gold Coffee Mix. Bali na inoon, maring.
1: Kami, wala na naman tayo Santon Gold, maring. Dapat buwanto ta sila para makainom na po
0: tayo. Ma'am Lisel, mana siguro may niya, oy. Makainom tayo kape.
2: Yun lang,
1: kaya nila kaya
2: mabalik na
1: ko, black hole. Ah, di, ay, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisel, ha?
0: Thank you.
1: Ah, sige. Lahay na ba, Mika? Dili na ba, may magkuhan mo? O sa invite to, may mga ito.
0: Gano'y, ha? Dako ba yung baso ang gusto ni Kuan? Katong Daria.
1: Katong patong butangan ng sabir.
0: Ah, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisel. Thank you sa imo ang panahon.
1: Salamat kayo, Ma'am. Salamat.
2: Ah, sige.
1: Sige, bye-bye.
0: Ang ganapod kin.
1: Grabe. Grabe. Okay, saan pa ito yung gusto mo tawag din na?
0: Ano na yung color? Nasa linya.
1: Ano po ito? Grabe. Saan na nga color na? Color na or color na?
0: Hello, color.
3: May buntag.
0: Is that you, Gingging?
1: Ah, sino ni?
3: Yes po.
0: Aba, tiyog pala ni Gingging.
1: Oh, yeah. Grabe pa, klaro pa sa all right ni.
0: Tiyog pala ni Gingging, mura gabit-bit nag-importin.
1: Wala lang ito kayo, hayag lang kayo to.
0: Masa kanta ko ni Muging.
3: Balik ko na kong kanta tong kung maibabalik ko lang.
1: Ay, yeah. Asya itong nag-request ganyan nga nasuko, kanta ni mo
0: Maring. Ni Maring. Sorry, Ging.
1: Sorry, Ging. Nakarawa lagi.
0: Sorry ka.
1: I-request ba nito nga?
3: Padungga ko sa ano ha, sa kanta kay para di ko ma
0: ulahin. Padunggo na to.
1: Ah, grabe. Grabe nga requested ni kay.
0: Saan ta mapadungog ani dirita?
1: Mag-adjust pa dito siya. Ano ani?
0: Ah, sige, gang. Maminaw lang taging ha.
1: Ah, sige. Dili, ang kanta. Ay, kuhan ka na daw para mo i-guide siya.
0: Mo gani, no.
1: Ah, kay
3: Bisa. Padungga ko sa kanta.
0: Ujo ba? Sa ujo.
1: Ah, sige.
0: Masama na ito ni Pagtirada. Arang makadumaw si Gingging sa audio.
1: Asan ka na?
0: Okay na.
1: Okay na.
0: Ladies and gentlemen, Gingging.
1: Aprang Malay-Balay, Bukidnon.
0: Kinikanta ang hatagin natin sa Santon Vitamin C.
3: Sayang lang, mga sandali, pinag-

0: Laging na nga.
1: Nasa huli hindi ang pagsisimar eh.
2: Nasa iwi.
0: Paminaw.
2: Sorry.
0: Maaring balikan. Nasabot ka.
1: Dahil lagi hindi. Ay, marino.
0: Paminaw. Bakit ako nakaunilang ng parang ay ngayon ng buong malupahan.

0: Sakit pa na yung kantahan, Marie mo.
1: Minaw di ha, uy.
0: Inuklog gani ko, no. Masuka man na yung singer di ay, Marie. Sorry, ging.
1: Babahi kong kanta.
0: Ala, ipanong ang wifi. Hoy! Ayaw, anak Ken. Di na tayo matagaang tubig, ani.

0: Thứ ba. Tao phải nói.
1: Ôi nè, là nàng lô ôi xìa. Đấy, nàng kì kì. Kung may ibabalik ko lang.
2: Ikaw lang baka...
1: sakit mo kayo ng mensahe, Mari.
2: Gin ko ng... Lain siya kayo mong kanta, gin ko
1: na. Nadulot na kayo. Nadulot hantun sa kong kidney.
2: Imo dyan may kipahinuklob diri agi.
1: Lain kayo
0: si... Ibalo, dahil mong sa'y pwede ibalik lang.
2: Ako na ibaloan ka ng panit, ragit gin.
1: Ayo, ayo, to kay mo atras sa banti naman to. Lain na gigam ma rin, ay. Ayaw, gas.
0: Kung balik lang ako ang ato ang kwarta ng gasto ba sa swildo na wa naman ay
1: maroon. Ay, ni Agi rin. Ikaw naman ko na mo Agi.
2: Ako, anhing na.
1: Kaya nagulat naman ko si Judith.
2: Si Judith og si?
1: Si Judith og si Bill.
2: Si Bill. Oh. Kini si Judith og si Bill. Mo gani no so ani na lang siguro ay mas at pasalamat lang tanga kanang kuan
1: kanang at least na
0: mo na gikanta na ko mo na gikanta na ko kay may babalik ko lang kay Bisete naman taron, niya, tayo man nagsildo.
1: Yeah, hurat naman. Sama ano man nga, wala namang ginabili.
2: Wala na gibilin.
0: Pwede pa ka mabalik ba?
1: Ah, sa 30 na lang itong pabuto na ni.
2: So, pwede pa, lahi na po nga bayro nun. Lain na pun nga bayro nun ang ato.
1: Ay, natin, daghanan na ito, ganang bayro nun ani, no?
2: No, uy, kinigin akong gisuot ka ron, no? Gitakes na ko sa tag-iya. Kaya ko pala na mabayari.
1: Okay, pag yun niya, for gibs, grabe po ka, uy.
2: Gani, no?
1: Ay, ipaulit-ulit, goto ba yan, Mina?
2: Uy, nangaon na, Daisy.
1: Ay, salamat kayo, Kang Gingging.
2: Salamat kayo, Ging.
1: Ging, gikan pa na sa bukid nun, layo-layo.
0: Dili bukid man, uy.
1: Saan ko yung ipitan eh?
2: Malungon.
0: Sa wata.
1: Ay, sa wata.
2: Ay, bukid sa wata ba?
1: Lapas pa nga pa ng bukid dun.
0: Bukid
1: ka sa wata. Bukid ka sa wata din si Gingging.
0: Lanog-lanog ang inyong hang si Bianan dari sa bukid sa wata. Itinay-inday na ako si... Tinayan ako si Dave sa sawata. Si Dave alias Boy Bihon.
1: Si Boy Bihon. Bantong rin nagkakaon mo itong Bihon si Dave?
2: Si Dave.
1: Ay, bo. Amin ako, Bihon o Bami?
0: Bihon.
1: Bihon lang. Sige.
2: Isa pa, kisa pa.
0: Itinbayasan na ako si... alias Jonah.
2: Alias Abbas si Jonah.
1: Alias Jonah.
0: Nahilig po dong. Hilig po dong leksyon.
2: Ato na po
1: para dada. Ayaw pag-anak. Ayaw pag-anak kay... Dili baya po mahilig anak.
0: Si alias Jonathan nga. Hilig og leksyon. Maghilak ang adlaw. Walay kanon nga leksyon.
1: Nag-video si Jonathan. Nag-video maring. Gigunitan ang isa ka crispy pata.
2: Uy, ka,
1: ako lang ina. Ako ganyan gibisin. Sige, isunod na lang diretsyong bulsa.
2: Oh, yun rin siya matukin.
1: Gani. Lain na gusto sila, pahambog sila.
2: Sige lang, kayo. Karo ba yung magpata
0: punta? Nagkuyog daw to karun si, nagkuyog daw karun si Jonathan o si Dave alias Bihon. Mga pinapunto ron, kinaghatod man to o kanahinabang.
1: Oy! Aba. Ala, nanay, nasuko. Palihog sa akong request sa mga maringa. Salamat. Dagko naman kayo yung litra, maring.
2: Kisa niya siya?
1: Si Libakira himan tayo.
2: Uy, masi malibak to anak niya.
1: Kantahan na, maring. Bahala ka niya, maring.
2: Sige, uy. Wala, migi.
1: Dagkakay, salamat, Ma'am Gingging. From Sawata.
2: Salamat, once makaw sa baka, Ma'am Gingging. Sige, silain nga. Ay... kada inyong request mga maring ato nang kantahon sa pamambagbalik tungod kay kanto ang oras mga higala alas 10
1: medyo ipit na
2: alas 10:54 na mga maring imong hawa diha kay mabalik mi human lang sa pipila ka mga pahinumdom diri sa tuang panaguban ay tiya dariya unsa man ni uy di lagi aghang lagi ni ako ay
1: basta nag nagihan na po
2: wa man to ni mabutang ng silip pero na haman oy
1: ay
2: bueno.
1: Boy na tamin?
2: Dili.
1: Sa awan, sabi na.
2: XFM!
1: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting!
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: magpakilo ko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Salamat sa kanta ni Paddy Michael Morphy. Ay nako, kanino sa kanta niya? Maybe this time, maybe tomorrow, maybe now, maybe later. But anyway, itong oras mga maring alas 11:03 naman sa buntag. Balik ta karon diri sa tuang panag-uban kung ako ikaw live gikapon diri sa studio. Hello ka na busog mangod ko. Live ikan diri sa studio mga maring, ako ni si Maring Inday Erica, kauban ako si Maring Daria nga murag gasima-sima pa. Hadlok pa ganang kuan diri sa studio mga maring, ako ni si Maring Inday Erica.
1: Ni sulay ko di akin. Gikas
0: ulo sa dukhan sa buka. Og ini mga oras sa mga maring, atud di kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay nako, doki ang patong-patong ang mga balatian sa basa high blood, diabetes, mga arthritis, mga bukol-bukol, mga bugon sa suso, ovarian cyst, tumor sa matris. Inumi ka na mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunay sangkap nga mangustin, malunggay, garlic og spirulina. Daghan kaayo nga mga kombinasyon sa prutas o herbal nga gisagol aron nga moalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Ang ato ang katropa, okay? Kinaokihan gyapon mga maring. Ato ang hotline na gyapon diya sa kuan, ato ang gi-flash. Sa ato ang yung mga nagkadaiya nga mga TV screen. Ang 09663069569 alang sa gastudiha nga manawag o makigduet sa mga singer. Singer as in singer. Kanina ato nadungog ang mga suki na to nga tipamati nga nakigakanta diri as ato ang panag-uban giganda sa sawata doon na po sa pagsabangan. Ato pang hagito ning uban nga gusto pa niya mo kanta kaya taas naman niya itong oras mga higala. Apat atangi unya tao-tao doon na tayo live drama pag li-li sa usa ka kasinatian sa gugma o kinabuhi mga maring. Ayaw mo kalimot karong Hulyo 26 mga tagal mawab ha, magkita-kita takaroon din na sa may covered court sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimoon diyan nga karaban. Doon na mga produkto nga gikan sa Yes to Health. Doon na tayo libre nga check-up. Doon na tayo mga health consultation. Doon na tayo mga pasalida. Mapasalida dito mga maring si Master Inday Tanini. Tia Daria og ako. Aba, marimahagit kita ni, marimapugustahan ni mga maring. Busa nga ato mo dito ha, alauna sa hapon sa Barangay Nueva Iloco, covered court sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so ato sa ning Ken, ipaungot siguro sa charger ni Diakit, nga nalubat ato ang hotline Ken. Kane, nalubat ato ang hotline. Basi di manawag Kane, di sila makatawag Kane. Kaya naimting ato ang hotline Kane. Napo kayo mga diya? Yung kaya ato ang numero gi-flash sa ato ang mga TV screen. Kaya naman, nalubat man siya ang ako. So, sa mga gusto manawag, basi nakabaw mo at ato ang line na ito ang mga hotline. Sama sa 0997-615-6267 o di baka 0969 Sana to. Ang isa pa na to ka hotline mga maring 0997-615-6267 o dili ka ha 0969-201-1309 kay nalubat ang atong usa ka linya mga maring. Oy naa na sa to ang TV screen. Ya Daria.
2: Makita na sa ilalom ha.
0: Dato ko yung team balikan to ang mga request natin.
2: Kay bro naglagot na sila.
0: Kantahon nato ni kay basi maingon sila.
2: Kanin kang libakira kantahan na maring.
0: Unsa na iya ha?
2: Kaning dagko lagi si Tinay panasuko naman si Guru.
0: Basi naka caps lock siguro na
2: yan. Caps lock kani. Intense kayo iyang pag-type.
0: Unsa igiingon sa iyang type?
2: Ang ingon niya, unsa to yung request? Asa naman to palihog kog sa kog kanta ni mga maring kanang libakira.
0: Sige.
2: Yoyoy Max.
0: Na. Sige, napakay dos diha.
2: Libakira.
0: Nahutan ko di dos ba?
2: adi ay.
0: Napihing man ni akong isa ka piso
2: din mo. Dinukdukan ra pa ni Maring.
0: Okay ra siguro na oy.
2: Okay na. Nalumpin ka mo.
0: Ipaslak lag maayo sa bangag ni Kinit. Ay,
2: bangag sa musuksok ka na.
0: Ambot lang pud oy kay ko ano wang wang na biya kinaya ba.
2: Nya dah ha. Ah, para kang ko ni Ali Bakira. Siaro ka di Ali Bakira. Kang Libakira himantayon.
0: Ah, nya na. Ang kantahan ni aton ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulami ang imong kinabuhi mag Santon Plus Coffee Mix.
2: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix pampakusog sa ang cognitive function aron nga maka hinumdum ta sa tuang mga utang o tuang mga kato mga yes. Ex na to nga pwede pang husband.
2: Kamalo ka Maring ka ng Santon Plus Coffee Mix. Lami kayo ba imong bawas, anak Maring?
0: Oo ba?
2: Every morning, bawas yun. Gan ka ayo.
0: Laon.
2: Tanaw kayo sa kuwa, namayat naman siguro.
0: Hindi gamay na bito ng imuha Maring.
2: Ay, hindi ang kuwa Maring. Ayun ang kuwa Maring.
0: Ang imong kuwan ba, lawas?
2: Ang lawas. Ang
0: imong kuwa. Basta na imong gamay, napuray imong gamay.
2: Ah, hindi na tinood Maring.
0: Hindi na tinood?
2: Okay, ang tinood na Maring, wala na dyan kayo makita.
0: Mau ba?
2: Oh, ni kuko
0: na kita patarang pangihig na yung mga...
2: Ni kuko na yung Maring.
0: Di kita patarang pangihig na yung CCTV. Gani.
2: Kita naman kayo sa CCTV.
0: So, ano nang kanta, Libakira?
2: Ana pa si Irlen, di ganyan. Pa-request man yung tubod sa naughang sapa. Uy!
0: Tubod?
2: Bro, kaya kayo ni SM siguro ni?
0: Si SM na yung motirada, ana.
2: Turn between two lovers. O, kaya nga si Pina pa rin.

0: Naku kang sitya diri sa kuang kanta. So next.
1: Diretso na basang-basang sa ulan.
0: Ah, basang-basang. Kasi mo kanta, ikaw kanta ana.
1: Ikaw lang. Tabangan nato na siya.
0: Tabangan nato?
1: Okay, basa para mabasa.
0: Lalo ka kung kanta kay kanang patabangan ni mo pura kanang kuan di mo patabangan.
1: Ana ka man amare. Ato na si Sahon Marie kay nakasuko na sila Marie.
0: Gani na basig putlan ta
1: ba?

0: Kaya naman eh, kaya wala na John El Marino, nimbali na sila.
1: Pasaylo amin, nahurot na gawang mga tao, Maring.
0: Istorya sa di Maring, Bik, kaya napakuigigwan din Maring.
1: Kasi may istorya ako ko, Maring, si Jampon. Request kong upabe, samot kasinaw, uy!
0: Aba, wala mang gudari ng upaw. Wala dari ang upaw. Lakot,
1: birahe na! Birahe na si upaw!
0: Oo, nyo na kayo sa ito. Ay, nako! Alas 11:15 naman lang itong oras, mga higala. Ano sa itong kakaraan
1: niya? Ano si Maring Erica ba? Pangako, hindi kita iiwan. Operator, pangako lagi. Si Maring Erica daw.
0: Kisa man siya ka-request.
1: Birahan na ito. Birahan siya na ito ng upaw.
0: Ato sa ating birahan, Bi? Kanang upaw.
1: Yeah, turn between two lovers. Mga suko naman ni Maring. Turn between two lovers. Dahong laya. Pakantahan natin si Siman. Siya, dahong laya.
0: Dahong laya.
1: Kapano kasi anak eh. Burag, burag blossom ang ito iyahang gusto.
0: Katong cherry blossom?
1: Cherry blossom.
0: Sige daw.

0: next.
1: Gamay panahon, mga maring.
0: So, pangako, hindi kita daw.
1: Pangako.
0: Pangako.
1: Iiwan.
0: Para nila sila maglain ilahang ginawaan na itong kantahon.
1: Sige, suriyan sa diya, maring. Kaya ako sa puning kung ano nari, abi.
0: Ikaw maguni, maring. Request ko, ipakanta kang Erika. Pangako, hindi kita iiwan.
1: Manyara, ha?
0: Pangako ba?
2: Ladies and gentlemen, para sa table 2.

0: Nausap lang mo tayo kung maring. At na nang countdown ang last man rin kanyang turn between two lovers ni Jose Pina kay Pasig Maluod na po ni.
1: Gano'y no, taga-bukin.
0: Siya rabay, siya rabay ang first premierong, siya ang first ng premiero.
1: No ba?
0: Oo, naisulod sa ganghaan.
1: I-slip na, B, kay malain po na si Jose Pina.
0: Lain na bayadaan.
1: Lain galing na, oh. Sige, B, eh, kung ano na, B.
0: Ano pa si Wilma Wakil, igo kay si Master sa Opaw. Ay, lain po kayong maigo si... Si Kuan,
2: batang
0: si
2: may laban, si may laban Minyo. Para
1: mo gani gi-request ron kay di makabaus kay wa man siya karon maring.
0: Ah, this lang go no, lipay na kato, magaganda na si Moang Maring. Nga tagala Concepcion.
1: Ay si ka inspirasyon ito.
0: Ano hata pare do ya pa ta maring.
1: Ay si Makring.
0: Para kay Josepina.

0: Thank you. Ah, nag-swipe pa ka, Maring. Swipe
1: na tayo yung oras, Maring. Ay, bye-bye na lang tayo.
0: Pati yung katawa ni An-An. Oh,
1: no ba?
0: Katawa
1: si Maring An-An. Gagatawa si Maring An-An.
0: Ako ang kwarta minang. Gawin mo ka maruling kuwan. Gawin mo ka maruling minang.
1: Hoy, ako ninang sa Japan, third floor.
0: Shout out na kay Regalo.
1: Wayo ko sa imas. Wayo ko sa imas, ninang An-An. Sumabali sa may Japan, third floor.
0: Lain nagigisa kinatawa na. Ay, murag, gisi kayo ang bakba niya.
1: Murag kang mam-an-an siguro sa nina, Maring.
0: Ay, nakit an, Maring. Ala ka, Maring.
1: Ito pangutan na daw, yaban eh. Mo ba niya?
0: Ito pangutan na, may... Asa to pa nakabayad na kaanak. Imurang inutang magkaana.
1: Mo gani.
0: Ala ni Tits man siya, o. Para na-impas, ano siya?
1: Sorry, an.
0: Mas-impas po siguro.
2: Ayaw naman.
1: Wala. Ako lang siguro yung uli ni Maring.
0: So, ko na siguro tama.
1: Ay, nako. At ang oras, mga higala, alas 11:23 na sa buntag, ingon ni Rianga. Dear mga bayot.

Paring Erika, tiya dari ya og master inday tanini. Una ko sugdan sa pagyagyag ni nga ako ang kaagi sa kahanginan. Tuguti una sa ko sa papangayo katahuran. So maayong good morning. Good morning! Sa gatusan ka mga tigsubaybay sa inyo ang programa, kung ako ikaw. Itago lang ko sa pangalan nga Rudel. Ulitaw. Og kasantangang gapuyo diri a sa pulumulok Cotabato. Kaya ko suwat kaagi, may tungod ni sa ako ang pagduha-duha ba? Daw sa kabalakan ako ni ako ang sitwasyon tungod kay doon ako yung naibgang babae. Og aron yung sabtan ang tinuod ng istorya sa akong kaagi, so doon ko sa akong kinabuhi.

0: Aku
1: mau lagi pre.
2: Mau apa pre?
1: Nak buang demi sekum. Iya benar kok siang kau, sayang kau muang tulu ke si mana?
2: Rabi, bukanya anak pre.
1: Tulu ke si mana?
2: Sayang kau pre, kita asma kena panahuna.
1: Saya kena ke anak sih kau, wala aku mak. Bulak kum sigur seminggu mas aku pakai teluk kasimaro ramai ya buat saya mau relasion.
2: Minta pre ke berang layu layu ke dapdan. Ni apa pergi saya teluk kasimana? Mau kapin guna doa.
1: Mau gani no uban gini buat perempuan.
2: Oh no, mana mana pre? Sampai sabtu mau kagak pamarok. Dah kok kagak abs ni mau pare.
1: Kering ku siang.
2: Gak workout ku kepada kita antai kasih gym.
1: Naglagot ku kena ngihi mungkin atau bangan CCTV.
2: Oh,
1: yang mana atau
2: yang sama pre?
1: Lain mana yang dendam sekuah?
2: Basig nakita ka sa kuan pare.
1: Mo gani basig
2: gisum. Basig siang, basig oh gisum pare.
1: Gisum siguro niya ba.
2: Wala ka nawa na pare.
1: Or
2: sa tulo. Wala pa siyang saba.
1: Tulo ka simana na mga
2: basig gisindan ka kliyente pare.
1: Tulo ka simana na mga relasyon kini kung uyab na ko. Mo mong gud mi mag wala pa mo gud mi magan ana pre. Wala pa.
2: Kay pwede din na pre.
1: Gipaabot man ginako nga maabot mi sa kabuan ba ako sing lusak-lusakon.
2: Dapat ato pre mo tong gilagaan to hanto maabot sa kalbo. Wala ni no ka patong inon.
1: Nalibog ko pre. Oy kay unsa kay inungdan nga gibuwagan man ko niya?
2: Ano? Unsa pa isala ni mo pre? Basi pag wa pag napakita pag nga naapo kay gibit-bit lain.
1: Mangutan na ko siya pre. Pre, kanang mangutan ako makakita mo ba? Makita mo mangutan ako siya sa inungdan nga nagbuwag may pre.
2: Oh, so ako yun nga, sa may inong dan nga nung...
1: Ngayon ka nang utahan na si Rodel, nalibog ko.
2: Oh.
1: Nalibog ko, bakit mo kayo mukoy?
2: Sige, pre, kay...
1: Buhat ka na utahan.
2: Kagani ang munta ganina, sukatan ako to. Burang nakapostura, pre, burang na i-birthday.
1: Sukatan niyo mo si Mayla?
2: Oh, warang na i-birthday party at tuwa na to, pre.
1: Sige, pre, kaliyo ko, pre, ha? Nya balita ayo, pre, balita ayo.
2: So, di na ka mabisita sila dahi?
1: Maulo ko,
2: imo ka din.
1: Ibuwagan mo ko niya.
2: Imo ka na, imo ang klarohon, kaya para kung sa may...
1: Ako na siguro imo adto, pre, no?
2: Kaya kung ako yung pantoon, pre, pwede po, wala may problema, pre.
1: Ah, ikaw lang. Ikaw lang ato.
2: So, it takes tika.
1: It takes ko, ha? Sige, okay, balitaan ko, pre, ha?
2: Okay, pre. Okay, pre.

0: Nah lagi katon.
1: Lagu lag lang gugo. May ana ra manang live laag suroy laag nya. Na putang lang pud sa kuno na nga.
0: Eh, sa manin dala nimo.
1: Kani? Oo, siyempre. Santo na gold coffee mix ni para musamot ka gagwapa.
0: Hala, uy, dugay na bi ako katilaon sa
1: kabulo ka, kapit. Kabulo ka, May, na naanay siya ay collagen.
0: Hala, mugasamot ka kagwapa anito.
1: Siyempre, musamot pa dyan ka kagwapa nga no, sina ah?
0: Mm.
1: Na ay gluta tayo.
0: Hala, grabe naman natin, uy.
1: Siyempre, kani nga Santon plus gold coffee mix.
0: Asa ni siya mapaliton?
1: Sa butika. Sa Yes to Health, kabutika niya, sa Yes to Health Clinic.
0: Naba na diri sa Pulamulok?
1: Naana sa Davao. Pero ugdia ka, namin dagan kayo.
0: Sa Jinsan, nasa Jinsan.
1: Sa Jinsan, marag wala pa siguro. Okay. Ang ako nadungog po sa Davao, Tagum, or Mati. Naa sila. Pero mapalit man sa Tanang Butika.
0: Masuri ko sa mga...
1: Mapalit ang sa butika. Ayaw lang sa layo.
0: Sentro sa Pulamulok.
1: Yes. Ayaw lang po palayo kayo kay mapakan kagiro.
0: Uy, usap yung mga banakon.
1: Oh, ay, banakon dahil.
0: Sa Jinsan eh, napakag banakon ng babae sa Sarangani ba to?
1: Oo, oh, loy kayo.
0: Hadlok siya ko ang mga... So, may natatong banakon nga.
1: Ayaw. Ayaw kay papa kay sayang kay imong legs oh.
0: Mm-hmm.
1: Unsan sinaw lagi kayo nang kaugat-ugat pa man green-green pa man.
0: Na clear skin man gud ako ang sabon.
1: Ah, mo day clear skin soap.
0: Ikaw lang ina kag dagway ton, clear skin aron ma clear po ning naong.
1: Maninood lagi ka lain ni mamay lain, lain kay ka oi.
0: Balik atong
1: ni bisita bi ako diri kay nako ituyo nimo ba.
0: Balik atong banakon, hadlok jud ko nang banakon.
1: Ayaw lang banakon kay tagsara nang banakon sagara na magpuyo kabalo ka asa. Naras kwarto.
0: Isa ka dangaw raman tong ang mga banakon na sa
1: ay, kag meron dito?
0: No, ito kong ipangita.
1: Uy, sa mga nila eh. Pero may kablo ka may
0: nakay tuyo, no?
1: Oo, kay namagawin na sagap ng mga impormasyon ba? Dili ni reformasyon na impormasyon eh.
0: Sure ba?
1: Ako na iba ang mga gawin nga. Single naman daw kakaran.
0: Asa ka kabaw, be?
1: ako pa? Basig asa na maabot.
0: Smusun magay kakatun ay.
1: Hindi, karon lang ni May.
0: Asa makakabaw ko na bingan nung abaw makakasinggil
1: ko. Nalang ko na dungog lang, na dungog.
0: Ako may ikaw na kong bukbi. Da.
1: Uy, humuta. Ang si shampoo ni mo.
0: Kuan ka ng shampoo na ko.
1: Humot kayo lagi.
0: Lunok ra, uy.
1: Ay, lunok. Yun naman yung humot sa lunok.
0: Oh, kanang sapo ni mo dyan, may buga ni mas oo.
1: Oh, dey. Sayang tong sapal. Ah, mapadulong ang sapal.
0: Ikaw basig na gana ka na pa sa apas sa ko no.
1: Pero nung putos ato may dalahon ako tumay. Pero akong tuyo gud. Ito. Single na ka sa ako ang nahibalan.
0: Ang single oy.
1: Kay makita mo guna ko karon si mong itsura nga bro, blooming kay ka.
0: Uy. Oh, kalain ba nimo?
1: Imong aping nga walay make up.
0: Ani kag mas nulti anton.
1: Imong aping nga walay make up. Pula-pula kaayo. Pink man.
0: Ipikto man sa clear skin.
1: Grabe gina ng kasabunan, no?
0: Uy, ayos si jamin-jamin sa kuwa. Wala, uy. Di pa bimito tali nga ka ng kuwa.
1: Pero, kumusta? Pero, kumusta mo naman mo ni kuwan?
0: Rodel?
1: Rodel.
0: Buwag mi, uy.
1: Unsa? Si Pixure, uy? Pixure ba?
0: Buwagan ako siya kay...
1: Ano naman? Basi, nasa ilain?
0: Dili. Nay,
1: nay unsa? Unsa may something? Parang may something imo gusto ipasabot.
0: Kuan, uy, kanang
1: ano man na?
0: Maulaw ko, uy, kung isulti na ko sa imuha, tun.
1: Ayaw nagkaulaw. Una na, kitarang duha diri, oh.
0: Ani, mang good.
1: Unsa may gine? Unsa may naakang
0: masige, panabi mo sa lain. Nga.
1: Ay, ayaw, ako, maistoryahan dyan ko ni mag mga sekreto. Dili ko ingon nga Martis pareho ni Kenneth.
0: Kaya si Kenneth, hindi si kakapinsaan ko
1: ba? Bawa pala pa istorya ni mo, istorya ng lain, dali na kinabot. Nagmahay gani ko nga na istorya ko, kay niabot man sa lain.
0: Ani ba? Kasi masulti kagla. Ayaw, hindi lang kuwi da.
1: Bitaw, may lain. Ay, istorya lang. Maminaw ko. Ayaw kagool. Sa tuwaran ng duwa.
0: Ingani na hitabu.
1: Oo, ang sama na. Tinawag ka na? Makuratan, maputaan na, uy.
0: Mo lagi.
1: Ingon na ni Carodel?
0: Correct.
1: Mayla. Mao din na yung... Na-discourage ka. Tungo na na.
0: Nagtaka na mo si Panginoon sa Luis sa bahay ba?
1: Ano? Atubang taka si Rodel makatawa mo kung ni Rodel.
0: Atubang sa CCTV niya.
1: Ang bugiro kay sa ingon sa kuha na siya nga, di ginong kumahay si Mylan sa kung ano.
0: Ako ang gizom, lain na. Ano? Maramag iya sa kinder.
1: So, imong pananaw, bura. Ay, burag kalunggo.
0: Murag ana, gyud. Dai, mas kut ana oi, kay maulaw ko oi. Ito ba? Yeah. Ito ba, napaisto ko, kwanjo ko diba? Lagi ko kay Katun ay.
1: Dai, dai mga hiyong-hiyong manggod. Mm. Nga, kung nadungog, nga, nakikbulag na ka. Basi, kanyang ako, nga,
0: gahit
1: pa na sa protestan.
0: Mm, sure ba?
1: Oo. Oh, oh.
0: Pamatod idaw.
1: Lain imo kong gihagit, Mayla.
2: Ayaw, diba?
0: Joke lang, Dani. Joke lang.
1: Isa, Mayla.
0: Ayaw ba?
1: Magawas ako sa likod.
0: Mungihi ka sa CCTV?
1: Mangihi pa ko, mangihi ko.
0: Bangas.

0: Oh niat pre, macam main lah pre.
1: Hai, grabe pre.
0: Ketawa lagi ke pre?
1: Ketawa lah kau pre. Ketawa kau pre kei. Bot perang yang ingin saya kau pre. Di negeri dosa ni mau pre? Ayah saya aw, anak saya enggak. Di negeri juga.
0: Di negeri sana aku.
1: Oh, pas kipak balik-balikon pre. Di negeri sana mau.
0: Pak Itap budak ni.
1: Sus pre.
0: Nangan duit penaman ku enggak. Saya mamahimong inahan saya ku mga anak semua abot.
1: So, dako kay ka plano dai pre.
0: Si dako kurik.
1: Ane magud pre anas ya, kung gisdoran nga unsa man dai difference ni.
0: Sure, kapag basig imo kung gidaotan dito pre. Abi.
1: Dili. Amigo ta nya mandaot ko.
0: Yung sa maingon.
1: Ikaw in the first place, ikaw na ingon sa ko nga mo bisita dito.
0: English lagi ka pre.
1: Yes. Absolutely. Niingon ka nga kung aton pre. Ako yan to.
0: Bitaw pre.
1: Nangutan ra ko pre, simple ra akong pangutan na pre.
0: Mapakawag paglaom pre.
1: Bro, ako na
0: nga balikan ko maila.
1: Eh pre, ane pre. Ang babae na giniingon pre nga dili na siya. Ayun na kayo. Ayun na jug.
0: Adili balikan ako eh.
1: Oh, pre, ayun lagi pre. Ang ingon lagi niya, di na dili siya. Ayun na pugsay mo sarili siya ha. Di mo ba? Dili na ka enough para siya. Unsa pa man imo ang magsakit-sakit ra imo sigasin na pre.
0: Sige lang.
1: Pero pre, loy kay ko nimo ba? Siganahan ka mag-syata.
0: Maglibre ka?
1: Lain po rin. Kwanta?
0: Ako may nasakitan eh. Ako ay mong libre yun.
1: Minom ka niya. Minom po ko. Di, chip in ta. Minom ang. Ako ay mabayad niya. Minom ka.
0: Ito, kailangan lang mag-chip in, Brick.
1: Nga naman?
0: Kailangan ka andam. Minom niya.
1: Ah, kasa.
0: Shot ka lang ta.
1: Oh, dali, arane. Usam na yun naman eh. Usam na
0: yun. Gusto siya ko makabaw, Brick.
1: Ana, siya, pre.
0: Gusto ko makabaw. Sige, inong
1: lang. Ana, lagi siya, pre. Ako siya, kailangan. Usam may sala niya, nasa nabot, wala siya nabot, basta ako, di na ko. Morgan siya, anas ang basig balibalihon. Dili na ko ni Rodel. Kay kabalo na ko, sa tanan. Ano siya, pre? So, unsa man ni imong gi, kuhan dito? Anong, unsa yun, balaan niya, pre?
0: Okay, idea, pre. Nga ko lang nga, nanghi ko liyo silang bahay niya. Pagbalik, ulain naman kayo siya, ginanawan ako.
1: Kinausap?
0: Kuhan man ko niya.
1: Katawa ko
0: sige lang, paritonton. Mag-imbisiga pa ko kung sige mga kuhan. Kung sige mga hinungdan, ganun ibiyaan ko ni My Lang and My Loves.
1: Kuyaw din ang... Unsa ka ng CCTV nila, pre? Basi nakita ang kanayin kuyog dito, pre. Sila, nakikita
0: lang sa... Wala man ganun ko ni mo daot nito, pre.
1: Wala, pre. Ningon ako, pre, nga unsa imuhang kuhan nito, pre. Pero ayun ang balik, pre. Dili sa angay, pre, mo, pre. Dili po sa bagay para niyo. Gwapo na po kayo ka para niya.
0: Salamat kay pre.
1: O pre, pero ako lagi ayaw na nagbalik kay pre. Ihat.
2: Human ato maring Erika, tiya dari ang master in the nini. Sige pa, ato na ko sa kong amigo nga si Tuntun ba? Ang buto, sa pagpanulti ni Tuntun dito ah. Sa pagiingon nga, di na ginaw si Myla sa ako ah. Nalibog ko eh. Na-discourage siguro ni si Myla nga taka ko pangis liyo silang bay. Muto nga, wadyo ko makuha, wadyo ko ming makontento sa tubag. Nito ko ilah ni Myla, huwag mo kini mga panghitabo.
0: Ayo. Ah, tay. May buntag, tay.
3: Ay, ito mo na yun ni Del. Ay, binakog si Kwan eh. Binakog itong Selrin digin yun. Ningon pa ito Selrin nga. Yako na kong tagag, manok dumagahay daw.
0: May, naan ba si Myla diha?
3: Oo, oh, naman din si Myla. Ah, yara kay tawag ko siya na ko. Siran siya na ko ni portahan kay... Tug na mga hangin do. Myla. Myla. Tawas dire kay na yung bisita si Rodel.
4: Naligi ka?
0: Myla. Kanang...
4: Ang say tuyo ni mo.
0: Myla, doon na lang ko yung gustong karuhon ba? Ganong... Ngano ni kahit magkakausab? O mo ko gibuhat ng tangda utan si mo sa itong relasyon sa itong kasimana? Gipangga ba yata ka day?
4: Ba't ni Marudil, uy? Ay nga na, mag-inamong uyab-uyab na mong gipanahon nga magbuwag yun. Pero, usap ay hinungdan, nagbuwagan mo ko ni mo. Da, ay napakuntahan na basi di ka makatuo.
0: Mayla.
4: So, tingod ko kung sa hinungdan ko. But, tama na, Rodil, tama na. Ayaw na, sige ko, Anbi. Buwag naman tao eh. Isa pa doon na nailaing, laing laki nga nag-ibid-ibid sa ko ah. Apagkid sa mana? Basta.
0: Mayla, wala na gano'y second chance nga. Magbalik ta day.
4: Rodel, kahiya pa ni mag-uoy. Sige na, ayan na, hawa na riba. Ayan na, di na ako gusto ni mo. Gawas ito, di na ako gusto.
0: Mayla!

0: lagi pang istorya ha, pre.
1: Ayaw, gay. Kapila na kagainan lagi, pre. Nga, dili lagi na si Moa siya. Ana gusto sa ko nga wala na rason para mubalik kasi ha. Ana siya, pre. Kay nahibawaan gini ang tanan. Moro na yan, sige yun. Kasi wala ko kung sa'yo nahibawaan, pre. Unsa man day, unsa mong gikuan day, pre. Kasi na kayo mga sekreto, pre.
2: Gusto mo ko mong utana, pre. Unsa yung hinungdan. Unsa yung hinungdan nga. Gibuagan ko niya kay... Malibog mong gugibugan ko niya.
1: Mawag na ako. Mawag na akong giyon ako na, pre.
2: Maayo pa ko ito na mong
1: pangod. Mawag na akong giyon ako na. Kaya niningon mo ko siya nga... Naibawaan ako ang tanan niya. Kaya nakita na ako.
0: Akong ikalibgan, pre. Kaya ingon pa ni Mayla. Naanap ko niya o siya lalaki nga... Nga ibit-ibit siya.
2: Uy! Ako pungutan ako kinsa kini.
1: Masin na eh.
2: Kinsa kining lalaki. Hari, makitaan na ginagawa na, pre.
1: Kanang...
2: Makatiglaw ko niya sa kong... Junior Karate!
1: Ay, mga kakahiring ng Junior Tuwan eh. Oh, pre!
2: Murag na ako kay Gisulti, pre.
1: Wala, pre. Tuka.
2: Na kay Gisulti ba?
1: Lagi kayo, murag na tuka akong tila ako, pre. Ano nung ko, pre? Ano siya, pre, nga... Di na nagkisali mo, ha? Pero ako na po, pre. Ayun na, pasag din na, pre. Panghitag lain, pre. Naman si Josepina niya, or si Luta.
0: Hindi ko na Josepina, kay Layo.
1: Si... Kuan, kasi man dahil yung gusto, si Alvin?
0: Ah, di po ko na. Yuta naman na.
1: Yuta rin na, grabe. Pero ako na mo, pre, pangitag lain, pre. Naman si Kwandia. Si... si Estrelita.
0: Hindi mo kong hiyata ka ng upan, pre. Si Maylar mo na kung gusto, pre. Hindi man ko anang upan. Imo na mo kong pasa.
1: Hindi, pre. Kung tanaw na, katawa ka, pre. Ingan na ako makita sa mo. Ayaw, kagulguli ba?
2: O sige, di, mag-uula nang gibiyaan ka si
1: Maylar. Ihatag na lang sa upan, pre. Kaya si Maylar, pre, dili ko na para sa mo, ha?
2: Ihatag sa uban?
1: Okay, usama man na. Di man kasi may nasi mo, ha?
2: Asama na ako ihatag sa imo, ha?
1: Oo, oh, imo ang ihatag, pre.
0: Ayaw kayo pag-ana, pre, ha?
1: Ah, alay, joke, pre. Ayaw kayo
0: pag-ana ng ilog, pre. Mo ako ang mahila na ako. Kaya kung ma-ana kayo, pre.
1: Joke, pre.
0: Dila raway labod di mo.
1: Ay, turn! Grabe po.
2: Kailabi kasi ko.
1: Gani, pre.
2: Sukma ginago tong kwan. Sukma ginago to si... Sino? Tio Sidoy?
1: Pao na yung wala kabalik? Ba't ito na kabalik si Tio Sidoy? Pre, binuara, pre. Wala bito, pre.
0: Basta, pre.
1: Pre, amigo kita, pre, di...
2: Okay, rasa ko agilogan kong laing laki, pre. Basta laing
1: pre, tao. Pre, dili tatalo, pre.
2: Kanyang di na ko kaila, pero kung ikaw gani, pre.
1: Ha? Dili tatalo, pre. Siman eh, pre. Way aso, nga makumkum.
0: Basta, pre, ha? Basta, pre.
1: Pre, tinoy, pre. Ayaw kabila ka, pre. Ako na lang ihatag sa uban.
0: Mura naman kagi si Stanley Duñas, pre.
1: Kisama na, pre.
0: Itong pinakasikat nga reporter sa XFM Pagadian, pre.
1: Mau ba, pre?
0: Basta, pre. Mula ka ako.
1: Pre, pangita na ang lain, pre. Ayaw na pagdawan, pre. Magsakit na yung mundugan.
0: Pangita na akong lain, pre.
1: Magsakit na kayo mundugan. Pangita
0: ang
1: lain, pre.
0: Di na lang. Kalimutan na ako na si Mayla. Kalimutan na ako na. Di na ako niya.
1: Dapat. Ingon na
0: nagi, pre. Kaya ano ko niyang way rason?
1: Gane, pre.
0: Di na ako ni Mayla. Bahala ka. Manggahi ka niya.
1: Timan eh, pre. Dagan pang babae, pre.
0: Balag tugkan og sisi ng imuha niya.
1: Grabe pa na sisi.
0: Di na ako ni
1: Mayla. Gana, pre. Sige, pre.
0: Masasayo, pre. Nga dili ikaw, pre.
1: Dili lagi, pre.
0: Ato na ako, pre.
1: Sige, amping, pre.

0: ato mga maring. Gi tutsaran ko man ako amigo na kong si Tonton nga dinan, juku mo asa kang maila kay wala gid ay gugma sa ko ah. Pero ako pa siyang gi pupunta na ko siya nga masuko juku kon siya ang gimiiming sa kong uyab. Pero ingon man siya di wala gudon say appeal dali dili ano siya, so okay na pud sa ko ah. Abhalag makuha sa lain si Maila basta dili ako ang amigo. Usa ka adlaw ani nag tukos na nag imbestiga ko ba? Mura kong taga-suko. Ito ko sa kilid sa bahay na ni Mailang. Hapa-hapa ko dito, ah. Huwag mo ka rin nahitabo.
1: Diri ko sa kilid sa bahay na Mailang. Hapa-hapa ko dito. Sakto gini. Huh? Akong hapa-paan ko kinsa ning laki nga nag-iming-iming sa kong Mailang kasi Mailang. Makatilaw. Andamon ko ni akong panaka-iglob eh. Ako sang ihapos og suway be. Piting haitag yun. Ang kabirkrap di mo sabod. Uy. Si pare tuntun mo ni? Uy. Nangihi siya? Muhapa ko be. Muhapa ko si makitaan ko. Uy. Ginoo ko. Kadako ba na sa kargada ni pare tuntun? Mura mag-iya sa apam?
2: Ayaw ba?
1: To ara, ni soja sa... Yung manan si Pangi, ni soja sa balay.
3: Mailam! Mailahi! Mailahu!
0: Saan na punandani mo, Kuan Anton?
3: Ay, siyempre, ang Zanton Gold Coffee Mix gihapon eh.
0: Ikaw ba? Nangihi ka sa luyo. Gitan anak kong CCTV.
3: Ha? Wala ko po doon.
0: Nakuha yung kargada ni Motun. Uy.
3: Uy. Tangan siya sa kulikod. Uy, taong. Pasod lang sa sigur. Pasod lang ko ba? Ulawan po ta. Na yung makadungog lain ba?
0: Ay, di ka. Agis, bitana.
3: Abi. Lain lagi. Pura magportahan niya pong bitana ninyo lagi.
0: Ningkudiri.
3: Nay, akong dala nga kape, Maila. Para mo guwapa kag samot.
1: Tanawara. Si Kuan di ay, si Tuntun di ay.
4: Marag...
1: Si Tuntun gidi ay ning nag-iming-iming sa kuang uyab. At tuar, ginoo ko.
0: Mo pa ni ka, sama kagwapa na ko.
4: Kagwapa ni mo, wala na ilaing makatupong.
1: Bantugra di ay. Bantugra kagabiyaan ko ni Maila. Kay nakitaan niya sa CCTV nga gamay kining ako ah. Unya mas gipili kini ako ang amigo nga si Tuntun nga hashtag nakuha kargada. To arang mga kanahan, naglabing-labing sila.
0: Tun, sapuang ako, B.
1: Makalagot. Sakitan ako kasing-kasing. Kasakit! Kasakit ako kasing-kasing.

0: Humana itong hitabo ang mga maring. Masaka kamulo ko kapapa sa likod sa bahay ni Kuan. Nakapapa ko iya sa kanahugaw sa kabaw. Masaka gina ko ang high blood. May gani kayo nakainom kong Santon Plus Gold. Ni Almara po siya mga maring. Ang kasakitan sa ko kasing-kasing kay... Ang kuang gilauman nga mensahero na ako nga tigdalag maayong mga balita. Kini ako ang amigo nga si Tuntun Momono ini. Ni underground sa kuang palangga nga si Mayla. Wala pa kabalo si Mayla nga nakabaw na ko kinsa iyahang laki. Wala po ni kabalo si Tuntun nga nakabaw na ko nga siya di ang laki sa kuang pinangga. Nagloom-loom na jud ko maring Erika ka na mag-inom, mino? Sis, makauna-una dyan ko, lamit dyan yung bitsinan. Pero wala po ko nagpakita kang Mayla kay... Sakitanap ko, makauna-una lagi maring, uy. Kung ako kamo, kung ako ikaw maring Erika, tiyan dari ako master nila tanini, masa may angay na kong bukabuhaton. Putlon ko na lang ba ang pakiglambigit sa kong amigo nga si Tuntun? Or ipanayan ko akong gugma nga to kang Mayla? Ikaduhan ako pangutana. Tinungod ka ha nga gibiyaan ko ni Mayla tungod kay gamay ko nga, gamay ni ako amaring Erika nakita niya CCTV? Gusto kini kadako ng iya? Mangita man po siya dako.
1: Ayaw ba?
0: Salamat sa iyong tambay. Inyong suwat magtatampo. Rudel.

0: programa rin. Balik tayo sa ito ang programa dari agapon sa XFM Tagum City o nga live babati sa ito mga sister stations. XFM Mindanao. Okay, pa rin si Maring Inday Erika. Siyempre, ang kaoban ang pinakagwapa sa Visayan si...
1: Namuhumo man tamaring. Ako lang yapon niyong iyaan sa kanon na yung panabagin si Tia Daria.
0: Grabe ang kaagi nga itong gibasa karon. Uy, naginan siya mga ingayang ginoon. Kanang mga problema sa mga love life.
1: Oo, oh, maring.
0: Mga na, talaga sa
1: on. Nagi po yung mga inaana ang kwan maring, no?
0: Ngayon mga inaana, nagi mga...
1: Imong uyab, may pangayaban po siya mga amigo.
0: Mga ayan na ba? Ano siya yung mga...
1: Sakit sa dughan, maring.
0: Kanyan ito, nakasuway ko katong undecided ako, maring.
1: Na so, hindi pa kayo ka-sure ato.
0: Na ay ga...
1: Kaya undecided bang ka?
0: Na ay akong amiga, na ako'y jumega, o niya kining nag-aaway sa silang uyab maring.
1: Uh-uh.
0: Gamaway sa silang uyab niya. Mato sa ko ang boarding house, ang ako ang jumega. Niya, okay, biya po siyang bayhan na, oy. Niya,
1: di ay?
0: Dito sa mahigda maring.
1: Hala ka?
0: O niya, kay, ako, kay mahalok man ko kamayon akong amiga-amigo, amigo na ako nga ka nang, basig ako ang gi... Akong gitsulala ang iyahang uyab. Tawagan ako ang iyahang uyab. Uy, atuwa dito sa akong boarding house. Kanya dito ang imong kag-away, day mo. Sus, nagbasol na noon ko maring. Nga akong gitawagan maring. Ang akong amigo kay ang iyang ipatuon ako yung uyab sa akong boarding house.
1: Naon siya man resulta?
0: Dahag trapos ako ang boarding house. Uy.
1: Nga, inagihan sa trapo?
0: Gimo, nanong in ako ang boarding house maring.
1: Dapat imotong ipautang aglansang nito maring.
0: Mga ako
1: para paghigda mga tuso.
0: Nakaanag ako ito ng butangan nito ganang kuwan. Wala pa may CCTV ka ni Adtugon.
1: Adi ay.
0: Ako ito ng butangan o ganang kuwan. Mga pagulit ako sa kuang bayman. Hanap utitud lagi maring. Nakaanag ako. Masa pa na yung modiri adi ay? So, moto maring.
1: Masa na yemi das ato maring? Ano yemi das man?
0: Mga smiriking.
2: Ayaw naman.
0: Ano ko, mga anak na mga istorya ba?
1: Ano din ang mga kuwan. Lisod yun na bitaw na maring, no?
0: Ingan pa si Kenneth J. Batukan, tago pa nga ayaw, pre.
1: Ayaw, ano
0: ba? Nakasuway na pa si Kenneth siya.
1: Ay, mo.
0: Madali ba, di ay good ka, ha? Di juday ka.
1: Pagkabugno sa tingog, oy, nagkaganihan eh.
0: Ah, ganyan na, katong ato ang mga kinantahan nga lindot kayo.
1: Naglisod. Tungkol sa kabugnaw, naglisod na taghuman.
0: Gani. Pagkabugnaw, mula gini. Salamat na rin, Erika, from Lakun. Igo si Master sa Kaupaw. Ha, ha, ha. Naigo daw si Master.
1: Sana all si Erika o Daria. Ha, ha, ha. Ano po si Wilma Joaquin?
0: Mau ba? Si... Hi, Wilma. Grabe gini si... Tag-asa rin si Wilma Joaquin. Napadali, mula gini. Namantay ko ano. Namantay mga bagong mga mensahe. Uy, da.
1: Wala na gani.
0: Pamatot ila di akin bi nga dili jud ka ken.
1: Di ay.
0: Josepina tinanbunan is watching. Wala tay oras maring mo tambag na tao eh.
1: Ah, sige, ikaw na lang anak maring kay bor kabalo ko haud gi ka ana.
0: If I were you, Sander Rudel, oh my Rudel. Lagi bitay unsahay marin no, makaana ito nga pabor-pabor maning. Unsay makakuan ta, makapor-pabor maning. Kuan uy nga.
1: Or malas ba or swerte? Ano mo na marin na mag-iana marin?
0: Lagi mag-iana, pabor-pabor maning kayo nagko na po'y gagmay.
1: Ano di matatagaan mo parehas marin no?
0: Kanang tang nagko sa?
1: Hindi, okay na po ko itong baog marin.
0: Kasagaran mong gulb, ingo man ang kinayahan nga, tagaan tara niyo pang-ihi. Bis dili makatitir.
1: Ay na, rain po kayo ng maring.
0: So ang problema ani, akong ikatambag, kay gamay naman itong oras mga maring.
1: Sige na maring.
0: Rudel. Ayun na Rudel, ayun na, gugukod kang kuan,
1: kang maila.
0: Kang maila, pero ayun po sirad ang imong bintana para kang maila.
1: Masin di ay.
0: Distansya na aning tonton, kay basig mabot sa punto nga, dili lang, nabuhat naman niya sa gugma, basig mabot ang punto nga, sa material, nabutan na po ni iyakang, isahon. So, keep distance. Like that.
1: Daghan ko nakita na maring.
0: Sa truck. Sa truck man.
1: Sa truck sa likod
0: nabasa
1: maring.
0: Nabasa na ako ganyan, may keep distance maring.
1: Gani.
0: So ano lang siguro Rudel no? Salamat na lang parangat si mong kaagi. Ano lang pag one way, relax sa way, daghan pa kay babae dai. Pero ayaw lang po sila ang imuhang ganghaan nga to kang kang maila kay ako may abasin
1: ato na lang ingon si Rudel maring nga pa doon sa Cagayan.
0: O di baka dili sa tuwa di ay
1: Cagayan.
0: Sa Cagayan?
1: Oo. Ato siya kang kuan katong kang
0: kinsa
1: to? Katong kang queen. Kang queen.
0: Ay, padakon. Bitaw sa.
1: Kang queen.
0: Sige. So di, ato dito del. Ayaw ka nag ayaw mo dire damaya si mo.
1: Ing na din nga ay mo ang makuha si mo resulta kanang kabayuon.
0: Oh, kanang anak gid ba. Sige, salamat kayo ha. Kato si chocolate nga si Dugo nga ba.
1: Napon na si Ate Ismaela na siya
0: ay
1: kuan ba. Masapas niya.
0: Ismaela, good noon katropa. The earlier the better, mas okay. Dili mo focus sa ana after Mandi ay siya sa dako. Mahala gamay basta kay kanuna ya.
1: Maayos yan, ah. Sige, muna tayo oras.
0: Ako si Marie Inday, Erika Hontod. Lunes, pohon kita magkaoban. Dito sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw. Kini nagyapon yung iyaan sa kanunayang panabang. Kini si Tia Daria.
0: Nakakisalamat, og.
1: Thank you for watching.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinondina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AMLIG Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl Remark nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin niyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Uberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang bisa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundi na rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report. Kinundi na ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kahit pa man sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ang monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.

0: Mumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor. Para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sa gisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Bate sa survey na ginawa noong June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka. Sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang imbestigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas ng 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 800

0: 861,000 noong 2024. Umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborers sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa madahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector. Sinundan ang agrikultura, abang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd, binalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education o DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM Kabangkalan.
5: Inimbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa eksklusibong interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Nahuna-hunan ko, te, may kukabalo nga sala galay. Dugid kayo. Dugid mo. Makasweldo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
1: Live report.
7: Report. Nagsampan ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amligad Tiki Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon Bukidnon indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa rin aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala rin update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipinos sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano XFM News.
2: Konsehal ng Kadayangan SGA Barn patay sa Pamaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
8: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng Bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay sa Lunayan sa Bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng sabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan yan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: 27 anyos na babae, patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguha ng shellfish. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Ang isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguhan ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklara ang dead on the spot ng medico-legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang malinya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintuan tulad ng insidente, dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthaw na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group na kilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago. Live report.
10: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Casibu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Casibu bukod sa pag-alatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot, partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free, prior at informed consent sa mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabahan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugarang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Pinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa pang-iiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
1: Balitang international.
0: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin ang hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animali makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanoy clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Yas sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Yas at Sneer hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang balitang sports!
0: Atid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may tsansa sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng Pawad Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Dito sa The Secret of Health, programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gili po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sikreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan ng ating pong CEO, Doc Rimelito Oy. Ako po ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. Ngayon pong araw hong ito, si Doc Algie Bacla ho ito ha. Humahalili sa kay partner Misael Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon, partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-wellness. And of course, sa ating pong mga listeners, welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung saan ngayong araw ay muli nga pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung ihimay-himayin maya-maya lamang sa atin pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Doc Ron na. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabayang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share na ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. Siyempre, sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. Paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa mga viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: You know, napakasarap pa naman ng ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Popogi ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa ating pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa ating pong official hotline number na nakikita nyo sa screen kung kayo po nanonood sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Woohoo! Yan. Pwede rin po kayong order, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan walang tawag dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Uh-huh. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, itype Yes to Health 2011.
1: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa atin pong mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
0: Especially, the best yan, no?
1: Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, yun din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Mm-hmm. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pumalang tuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Mm-hmm. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano sa health law, mm-hmm, o laws of health. Mm-hmm. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
1: Exercise,
0: then rest.
1: Rest, kahapon.
0: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon, mm-hmm, ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, no, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluwensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
1: Wow.
0: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang week. Mm-hmm. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
1: pwede mapalitan.
0: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin. Ano? Mm-hmm. Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew at paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman, ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
1: Well, tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan, at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Mm-hmm. Ang tamang pagkain is about food choices, mm-hmm, and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, mm-hmm, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain. Oh. Kasi sasabihin, pagka diet Doc Algy, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni...
0: Ayaw nila.
1: Ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature na ng tao na ayaw i-restrict. Oh. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Mm. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukulong kukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang naman, ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ang ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga maskulo ng ating katawan.
0: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
1: And micro.
0: Micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, o katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi, yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan palang sapat na magbigay ng sakit sa atin.
1: Yes.
0: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight, na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
1: starvation.
0: Starvation diet na, hindi kakain. Merong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system. So pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
1: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is, of course, maprotektahan yung ating puso. Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
0: Walang nakakatalo dyan. Number one, heart attack.
1: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa din.
0: Cause of death, heart attack.
1: Heart attack pa din.
0: Kahit COVID yung dati.
1: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful yung
0: trabaho,
1: nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa ng tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
0: Marami may ganyan, fatty liver.
1: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
0: Actually, cancer is second most deadly.
1: Deadly.
0: Oo, yung malignant neoplasm. That's cancer. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
1: Tapos ngayon.
0: Ngayon, pangalawa na siya.
1: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
0: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Kasi kung healthy diet for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
1: Yes.
0: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain.
1: Mm-hmm.
0: At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation,
1: mm-hmm,
0: mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm, pag-usapan na ano, may mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
1: Yeah.
0: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from, mm-hmm, whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mm-hmm. Eh mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm, and also sa pagdi-detox sa ating sistema.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka nang ginagawang hakbang para gamutin, mm-hmm, ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung ang medicine na yon na ay ano, mga drugs.
1: Yes.
0: Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
1: Uh-huh.
0: Ano, pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
1: Yes, a healthy diet. Uh-huh. So, liban dyan sa ano, Dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at saka sa ngipin. Let's say, for example, kapag ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para magbind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
0: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
1: Mm-hmm. Nagpapakalma and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce,
0: mm-hmm,
1: ng serotonin and melatonin,
0: yung mga happy hormones
1: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain,
0: mm-hmm,
1: or natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, no?
0: Mga kwarentahin.
1: Kwarentahin. Nahihirapan na matulog. Oh. Nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3. Nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
0: Oo. At isa sa mga pagkain yan na alam ko, ha,
1: mm-hmm,
0: sibuyas.
1: Yes.
0: Oh, saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan,
1: mm-hmm,
0: o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. Mm-hmm. At hindi lang yan. Pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
1: Yes.
0: Kaya di ba may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda, mm-hmm, ng ating balat, ng ating buhok, at ng ating overall aura.
1: Mm-hmm.
0: Oh, parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet.
1: Mm-hmm.
0: O kaya napapabagal dito yung pagtanda, dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant. Mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process. At nagiging kahit na kayo ay edad... sabi na natin 60, mukha ka pa rin 59.
1: 10 years younger. Mukha 59
0: and 1 year lang. Pero joke, mas less, mas bata kang tingnan sa edad mo.
1: Ay, pero kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
0: Yeah, tama yun.
1: So, liban dyan mga Dok, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba ng papahaba ng buhay at kalidad ng buhay. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
0: hindi maganda yung quality.
1: Hindi maganda yung quality, sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos itong nangyayari is mahihirapan ka din na makita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang kumbaga ikaw ang pasanin nila. Oh, yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course pati yung inaalagaan nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian. At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Ito yung mga centenarian
0: active.
1: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga Blue Zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet.
0: Wow.
1: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda o kumakain ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng Blue Zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
0: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nagsiserve pa sa, ano, sa restaurant.
1: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
0: Tama.
1: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
0: Yeah, Mediterranean
1: diet. Doon yan kinuha sa ano sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlin sa ano sa US. Kasi sa paligid niya is industrialized pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito. Itong Sardinia nasa bundok din. Nicoya nasa bundok, Ikaria nasa bundok din, parte yung mga ano, yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
0: Bakit? Mamaya malalaman natin,
1: Doc, kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
0: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
1: Yes.
0: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin niyan. Kaya wag ho kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
3: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan And pwede rin kung meron kayong other question, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Mm-hmm. Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. Mm-hmm. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang eh, napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Napakaraming obese, merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Mm-hmm. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm. yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines. Sa kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
1: na yung pyramid.
0: Inverted pyramid. Uh-huh. Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again.
1: Uh-huh.
0: Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump. Mm-hmm. Paired with a dramatic reduction in highly processed foods with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka lower. Mm-hmm. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka top. Katapat na mga
1: proteins.
0: Mga proteins, ano?
1: And fats.
0: Oo, na organic. Hindi yung mga nakadilata. Ganun na lang ginawa nila. Uh-huh. So Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: At sa pinggang Pinoy, binalansin nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila, yung kalahati ay fruits and vegetables.
1: Mm-hmm.
0: Then on top of that is tubig. Mm-hmm. Tapos yung kabilang side, mm-hmm. hinati sa dalawa, nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein.
1: Mm-hmm.
0: Dun sa pinggang Pinoy. Eh. Mm-hmm. Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Mm-hmm. Kasi ito yung proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
1: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet. Obviously, is galing sa plants.
0: Uh-huh.
1: So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi nating whole grains, hindi yung white rice.
0: Hindi white rice.
1: Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano...
0: May darak pa.
1: Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
0: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka?
1: Uh-huh.
0: O pumayat tayo?
1: Uh-huh.
0: At healthy tayo? Tanggalin na bumili tayo ng ng palay.
1: Uh-huh.
0: Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
1: Magbabayo.
0: Yun ang sikreto noong unang panahon. Uh-huh. Kaya hindi sila... lagi sila may exercise. Diba?
1: Tapos dapat magaling ka magtahip. Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase. Yung mga hindi pa na ano.
0: Bakit may unang panahon, di ba? Ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
1: Healthy.
0: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak. Hinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
1: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified with. Gagawin ng fortified. Sana yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos dadagdag.
0: Pero alam mo ngayon, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Uh-huh. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
1: Unpolished rice, yes.
0: Mga red rice. Mm-hmm. Kaya lang, mahal.
1: Mm-hmm.
0: Pero okay lang kasi... yung isang cup mo noon pag kumain ka nung nung whole grains, busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami,
1: yes.
0: I'm sure.
1: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kung gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo doon is yung kalidad ng pagkain ninyo.
0: Mas mahal ba ospital?
1: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga, magbili ng mga refined ng pagkain.
0: Sabi nila magka Santon Plus Gold, baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-ospital.
1: Kung pinapansin ninyo, doon sa ikumpara niyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung sa sigarilyo 20 pesos, Santon Plus Gold 13 lang.
0: Oh.
1: Oh. So,
0: okay, kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka.
1: Ah, maka-discount pa. Uh-huh. So, plant-based diet, balik tayo doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan do kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis.
0: Nakarayuman.
1: Nakakarayuman, nakaka-arthritis.
0: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Dok, 15 years na akong hindi kumakain ng beans.
1: Uh-huh.
0: Kahit anong beans.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayuma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
1: Yes.
0: Yan po yun.
1: Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair, also anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba din yung whole night bago ninyo pakuluan pagka umaga, natatanggal yung ano.
0: Saka iba rin yung ano, iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
1: Yes, purines.
0: Oo. Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman
1: walang problema.
0: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. O, di ba?
1: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taon ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag ng concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
0: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
1: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is filosofiya.
0: Yung mga vegan. So,
1: mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit.
0: So,
1: for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So, leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga bag na leather.

0: Meron namang lacto-vegetarian.
1: Pero wala silang karne.
0: Wala silang karne.
1: All kinds of
0: meat. All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
1: Yun lang.
0: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano, milk. Yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, ito, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
1: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano bang maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zantron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zantron Plus Coffee Mix.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Zantone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit.

0: Santa un plus gold must be lakas, must be natibay.
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilbing nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malugod. Gay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog, tapos ang okay na gyud ko everyday, less stress, tapos dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C, kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Hey, si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alauna na 33 na sa kahapunan, katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Hapon na po. Of course, looking for the partner or looking for partner. Dili looking partner as a relationship, ha? Partner sa hustle, sa pagpaningkamot. We always look for the right coffee on your daily merienda. I would really suggest sa mga, labi na sa mga parehas na kung medyo adunay complication, dili pud complication, but problem when it comes to hyperacidity and so picky when it comes sa ilang kape, I guess the right partner you can look for is the Santon Plus Coffee Mix. Adunay soya powder na lactose tolerant para sa mga dili pwede mga dairy milk, and of course nagabantay sa ilang timbang. I don't wanna get gain weight, yeah? Kaya basta mag-coffee ka, adunay mga daghang sago, carbs, calories, mga ina-ina, it makes you more affect sa imuhang timbang. You choose the right part. ang Zentone Plus adunay soya powder nga high in protein, so you can feel na medyo bugas at yan siya. So you can never go wrong with the right protein kay tungod likayan niya nga mukhaong ka o mag-crave ka bisek unsa. Mawin na ha? Zentone Plus Coffee Mix adunay magustin o soya powder. Oo, kanila ang kapinga na ay nindot ng mga sagol kay napay napajimurenga. Zentone, oh, Zentone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa mga katropa.

Now and forever nga daw eh. Ngayon at magpakailanman. Ngayon magandang sinita. Isaya sa Mindanao. Ayun, nandito na naman ako. Kasama niyo na naman. Hindi kayo nagsisisi. Sisi ako mainsin. Hello po! Ayan. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo? Napapasabi na lang talaga ako na bakit kaya ayan ang ayan. Hello sa inyo nga, Dea Uy.

0: buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Sa wala pa ka mata. Ano nga pa mo ng mata?
1: Ayan!
0: Ito po at DJ,
1: guys.
0: It's not your story to tell. Talaga ba? Okay na ba ang all? Are like, is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhihan tayo dito. Hanggang may buhay, parating OA. sa mga nag-unaw na dihag, unsa may buhaton. Hello sa inyo ha. What ay buhaton? Maminaw na sa tagradyo. Mga wala pa yung ibuhat din ha kay nag-break time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan natin pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway. What do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. As always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadi ni. Nga naman gid mo po. Nga naman gid nga pwedeng, pwede man gid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga naman inyong magproblema ho, as always. Diba? Ilang ana naman ginaginabuhi. We always have options, but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone. Kapuyo mo nag-English. Ay, ba't tamo ka nagsigay? Nga naman sabitog na aming mga problema po. Uy, pirmi man mo nga musulod sa mga sitwasyon nga maka, mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it cost mental health and somehow it cost everyone's concern. Importante diha di mawa ang palang. Ay, sa panina mo na sila ng DJ. Ganahan ng minaw ni mobile sa kuwan. Ana dili ko ganahan dili ko ganahan maminaw ni mo basta walay ana-ana. Ha? Oh. Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Hello Kim, hello Sha. Hello, hello everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? May kanawala din, kay grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Career woman. Hello sa inyo ha. Asa man ka mo ato DJ somewhere down the road. I miss you na. Wow. Sa liliyan na nga itong comment section kayo na po ni Hinong Day nga mangluod na sa distila sa ako. Na mo na mabash na sa taan ni. Okay, lagi. Lagi daw kumay na agar. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Sabi na pa yung ano yan? Cardo Dalito. GV Vanix, watching from HK. Hello po, Randy Santisa, Randy Arteaga Santisa. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo, Adiha. Grabe naman yung si Kagawad po. Ano yung Christian Amodia o si Pupot Pai Can Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Sarad kong Angel Tata, Matahom. Kinakusgang trabahante. Oh, walay pinakaluya din ha, kusgan regured. Ako di ka muad mo, guy. Muna niyong atangan, I'll be announcing soon sa kumuad to. But one thing for sure, just enjoy with me up until anytime, until when. Oh, karo kayo, magtaod-taod yung kunawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May happy DJ Reyna. Hello po, may happy to Zanwayan. May happy to kay Charlene. Sa inyo ha. May hapon. Ay, kakahanga ko ba? Pwede tika ma-date sa concert ni Joseph Gara. Wow! Ayan, asan yung concert ni Joseph Gara? Ayan! Kung naman concert ni Joseph Gara, di ba? Update, chat-chat, bitaw may inko. But unfortunately, pud kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi rin part 2 pero buhol na mag-release. So dyan ako, bye. Uy. May hapon po, di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener ay kay Minga. One man sala na ako. Hello po, yes. May hapon po sa imo. May hapon po. I miss you. Busy good ko karon. Kawat lang ko chat ni mo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always exciting.
1: Exciting.
0: Thank you naman. Usapang ano tayo today, DJ? Huwag ngayong atangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Ano namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer. Nag-artista din at the same time, radio DJ din. Oh, pare, huwag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman yun na may trabaho ako. Kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilisod kaya dyan ay. Ilisod kaya nga ka na ganing wala ka imong source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga masuporta sa imong kinabuhi sa mga financial o bluho. Pero lahi mo ganing bang lucky, good, uy, ang ending na to, ani ba, si pwede rata ko, ano? In that position again. Bahala ko no di managa DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Pupot Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Ano ba? Bilis ako niya. Shoutout lang nag-hapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao, XFM Mati, Jensine, Bukidnon, Zamboanga. Hello po si inyo ha din ha. Ug sa maabda sa pagsibya sa to ang programa. Napinyada sa may Davao del Norte, Davao de Oro. Lagi ito yung maabda na ito pagsaba-saba sa kahapon. Inani basta hapon ganino ikan ka na ni Udto. Lamin siya kay ikatulog ay. Pero na may uban diya nga dili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess, pwede rin mamang ubanan ko, uwi. Oo, hangtod alas stress, bitaw ko. Parang di ko po katulog ba kung asya man mo karon? Depa. Hi, Miss Beautiful. Ayun, para bang Indiano. Oh, kani mga single din ha. O, replyin na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuain. Sa may giyon sa di mo, Ana, nga giyon naman mga high Miss Beautiful. Sa do, i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo, oy. Basig mo na na. Pa-advise ko, DJ. Kana, Neil, tubagan na si mong kaugalingon, Neil. Sure ko na na kay buot. Shout out, Dom Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out si mong Jasper. Pangutan na ni Sir ng kanina. Tabagay niya si Neil. Popotay ka na kung mga higala nga kagawa. Dili lang diya sa may Buhol. Napo ko yung mga kahigalaan nga kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu City. Kada ganun kong kagawad muna ng amigo kong kagawa. Akoon ba na ako, ano siya? Ihadong uyab, 2 months pa lang daw sila. Niya, nanon ng bundis daw, 3 months. Depende na gina ni Moniel. Bangka kay Kuan. Kamunong gag may mga problema, ako pa problema ho. Shoutout from Cebu, gikan kay code number 7. Hello sa inyo, Hadel. Siyempre, taga Cebu man ato na. Ana siya daw, ako ang last touch. Muna, sige pa! Balik, magugugay mo mga carnies. Wala ka na, Neil. Importante, Neil, ka nang importante, buhi pa ka. Parang ganyan siya. Hala kay V. Cortez Velasquez, hello po. Aking life. Advice ako, friend siya, gipaangkan, ako gipaangkon. Parehas mo dahi, pagpakong mo, mura isa niya. Kung siya gipaangkan, ikaw gipaangkon, may pagpakong. Pero naami sa hospital, Roy, nagapaprenatal pa mi sa akong kanding. Ano sila sa hospital, Roy, kinakapaminan, nakayat, aw. Mapuan siya ka na yung mga istorero ni Chinita. Mga black yung kasmedia. Yung sa rin yung kanding, anong siya yung buwan? Nakaya, aw. Ay, buwan! Manapin mo chat, manapin mo yung kanig yung baba ni Chinita doon, hindi kapugan. Manapin mo comment-comment. Siya may masakwa ah. Ako na good ni. Mayang hapon. O, ano sila, DJ, unsa ni buhaton pag ang imong amiga, mga yu, ay, unsa ni buhaton pag imong amiga, manghuwam ni mo o kwarta. Yang karon dili na siya mo reply. Ah, friendship over day. Ay, usually friendship over na. Oo. Na actually, inana day, circumstances. Mga na naka-realize po ko nung kung ako manghutang ko sa kong amiga. Ako na nga, pwede na gid mo dili mo makabayad dayon basta reply lang gid mo. Ayun niya ibutang sa archive. O, kasi naka-relate diha nga ipautang ilang amiga niya, wala na sila reply. O, girestrict ba mo din ha? Asaman mo gibutang ka. Ano mo kung wala na ka na. O, yes. Hello, DJ. Gilbert. Oo. DJ RC, gikan kay Gilbert Estelle, watching from San Francisco, Gusan del Sur. Salamat po sa gihulngan, sa kanlaon, sa pagadian. Asa pa matamaabdan na yung pagsibya na to. Oy. Diapod sa may San Francisco. Gusan del Sur, may pagpaminaw sa inyo ha din na. Madunggan ko, Tibuok, Visayas, Mindanao. Sa mga nakalaing-laing dapit din ha. Mayang hapon sa inyo ha. Pakwisgin yung mga radyo kay taon-taon. Ito nang sugda na nga tong X-rated drama. Hello DJ, nag-ula na po di tak makalimot sa tulum na nun dapat permig magpa-o. Ano, mag-ulat pa mamag-ulan para magpa-o, magpalpal. Inaasad di mo, mag-watra mamag-o. Grabe yung DJ watching from Negros Oriental. Hello po Altia, bato malaki Pontilias. Daghay na minaw sa taga Canlaon, gikan kay Ron Vibes. May pagpaminaw. Dapat babae kay kong tingog basta sa kanlaoy na. Okay, nagtuura ba gid ni sila nga kanang babae ko. Tinuod nga babae. Actually, tinuod yung kong babae. Ayun sa diyan. Hello, DJ. I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United's Quarter Area. DJ Ram Panabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davao North. Ang paminaw, maabot po na akong pagsibiya di at pinagi sa radyo sa may on-air ta sa Tagum City. Hello sa inyo ha din ha, may pagpaminaw. Grabe no, sa una, nangandir ako nga madunggan ko sa radyo. Nga, anak ko nga, may tag madunggan ko sa radyo. Karon kay madunggan ako, dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao. Laing dapit dire sa Visayas. Thank you, Lord, sa mga experience og opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he blessed. DJ, muduwa kag ML Noah. May kuy, may ka pamuduwa og kanang sige na kanang ganing. Kanang mga games sa phone. I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya. Kung magpasensya, it's either makapamusil ko. Kaya ko'y pasensya, Jo. Hindi ko makaya. Mag-games, hindi ko na para na. Hindi ko ganha mapildi. Ayos na nga mo si Ligi. Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, son. I swear not to say anything about it. Shout out sa PNP class, Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary, gikan kay Burr 1993. Hello po, good afternoon, DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family o sa Biasano family. Hello po, shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpaminaw. Anayon lang sa pagpaminaw. Wala sa may choice. Alright, loading pa kaayo. Kadali lang. DJ, single pa ko DJ. Namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibuok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Backing sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon. O unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako akaron. Kay kung mayon ka og imuhang tabadidoy naasag ko ako lang gipatanggal. Oo. So, which one? O, zaman dito. So, tiilan ko ha. I'm open for it. So, tiilan ko. Chachatra ko. Ano yung pinta din na? Hindi na makabawas at mo sa tinuod na kong pagkatao. Tomo tabini. So, DJ, sugda na nag-uro na to ang kuay mo. It's raining in... DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante, kaya pagawas ako ganyan, arang kainit man. Wala ay! Ano, diri si Eli nito, wano, limuran tong nino. Ulan daw ang Cebu. I guess, dili ang Cebu City. Kaya mo rin ang Cebu City, init pa sa ako ah. Mas init pa na ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. Hindi ka nagawa sa kapalit ng ganit. Oo ka ng ay. Sa may 11-7. Ay, naku. Sige na, basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow ra kakutob o ma-imperno. Swerte ka, rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, hindi ko sure. Pinansi ko mo, uncle. Basta niya ngayon ako, ayun ka, ma-rainbow ka, ganun gakita, manta din niya. Tama rin ko ng istorya or joke rin niya. Tama rin ko ng joke nga ka ng, nasyak ko nga nagkita, misa kung silingan nga pala simba. Basta mo mo nakita sa impirna. So, ganun nga ba, ganun nakabaw man ka, ana? Ako gagitsikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa, ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na ko ang kilay. Ay, dapat mag-i-bet kay bahalag. Wala na na-porma. O, gulili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy, talent ay. Hi, babe. Huwag ka nang magalit. Hindi kita iiwan. Ay, kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pake. Huwag ka nang mag-ano dyan, Blue Sunset. Oo. Paka-cringe mo. Para bang, saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Ganihan na daw to na nagbuhay. Sige, huwag tayo mahimuan. Rain and shine man di ay. Anyway, oo. Oo, mahal kitang tunay, babe. Kailan na, oy? Maayo ra ka po. Anak, na basta na anay, hapit na gidman ko. Akaon lagi. At sa pasawa, before tamo biya, bisa kuan, kaya para proceed sa ato ang mga advertisement din, ha? Naghuwat sila, ganiha. Inuulan kita ng pagmamahal, DJ, pero sa iba ka lang pumapasilo. Huwag magay ko gipasilungan. Nakaragi mong tabi. Ay, lagi mo panabi ba nga ka ng murag na ako'y ka ng uyab. Kay mo na hinong da nga, DJ, ko ka-uyab. Kay nagtuo silang na, DJ, ko'y uyab na ako'y bana. Kapoy, kay mo ay. Kapoy, ba yan ko ay. Sige na magpanabi din na nga, ah, ikaw wala'y uyab. Ah, kapag sa babae ay. Ana siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. So, kag-mahire ko din, hindi ko magkita po. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkita ba kung magkita. Nang kayo mo reklamo din yung asaba daw kayo ko. Saan pa nag-expect nyo sa DJ? Magyaw-yaw! So, itanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Utok ba? Ha, magpa-ilage mong di mo mag-ahit sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapon, DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ha? Ano ba, una yan, nag-shoutout. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Ay, di ka ba naman ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Kasi ba sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamu no, nga naman po di mga laki, nga nung masabot-sabot o basic knowledge. Think a bed, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta nalam mo yung gamay nga ko. Okay, nag-i-gamay. Wala ginitibahan ininyo, ha? DJ Reyna, live ni, nagsamituon ni mo ani kung an, Marlox. Wala nagagana imong utok, Marlox. Inanat na yung kagamay ng utok ninyo. Lisod na mo ka-identify. Nausa naman niya ako mga listener o kanyang mga viewers na ako. Uy, nagka-slow naman mo. Ang hambog na bagay ko ng mga bright at tanan din niya ang inyong mga comment pang kung ano. Ang inyong bright. Ang nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Nagbaha daw guwapa, nagbaha po daw kung ay. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o guwapa, naglunop o batig naong. Grabe po, kahinawa yun, no? So, wata ka ba? Basi guwapo gida ni siya. Pati mga self-proclaimed people. Sama na ako, self-proclaimed, ang sagko. Ako, bahala na o ba doy. Huwag pa kag-inong guwapa nga, never magiging mahita bu. Ayan, lasan ako nga ibasahon ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-dom taod-taod. And then, X-rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Ayan, liliisan ako. Asa man ito nga Superman? Para dayo. This is it. DJ, nagkagawa pa lagi kag maayo karon basta na ako'y kwarta. Natsuon na lang tika. Kagawa, asa? Ano man di ay? Ayan, it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diyan itong Santom Plus Coffee Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayuli sa inyo mga radyo. Pabilin sa pagpaminaw, mga katropa.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom ang Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pait. Isuloyan na ko inumin.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osakari, retired ni sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: for men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo food supplement for men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Baska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

hapon kaninyong tanan. Ania na po't ang laing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kagool o kasakit. Og di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Tamaay o kapiskay sa maing panglawas. O hinaot ko nga samtang naminaw mo sa programang X-Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Kundi inang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, suhistyon. Luyo sa inyong posible nga paghusga. I expected. Expected ang judgment. Mayong adlaw kini inyong tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen o XFM Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanay. O sa maabdan ining pagsibya ni ining sugilanon o ni ining programa. Kining atong tagaan sa pagtagad karon, itago nato sa pangalang Jessa. Tay Jessa. 21 anyos, taga Bohol. Di ka ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Anaay lang sitwasyon karon nga. Sama sa uban, ilasang na sinati. Mga problemang pamilya. Nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apan. Ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag o desisyon aron sa imong peace of mind. Uy, usapang paryente. Pero mas maayog inyong paminaw.

0: Ako nang ako sugilanon, mo nang ania. Ato nang sugdan. Ang akong giulunghan, nga suwat tampo. Ang akong pariente.
1: Tinuod, nga mahal ko ni mo, Alvin.
2: Ngano, Gisa? Saman, nagduda pa yung day ka sa akong pagkatao? Ha? Kapila naman na ako na pamatod ini mo na mahal ko ikaw.
1: Usahay, makalibog manggug ka. Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sabdili.
2: Imo ra nang huna-huna. Dali-bi, dali-bi, dali-bi. Takos ko, be.
1: Mukalit mo na na siya pangakos, uy.
2: Kawa, mukalit lagi kang kalami. Jess, mo na timan inig. Timan inig maayo. Mahal kayo takay. Ha?

0: Alvin. Giabot na nga akong gikadlukan.
1: Gikadlukan unsa?
0: Wa na ko itong ahi sa akong binuan nga sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsyanjo ko nila ni Mama o Papa kung mahibaw sila nga. Mabaw sila ini akong ginagatan karun.
1: Aw, makikatubang ko sa iyong pamilya, sa mong kinikanan. Andam kong manubag sa netabo na ito karun.
2: Pagod ko. May konradya ka og maayo, Jaysa. May resulta na ginang isigin mo glaglaan. Mauna na!
3: Dadaan ka ng amahan sa imong kasabak din sa among atubangan. Kinahanan nga magkasulti mini.
1: Ayaw lang mo kamalaka, Noy, nang kay andam ko mga amahan sa kasabak ni Jaysa. Pero di lang una ako magpakasal niya karon. Tungod kay kinahanga pa man gud nga adtoon akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu magud ko og gipanhilan ko din he og dinhi lagi kog papuyo sa akong tiya. Kay dun naman ko'y nakuntra nga amo silingan sa amo maong dinhi lang una ko.
3: Nganong adtoon pa man? Wa ba sila cellphone dito nga mapahibaw nimo aron dili na sila moanhi din eh? Aron kasabutan namo ang nahitabo karon sa among anak.
1: Sige lang, Noy. Akong pahibawon lang si Mama ug Papa.
2: Kinsa man ay pangani mo do? O kung sa'yo mong apelido?
1: Alvin Dominguez lang ang akong gamit nga apelido sa akong mama. Kay umanggod sila makasal sa si Papa sa una. Pero ang apelido yun sa akong Papa kay Libre. Alvin Libre yun ko.
2: Oy, Libre? Maunang akong apelido pagkadaga. Sawa pa ko magminyon nga akong bana. O kung mauna, posibilidad ay nga pariente mo og sa akong anak. Daghan kong pariente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man ni ha? Di ni angay nga mahitabo. Dili! Gini mo susiya ang makatawa atong Alvin, ha? Nganong diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya?
0: Ma, wa ko makaibaw nga libre ba de ang apelido sa iyang papa? O wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? Og siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
2: Buwagi itong tawa na!
0: Unsa? Apan, nganong ako mangbuagan, ma?
2: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mga buwagi siya!
0: Ma!

0: Ogalibog ko. Ogalibog og ayo ning Otto ko DJ. Sa man akong buhaton tungod kay gusto magid sa akong ginikanan nga buwagan si Alvin. Apa ay nagmangahi gyud ko tungod kay mabdos ko sa among anak. Anang higayuna. Og unya DJ. Kahilakod ko para ni mo dai. Og unya DJ mao kini ang nahitabo. Og mao kini ang akong sumpay sa akong sukilano.
1: Unsa man? Supakon gid ni mo among gusto og sa imong aman ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan ta man kanamo nga buwagi katong si Alvin?
2: Ma, mahal ko si Alvin. Mag-unsa naman nang miugsa sa umaabot namang anak kun buwagan ko siya.
3: Jessa, mentras sayo pa, putla ka ng biluwanga.
2: Apan pa, nganong maingo magkaana nga dili pa manggit ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa og ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. Og ikaduha, dili pa ko pirmado nga pariente gyud mi.
3: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero lain ka kay paminawon nga parihas ang iyong apelyido og sa iyang amahan og sa apelyido sa pagkadaga sa iyong mama. Maong, pagbuwag mo.
2: Aban unsa o nalaning akong gisabak ha, pa?

0: magbuwang. Bahala lang kung sila itabo.
1: Jessa.
0: Mahal man kahakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes. Mahal kayo, taka.
0: Pwes, mauni ang higayon nga atulik uno na nga tong kumasa sa gusa. Di ta magpadapisan unsa pa ka nang mahitabo sa unahan. Basta atong baruga na nga atong gugma.
2: Gahigit kay kag-oog, Jisa, ha? Sige lang niya gihapon ka pakikita atong Alvin.
0: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhala na ko siya sa among anak.
3: Pag-ilom, Jisa! Hoy! So good ka rin. Di ka na makagawas inyong baya.
0: Unsa?
3: Anhi ka din eh. Kung dili ka makalaglaag, ang di na mo magkita atong Alvin.
0: Ma!

0: Kailangan ka basta ni Sabo. Ogwa na sabi makita ni Alvin. Dili kinimahin mo. Kinahanglan makagawas ko ni Samo. Kinahanglan nga magkakita mi si Alvin. Dili makatarunganon kining gibuhat nila ni Papa nako. Oh, mugawas ko din eh. Makita ko paagi nga makagawas ko din eh.
1: Yes, mingaw na kay kulimo.
0: Alvin!
1: Mingaw kay kulimo.
0: Ingon na sab ko, Alvin. Alvin, di na ko mabalik sa amo.
1: Unsa?
0: Gikapoy na ko nila ni Mama at Papa. Maungdad ako bisan asa. Di na ko mapauli sa amo.
1: Yes. Ano na utada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong mga ginikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero unya na. Mangita una ko kwarta. Okay? Para atong pamilite. Ya, Osaman. Mukuyong ka kanako sa Cebu.
0: Oh, Alvin!

0: sa kinaimong desisyon.
1: Ori,
0: wala kay mahimo ani. Imo maning desisyon.
1: Basta ba yaayag yung pagsaba nila ni Mama Magpapa? Kun asa ko?
0: Oh, Jessa.
1: Nadukay pa si Alvin? Hain naman siya. Naglain na yun akong lawas. Umakasabot sa akong kipati. Mubangon ko. Ato ko sa gawas magpaabot ni Alvin. Dugo! May minagay na yung dugo sa akong pati.

kong gidala sa ospital. Sa among mga silingan. Og dako lang ako pasalamat nga wala makuha nga akong gisabak. Naibawaan sa ako mga ginikanan nang nahitabo. Dali ko nilang giadto o gikuha ko nila. Kuasa minamuya ni Alvin. Si Alvin, wala na himo kay gibaharan man ni Papa. O pagawas na ako sa ospital, gidala ko og balik nila Mama o Papa sa amo o gibantayan o maayo. Nadili na gid ko makaduol. Dili na makaduol si Alvin. Daghag pangutana nga nasa kong huna-huna karon DJ. Wala nagdala si Alvin sa apelido sa iyang amahan. Sa iyang mama nga iyang gidala. Ang apelido sa iyang papa o nga akong middle name parehas. Posible bang pariente mi, DJ RC? Di pa man noon confirm nga parente mi pero gibuwag na mi sa among ginikanan. Dako na ba di ay kining bali. Wala lang makahibaw sila si mama o papa nga hilo mga amo ang panagkita ni Alvin. O nagplano mi nga kung makakwarta mi, manglayas mi sa among dapit. Maayo ba kaniya mong plano? O tinuod pa ng lit nga parinti mi, unsa day mahitabo sa among anak. Ning akong pagsuwat karon, ining suwat sugilanon niya akong gipada. Unom na kabuwan ang akong gisabak. Unsay akong buhaton. Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo.

0: 2:34. That was our X-rated drama. Isundan na ng kanta nga requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yon? Bulag ba yun? Kita niyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unha na yung lagkin sa'yo mga kauna. So, tawag da yun. Hello po sa inyo, John. Maayong hapon. Kinsa ni Ditso da yung tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
2: Yes, hello, DJ RC. Para sa kwa DJ RC, no? Apelido naman na DJ RC. Pero ang nakakuhaan mo kung dato sa nalapi, kasi siyempre, hindi man libre ang dalag niya. Hindi alam niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyong mga katulad ng pagkakitis niya. Pero ang kwan, hindi mo sila. Pwede naman sa kanan ni Jersey?
0: Di pa kumutubag.
2: Okay, siguro, pinag-ano nga, pitang na magkaibang niya nga, managaga, igaga, gigayot, magkasin niya, gani, nag-ipon mo gani, pero, kung pinungod mo ito nga, nahigugma mong kapusikiyang uyab, huwag para tiyo na lang yun sila. Huwag makakigil sila. Kaya sa magkuhaan mo sa sengi ni kanan. Noon, huwag mapakuhaan mo siya. Mapatugtaan mo. Kung pinuod na ganyan parinti sila. Alalan siguro sa kuhaan. Karang,
0: pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
2: Dili, pud.
0: Dili. Nga nung itambagan man ni mong okay ra sa ilaha? May animo. Anong gulan ni mo?
2: Wala ba may guwan din yung agtunod?
0: Kana.
2: Maripin sila, basing jamil na puto sa yung kilipanan para magbulag sila.
0: Bitaw po it, Marvin. Bitaw, ikaw na, kinahanglan mo muna i-confirmation.
2: Ha?
0: Kinahanglan pag-confirmation.
2: Yes, kinahanglan din yung confirmation. Kaya basing, iyan ba mo, mag-ikuha lang ko sa inyo, mga maria sila kasi dito. Para mahulag yan sila kay...
0: Namay, namay, dili pa rin tinya dili. Na, si Riniel, oh. Diba, Riniel? Hi, say hi, Riniel. Na, si Riniel, di,
3: Hi!
0: Oo.
3: Si Chayko.
0: Yan na, istoryahan na kaon niya. Padaplin sa diyan. Sige, thank you kay Marvin. Tama po bitaw. Samtang wala pa na-confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, o sa man, dapat confirm sa gurudaan, ana, no?
2: Oo, kung tinuod, bagay na pa rin, tinig.
0: Bitaw.
2: Gamagamara po siyang mama, bago pa rin.
0: Takabaw. Bitaw, bitaw. Sige. Day, paminaw, day ko, Angis, sa basi gamagama, rin na sa iyong mama.
4: Day, paminaw,
2: Okay,
0: pwede kayo. Go, shout out.
2: Shout out na lang kay Kimberly. Kay Junay.
0: Ayan. Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
5: Exciting!
0: Ay, pagwa na kong iyon ang microphone na nito. Anyways, another caller. Nati caller, Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, unsa man, ang atong letter sender karon di, kay Kuan, igagaw sila, himbalan lang sa him silag apelyido. Nga, nabuntisan naman siya.
6: Maram na iuso ron. Wala ba yung soron igagaway?
0: Ano? Gaw!
6: Gaw, ana. Keep, diba? Kung una ta magkawin, mag-uanam siya. Unsa man siya tawag ganay na itong duha?
0: Oh.
6: O gaw na lang. Gaw!
0: Gaw, aron di masakpan.
6: Gaw, kung bata gaw, gigutom na gaw.
0: Hello, sa itong corner sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asa ni?
7: Mayang hapon, Chris.
0: Uy.
7: I'm DJ Linard.
0: DJ ka, dili.
6: Ka DJ hon.
7: DJ, pinagi ka ng apps nga cellphone ba sa CrossDG?
0: Ah, ka-DG hon.
6: Ka-DG hon siya, ka-DG hon.
0: Ka-DG hon. Kala nabit ay, kabasuito si Doc JJ anak kay, kuan ka, kani ka, DJ mag-gini si Kuan.
7: I love you, Doc JJ. Ada coklat, ada coklat.
0: Alright, tambahin nato getter sender. Ay.
7: Kuan biya kras yan kanang wala ba kun mamahaw.
0: Ano mo sa kanang mahaw?
7: Kay giminga ko mo mo tingog ka gani nang unta ga family sick lang ka.
0: Hoy pa mahaw mo oy, kay bisa pag di ko mo on air bahala mo mga pass mo din ha. Tarong mo eh. Uy, pangaon sa taon mo. Uy, ay, pwento mo ka nang inoanwa sa kuwain nga porkit wala lang tayo nagyawa sa radyo din. O mangaon, musamot mo, ana, o kakuan. Ay,
7: ah! Mapas mo, may walang importante, madunggan ka na mo.
0: Kulong ka, puya, uy.
7: Abita mo, matambag na ko, first, kuwana.
0: Sige, tambagi na yun.
7: Alita sa, kuwang yun, alita sa Bible ba? Levitico chapter 18, verse 6, nagingon, dili ka pwede makigdulog sa duol ni mga paryente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na. Kaya naman po yung mga kuan, mga apuhan mo may kagmusubay ba? Pwede namang pangutano ni mong lola, aranggin matino. Kaya naman po yung kuan, naman po yung mga pareho kapelido, pero dili sila magkadugo. Pareho ni kuan, sa San Miguel Vermin, Jumar Pajardo, niya, ni Nards Pajardo sa NLEX, pareho sa kapelido, dili sila magkadugo. Oh, pareho po ni RR Pugoy, pareho kapelido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy, dili sila magkadugo. Mana nga, kuan na, sakto tong kuan kanina nga, samtang wala pa matino nga ng pugnan man.
0: Ana, correct! Salamat sa imo ha.
7: Salamat kas.
0: Oo, may hapon diha.
7: Okay, mamahaw na ko.
0: Hala.
3: Exciting!
0: O siya na mahaw, gawin ko na dunggan sa radyong puya niyo. Katropa mo!
3: Exciting!
0: Puya niyo eh. Isa na lang ka-color, madawat kung isa ka-color. Isa na lang ka-color, mabiya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanali. Atika sa nanadok, Gigi. Uy. Tumbling ko ron. Na. Hello, may hapon! Dito din tambag.
4: Hello, may hapon.
0: Ayan, may hapon. Kinsa niya, taga-asa ka.
4: Si Jules Pandoy ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao.
0: Ayan, Jules Pandoy, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tabag dahil.
4: Ako ang katambaga niya. Paano na kay... Eh, tabo naman na. Iyahan na lang ng kung ano siya ang amahan ay ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na.
0: Katagay ka?
6: Sorry ako.
0: Sige pa dayon, Jos.
4: Kuhan, pwede mo na niya ipagawa siya ang anak niya. Yan. Pa bay subay niya sa ilang sa buhol ano buhol no sibo
0: buhol
4: buhol no
0: majong gabi majong hapon sa buhol mga sano og sana
4: basin taga kwana tag bilaran
0: sagbayan ni sagbayan
4: sagbayan
0: ay ay mora no mo na mana
4: kanaban
0: salamat kayo Jules naki shout out
4: okay. Asyad ata ko ang buwan, kung amo mo si Boss Victor Casas.
0: Ayan, Casas, may hapon sa inyo rin, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much, Jules, all the way from Santa Cruz, may pagpaminaw. Katropo mo, ha?
4: Exciting!
3: Exciting!
0: Oh, oh. Dito mo dawat ang color, Doc JJ. Ayan, ikaw bi partner, pretty lady. Oo, mysterious na mong bisita taga tugbang ang buwan. Oo, sabi maingon ni mo, ano yung mga nag-uyab-uyab o parinti?
6: Kanang, sa tinodan na ilang dyan, ang gugma, wala mang gigipili.
0: Oo, buti gidibita mo ilang gugma, pero...
6: Oo, dyan mo ilang gugma, pero... Dira rang laay.
0: grabe may chance ano yung mama remove ni siya.
6: Mm-hmm. Bitaw eh kanang padayon na lang guro na uy nasugda naman ha.
0: Ay bitaw. Hello Sir Miel, DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ Sir DJ Steve? Dili ka sa kuan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar man gud. Wala ka to club. Anyway, ako nang tambagan ka, uy, kay gisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na iyahang kuan. Hello kay Sir Mel. Kay Sir Mel, shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa istoryahon sa mga dyan sa musubay, dyan ko di lang sa Biblia, di lang po sa kuan diri sa atua sa bars ra sa Cebu. So bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga asa ka DJ. Oh, shout out sa Cortez family. Parinti ni mong Cortez family, Riniel. Riniel. Nakatuhog si Riniel. Anyway. Kuya, uy! Sa isgutanan medikal, oo, posible silang mag-minyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo natutanan din medikal, balaod, o kultura. Anak, para dilita masaag ka ng gusto kong basis to basis kita din. Oo. Factual information, di ba? So, sa isgutan ng sa isgutan ng medikal, pwede mag-minyo o magkaanak. Apan, mas gamay gidaw ang risgo ng ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka anak. Nay mostly kana mga nailangan magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
6: Unsa may order?
0: Dok.
6: Unsa gyud ang anak?
0: Kapit na mapagpasin siya. Ganiya ang parisiyo. Asa akong hotel? Kapoy na ako. Pwede din na ako siya patingo ko doon. Kaya basin niya mo rin hinong dali. May kagawas din rin. Monay kasagaran nga. Pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Monay kasagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha. Consider doing genetic counseling. Araw may balaan kaya pwede mo gulataraw na yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Inanaka-advance sa technology when it comes to medical. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousins ni mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan, ana. Kung balaod, dapat i-consider na ninyo, kabasin niya ang patakara mo, na. Ignorance of the law. Excuses no one baya daw.
6: Uy, ka-bright ni DJ.
0: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement, ha? Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalain-lain usap ang pagtanaw nila. Muna gina itong moral. Di na musod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o aduna societies. O specifically, society. O nga, dili mo uyon, kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi. Dautan sa tunguna-una depende sa ilang paglantaw adunay uban nga nilad ang term nga tong gamiton. Adunay uban nga gitugutan aduna po uban nga dili depende gid na kung asa mo nga society komunidad o society. So dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan. Mo na nga ayaw mo sige ra og kanang kwala nang social media, comment mga binuang nga wala mo'y mga nahibalan. Tuwanjud mo. Nagharap kay kukailang, kuso kay magbinuang sa social media niya, pangutan o ni mo mga important matter, dili katubag. Una ka mang binuang. Kao ba na ko dili bright ang gud ni man gud ni
6: dili bright bright jud.
0: Ah sorry.
6: Bright ayo ido bright jud.
0: Oh pasay lu ala. Pasay lu ala. Kuno kay lain pa share diha sa mga inana ang mga sitwasyon.
6: Kuon ila-ilahon jud sa una imong partner.
0: Tenho ay. So, muna ako maingon nimo diha sa nga mga pwede posible ninyong ila-ilan nimo siya. Murugwa man. Kung tinuod man nga parinti mo, suta sa una. Oo, di pa man ka-assure ka, pa man ka-kabalog yun. So taon sa, pare, so taon sa naninyo.
6: Ayaw pa rin siya kibaw?
0: Wala pa. Kay ang parinti, ang iyang nga, ha? Oh, subaya sa ninyo. Kay tinuod pa ito gingon ni Leonard ganiha nga, na iuban nga dili, pareha sa kaprido, pwede dili man kadugo. Oo, napog ko hinanak nga situation. Pero dapat mas maayog yung inyong sutaon anak bago mo mag-conclude. Wala naman kung ikong oras diri partner, kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero dito mubiya sa kinabuhi. Kayo pa man ko.
6: Ako kay depende.
0: Oh, depende na kayo shout out.
6: Na kayo shout out.
0: Kinsa man? Katong ko andiyo sa Roan, Pogon Ramos. Kanan taga-admin sa Pogon Ramos sa una. O tata. Ay, papaminaw. Narunog, inaari ni mo sa rin yan. Sakit ba yung taon siya? Nakaroon, mag-mighty-mighty kag na kay bagong. Sakitan ko para niyo. Alam sa nakiyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Sa inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang kapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo! Exciting!

0: oy, paring lodi. Grabe as damgon ako, paring lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Kusimilisa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Pascol, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santo Pascol.
6: Santo Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
11: makapag-order.
3: Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo'y mawidro siyang pensyon? Pintalo na bitaw na par?
0: Exciting!

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert kayo ni sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kumaminaw ka sa ex.
14: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
13: Kumaminaw ka sa ex.
14: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
15: Exciting!

0: Tara?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basco.
5: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
9: Basco. Kusimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan o tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
10: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
6: The Secret of Health.
10: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
6: The Secret of Health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
10: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
6: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Sige-sige mo, soft or hard?
16: Gusto na kong hard niya, soft. Soft-soft pa yun.
15: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hinahin namang gabitawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
16: Kung na ako, aday. Aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
15: Saan ka na Bombay style, sir?
16: Kanagong 12 months to pay?
17: Thank you.

Sofa. Exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?

0: Exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon nag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, mm-hmm. Asa man kakap?
0: Mangiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan na, Miggy.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: 这个是你吗 ？Soft or hard？
1: 不是那个 hard， 你 soft， 你 soft soft 半个的。
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi nga, hindi mo ko bitawag niya, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kung na ako, aday, aday ka nang po, di ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: Saan na Bombay style, sir?
1: Ka na kung 12 months to pay?
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Batogod taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
2: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalait na ka! Hoy, ay bangon na!
3: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Approval, exciting.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin diri!
2: Paguha diya! Wabag ko na wag panglaba diri! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!
4: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, hita niyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong kontrol, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyo
4: magaan.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilig yun pa yun kini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasa, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Bidaw be? Pila ka nil ka inches ni nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
12: Exciting!
13: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.